whakawhetai pe a whakatapu ki he awhio ai lau maari e tuk tapu e ki i o tau lotolotonga. Tapu ki he la a hopo e kuonga honono ki ngi tupo ono pe a moi whare o haa moi ofo. Whatapu ke taine kuini o e whanuani ngā wai ono i te pō pe a moi kerekere e ki o tau fuotua i ko Aotearoa. Whatapu ki ki a hau e ki ka uma a e whare a matapure Whatapu atu ki a haa taki lotu, pe a whatapu atu ki he loto whare o tonga kotoa pe, so la pe moe vulangi o kumou mea mai ki e ui ai polo kalama pie men tonga, o ko atu i e toko naki kotoa pe, me hele tio ni matol taha pi ai. Whawhita i e tawa usia e aho whakakoloa koeni pe au tau lau tāpuaki i he ofa hulua eiki o ku tau lawe monua i e aoni. Ko au linta o tolo se pase o kwhahoa a pe a o kou hieni mō kou hoa ngā we, mā katonga rewa, pia kore pe ke mā whakamalumalu atu ai pe, i he ngāhi tala whakapapa kotoa pe, kua whaangona atu me whare mā unga talani, kai atā mō ki maua ke mā tongia whatongia o e whamafola atu e tau polo kalama, me i he whaleni i he ahoni. I he anga ko ia ai tu e tau polo kalama ke ahoni, o ku iai ai whakamalo, pia mō e honga ia ki he whaifekau ko e uhi ko e lotu tāpua ki kuo whakoloa ake plokalama o e ahoni whaifekau lute se fesi me he siasi ko ia he pisipa Whatawange pe o ku lelei pea ea i ngai feitu uko ia mō mea mai miai loto manukau i he pongpongini neongo o ku au awhia ka o ku ikai ke fu momoko whewe pe au kiai whatawange o ku leleipe pe a moki mou tolu ko ia o ku mou lava tu ke ngā we ngā i whitu ke i kehe pe a o ku mou ngona ai ui ko ia polo kalama i ahoni wakai ke tau polo kalama ko ia o ahoni wanga peheni ko e polo kalama tafi mala e ai pe o e tōnaki kotoa mapu te malau Whahoko a tia toke tāli nda manu atu hina lei huke huke, ka maa foki a kale sita ta maofa pea mo makatonga lewa. Hoko ko ia taha, ko e sosa yetia a kolomotu a. Mausala voloia, takita wai pea mo toke tā siausi ilayu, ka maa foki a toke tā sio fifita. Pologalama ae kauso tia tutuku i he hafe ko ia ae wā taha tounoa, pea mo sione o nevela tupou ka mafoki a mafile o toke lau si o sifa tupou niua. Hoko ai wa te tau koloski a Australia ki e tau ngahi o ngongo anga maheni o toko na ki pea mo uheina i London tu ifua. Ua tau noa ko katonga ma ile ia pea mo e tala noa i e mala e sipoti pe foki ki a te vita maka. Hoko e tolu ko e polokalama ia ae koris tutuku ko ia a kelana, pea mo Filipo Motulalo pefo ki kia haini e kau mai ke polokalama ko ia. Tolu tau noa ko e polokalama ia ae vahenga community tonga ko ia vahenga Hawke's Bay, pea mo te vita ni ulata ka maa foki a vaisioa ni ukapu wiri. Hoko ae faa, te tau wakai ai ki he kau koris tutuku Kolisi Queen Salote, polo kalama ina e ka wako tutuku Kolisi Queen Salote, pea mo luhama fisi i hoi whare. Whaata unoa, ko e polo kalama ko koe, mo au, mo e lao ia, mo e whakafofonga lao, loia nare soni tupou, pe foki ki a te vita maka. Hoko e ni mai whakamau opo ai e tau polo kalama, pea te tau mawai aki a e polo kalama tokonaki, whakalau maari e ki he aotapu pea moe tangata e ki pātere. Koe anga ia tu e tau polo kalama ke ao ni pea o whātu ki mou tolu kotoa pe o ku mou mea mai ki hui e tau polo kalama si kau tau reke reka kau toka vai vai ki nao tolu o ku nao ie moenga mamahi kau maa foki si kau no fohopoa te ki nao tolu o ku lava tu ki he wa inga e whānau he ahoni ka o mafoki ai ngahi ngawe anga pe a pe ke ngahi ma wanga keresi mo ngahi ka to anga pe fa ho koe aoni fa ta wan ke mo ma ha ahlele e aoni fui wa ofanga tapu pe a mo e manu o palataisi mo ta taimi osku ata me he tahawa.

0: ko e programa map te Malau.
1: Malau pa kokore ke u fanga tal fata po da peku. Ko a fak te me region, age u ki fa fa le o pom pomini. Ka ko tu e saipe, ka kamata mai e hinarei ai programa ko ni ono lau e toi tapu. Ai a ko to here fa ni o fo ka inga ko e. Ka ko ka te ben, ra korinto a bahe a pom forma taha. Ko tau ke taha watata hae ahon. Pea, pako ia te uwa pika hinarei, kai pinga e hukuri o ke sai, ka hua te konga kohon hoko, a malo apito.
2: Malo apito toke ta, ko e vahe taha taha ni ulua korinto, pea o kuki ikehe vahe ko e ni, o ku ko e vesi ulua ki, o ku ata ia, pea ko e vesi hono ua o toki ai e a he, hono ulu i tohi koe ni ko te ufi ufi o te ulu. Te ulau ia ki hono taha ono, peto ki konga hono wā ke whaka osi mai. Ko tau hoko, ko te kau whai whai taki ki a au. O hangi e foki, ko ta aku whai whai taki ki a kalaisi. Vesi wā, ko te ufi ufi o te ulu. Pea ko eni, o kou wha mālo atu i te kotou mana tui o kū, i te mea kotoa pē, mo tauhi i a te utu utu uni, o whatatau ki tāku tuku atu. Kā o kou loto ke kotou i loi, ko te ulu o te tangata kotoa pē, ko kalaisi. Pea ko te ulu o te whawhine ko te tangata, pea ko te ulu o kalaisi ko te atua. Ka iai he tangata o whaihana lotu, pē he malanga palo ofisai. Ka oku ufi ufi tono ulu, oku whai ta e tāwia mo tono ulu. Ka iai he whewhine o whaihana lotu, pē he malanga palo ofisai. Ta e ufi ufi tono ulu, oku whai ta e tāwia mo tono ulu. He oku tatau tofu pē ia, mō haana tere to ono ulu. Io, ka pau ku kailoa ufi ufi he fafine, pe tuku ke tere foki, pe ka pau ko te mea whakamaa ki te fafine, ke tere pe kosi tono ulu. Kua pau ke ufi ufi ia. Ka aku kala to tonu ke ufi ufi e te tangata tono ulu, he ko te i misi ia, mo te langi langi o te atua. Ka ko te whawhine, ko te langi langi ia o te tangata. He tala e ai, ko te tupuanga o te tangata, ko te whawhine. Kai kehe, ko te tupuanga o te whawhine, ko te tangata. Kai umaa foki, ne kai loa ngahi te tangata, ko te uhi, ko te whawhine. Kā ko te whawhine, ko te uhi, ko te tangata. Ko tono uhi ngā ia. O kuto tonu ke ai ai e te whawhine ki tono unu, ia te whakailonga pule ina. Ko te ui, ko te kau a ngelo. Kā neongo ia, ka tala e ai o whakapalataha ia te whawhine i te lotu. Ta e kawai ia tangata. Pe whakapalataha ia te tangata, ta e kawai ia fafine. He hangea ko te tangata, ko te tupuanga o te fafine. Pe he foki, o ku fou ia fafine, ia te tangata. Ka ko te tupuanga o te mea kotoa pe, ko te atua. Ko tau whakakaukau ia nge. O tau koa mo he fafine, he hū ki te atua tae ufi ufi, o ku kala koa a ko i kotou e na tula, ka ulu loloa he tangata, ko te mea tae ngari ki a ia. Ka ulu loloa he fafine, ko tono langi langi ia. He kua fuaki ki a ia, ia te lau i ulu, ko te ufi ufi. Kai ka pau o fia whaka ki kihi he taha, o kau ki te mea, e, ko kala tou fai he mea pehe. E tātou pē ko te usiasi, o te atua. Malo te ta.
1: Malo te hoka tu ke vesta hafitu ke ne osi. O ku whakare aia koe o te whakanofonofo o te, o te oh mohe a te ariki. Eko ngahi vahen koe ka inga prao ke osi ai ai tohi koe ni rakorinto. Pea o ku ase toi tapu koe ni o te aipe ngahi vahe ai a mati umbo maa ke mo luke o ku ase ai ai whakatara noa koe ni ai apostolo a paula ai. Koe whakanofonofon koe koe oh mohe ai eiki. Ai koe ahoni ko sio hina rei, au kulahi to kanga ki hinga hi mea koe koe, hi mea koe tau fai koe ta imko tape, koe ufi ufi uru, whakanofo nofo, koe koe ngahi ngā ue, ki he tau nofo, tu kau kau lawa te tahapitu, ka, ko tatu tu ni koe ia, o ku kala a vatu ia mo te whakamalo, ko te uhi, ko te kato ufa a whakataha, o ku kala iku ki te lerei. Whakataha de pihe tau kau kei paku kei ke wha iku o tuku re re ngai whakataha. Kei ke hoko atu e besta fitu. Ka ki te kovi, eh? Ae ko te, ko tau wha a whakataha, o kala iku te re re ka ki te kovi, besta walu. He ko te fua ki me a. Ka wha e whakataha frasias, ku o whanong o ku hoko ia ko tau ia te umapahe wahi. Pea o ku, o kou tui ki te mea ihi, Kwa ike tui koto ke ngai tala noa. Kwa ngā pē ni he tala noa. Hoko ata haiwa, seuke. Kua kā pau ke i a koto. Mo he faa, faa, paha, e. Ko te uhi ke a i a koto ko e na. I a nato uklerei mo oni. Ai ko motol kou fafafahai. Ko no ngā ke a seuke kakai mo oni, e. Ko ike uhi kou fafafahai, ko koe opsai, pe mo oni. O kea kakai ok mo oni. Ok tuwea me mui. Mesu anoa, pia ko e ni. Ka ko tau whakataha ki te feitu e taha. O ko kala ko te kai o te oho mohe o te ariki. He, i te whai o te kai, o ko taktaha ala rewa ki te mea ne ha umo ia. Pea, ko me ae o ko fia kaia. Ka ko me ae o ko kona. O kai lo ape ke ko tau uwhare, ke ko tau uwhare, ke whai ai te ko tau kai mo te inu. Pea naa, kohi kotou tae toka i e te siasi a te atua, mo kotou whakamai i e te masiva. Ko te a takurea e whai atu, e au whakamalo atu, e kai loa au pitu hau whakamalo i kotou, kotou i te mea nei. Ka pau e te tau tau lau e ni e rea whakatonga, e fumahino ki a koe, e tau ngai kai ma kai mea kai, koe ke whakamalo koe ke ikulere i tau ngai mea tau tau. Wesi wa tolu, hoko atu. He ne au mau e au me te ariki ia te mea, ne au avatu ki a kotou. He na rei, kai mea kotou peo kutou mai. Ta pau te tau ilo, o kui kai koe hau e me eiki, ke ke tau tari e tau tolu. So ke, koe ke lea koe na paula, mea kotou pae koe oat ka mou tolu, koe o mai e pe me eiki. He au, so ke, He ne au mau e au me te ariki ia te mea neu avatu ki a koutou. Ope he, ko te ariki ko sisu i te pōko ia, ne whai tono lava ki i. Ne e to o ia he mā, pe hiri ange tana whakawhita i, ne pakipaki e ia. Ope he, ko tau sinoen, a ia au kumaka koutou. Ko tau whai pe he, ko tōku whakamanatu. Saka whakarea ia. Ai eiki. Ko te hanga lau tu o wate whai konga koia. Ko tau ki sino en, o ku whai ma ko tau, ko tau whai pihe, ko tau whamanatu. Ko tau ku whamanatu. Wese wani ma, pehe whaki tana to o te ipu, hiri a te ohomohe o pehe, ko re are vain. Ko te ipu nei, ko te whakawa whou, ko te whakawa whou ia. O ku whai a ki tau toto, ilonga e ko tau inu ia, whai pihe, ko tōku whakamanato. Vesi wāno. He ilonga he kotou kai ia te mā, mānei, moinu, teipu. Oku kotou whakahai te pekia te ariki, kai aua ke toi ha. Vesi wafitu. Ko ia ai. Ko ia koe e whaita e ngāri tana kai ia te mā, pe ko tana inu teipu a te ariki. Ko ia koe e whaita e ngāri. Foi rea mau ingai tā whakamai kia. E whaita e ngāri tana kai e te mā, pe ko tana inu te ipo te ariki, ko halai aia ki te sino mo te tata o te ariki. Vesu a valo. Ka hake sivi mua e te tangata, tangata ona. Peto ki kai e te mā mo inu te ipu. He koia au kuwhai tai ngāri, tana kai mo tana inu, o ku kai mo inu e ia te mala ia ki a ia. Ko tana tai ilo te sino. Ko esu koia kona ki ia kainga. Ko tono o ia, o ku ia ihe toko lahi a koto, o ku vai vai, mo maha maha ki, sana kainga. Io, pia kua mo moe te ihi, kono inga ko nau pekia. He ka pau, ne no tau fifiri o ilo i ia tātou. Pehe e ka iloa whakamau i ia tātou. Ka itono whakamaua ia tātou, ko te ariki ia o ku whai te tau kinisi. Ko te uhi, ke aua na whakamala ia ia tātou whakataha mo mamani. So ka uhinga o kinisa i tātolo, eh? Pes tātolo, ko iai, se ako kainga. Ka katou whakatahareva ke kai, katou tatari mua ke toki kakato atu ia te kainga lotu. Tolfa, ka pau o kufia kai a he taha, ke kai be, e ia itono api, ke oua na whakamau i katou i te whakatahanga. Katono, toe o te umea e au toki tu utuuni ki ai, itaku alu atu. Ko e lawa ya kainga ae, ae vahe koe ni tahataha, te hangi piko kumata whakataha noa atu, o kumahino mai e whakahinohino koe ni, o e whakanofonofo, o e oho mohe, o e kai, pia moinu, o te pepe ina rei, o se taimia e tautaha noa ki he, e ngai mea whakasino, e utauwhai e tautolo e lotu ko ia, te utauwhai sakramenti, pefe ke tau unua ki i mai e, ke tau tala noa ke tau kai, pia moino, whakalau maarie. Ke wike ave ke taki ke whakalau maarie. Kai kakato mo kau e taha kotoa. Pe oku huu ka whare lotu ke kai moino i sakala meniti o whai, ihe sapa te uraki o e mahina kotoa. Ka oka pau, te tau tala noa, ke te nofu hifo, ke whakalau lau loto, ki he rerei oku kai i hoto loto, moinu he te mo ui he aha kotoa, pe taha oku mau inga, ke tau tau lau au lako rinto vai tata. Ke ni hanga o ako na kii, a e tau kai mo e tau winu, o kwhai he aho kotoa pe. O tara noa wikai ko tara noa pe ki he mea, a maa pia moi waine, o kwhai ake sakramenti. Ka ke unua ki atu, ke ave ki he koloa o ku mau e he loto i he aho kotoa pe. Ko uhi, ko e tau mo ui, o kutaku, matuka kakai henia ku ostari eiki. Ko ka kai ko utare eiki, ko ka te malanga ka kai ko ke na utare eiki. I kai ko tala noa india, ke tau tol ko koe, ko tau whakapapaui, o ko tau tare eiki. Pa ko uwhiwhia lahi ea, o mai ke wahe taha taha koe ni, tala noa ke ko ngā ulua ki, aina ke lau hina rei. Pea mau inga pito ia kai e, ai ka, mante e feitu koe ni na e whai e tala noa koe ni. Ko e feitu koe ia, ko tai mini o kai uwhi uwhi peka o whiwhine ho na ulu, na wai skafi. So kai ahoni ke pongpongin, O ku ta kahau atau e skafi hina rei. O kui kala ka ufi ufi ta ulu. O kata tau ke ta lau e mahi ta hataha koe ni. Ai au ki ai ae ae ako naki whaka feitu ke tonu e tau mo ui ngai feitu. Pe au ki ai ae ako naki ka hanga e tau mo ui he tau nofo whakatokolahi ai ko konga hano ua na kula hatu. Ka hanga e ksi o ke pahen whai pehat pota anoa ka ku tohe ta miniti e ono nai ke toki awe ki tawa ke ose a vahe, ka o ka pau o ku ata a te tama, ka pia molinda a pase re te ho, tana whanongo a pia ulako rinto o vahe hong fumata ha, a tuka atuka nao ga naka mata mai e po tana doa, o ka pau te na kau mai, pia hako mai hina rei, pia o toki wha ose, malo apita.
0: Fong malo atu e toki ta, pia peheka hina rei, ka e hangai kumea gona ku ke tuku mai ke ma kamata atu, Pia, ko si o pene o wakai pe me kamataanga ko ia o i wahe tātaha a tāra noa ko ni. Ko o ko to o mai pe a e ku si o ko ia ki heanga ko ia o i tāra noa ni a ono a whau a tangata. pea pe ta no agoni ko tangata o ku uluia ki a kalaisi eh ai a pe mahino leva ko se fine ulu ke tangata na to ki fa o se fine ia ki he tangata na kai ke pehe ia ke fa o se fine ke fratatau ki hono hanga o tua o fa o tangata ikai na ke he pe a vakai ko ni ki hono fa o tangata mo se fine ai ne ula ki fa ko a tangata pe to ki fa o a se fine te si o ke ta no ko ni ke hanga une fa ka mahino mai ke mahino ka ki ta tolu ene tu u ko ya ai a o ku ta ko no hinga ya ko ta mai o ku ulu tangata ki a kalaisi ka ulu ke fa ka mahino o ko tangata o ku ta ki family ina rei ka kwe ke pure se fine ko ko mari ia la habito pa ko wa ko be mi ala mi ni ango ta no a ko ia ki hono a ufi ufi o ulu pe a moe a ngeia ku ma ko ia ka ko ku me ko ko fi fi ala ha ku fa mahino mai ko ni sio ulu leva tangata ki ia kalais ka ulu se fine ki tangata ko mahino abito pe ko hange ben en tala no mai ko e ko tangata o ku taki he family o ku kai ko se fine ke ku la ho ke ngai family be ko tangata o ku ki poto ange se fine he ako mo be pa taki le va se fine e ka ku ta ton foki o ke ta muy e folfola malo ki to ko ni ben o ku fai e to ke ta pa be ka na lei malo
1: o wete ke fa kalanga ti peiti ti to polo kalama map te malau ko mapu te malau ko mapu mai te foi malau o kai fo i tangi fo i yongo o kune tuku mai. Mo oni ko toa fo i mea koia. Owa e, koe ke tipe iti e malau ia koe ko tak malau tangatai po ko tak malau fe fine. Pau e pau. O kou pau ia pong pongin. Ka pau reva o kutala mai ulu e tangata ke o toa. Papa pau i kau tangata o mo oni mea koia. Pea ka ilo te fe fine ku kala ulu ia koe ki te atua. Pea ha. Pea ta mai pe. Malu e motua. Malu e ko hoa. Ko rea po kene to ta, ko te pai malau pe dio mapu pe ikala pe to e pa no mata hai ki ai. E? O ko pe he ksi o pa pa ko ko ti pe ti nia. Ka ka fe fine ko ku na ma u hoa. Malu i te langi langi te matu a. Ane ko lau te fine matu a niwa. E kala pe fa ha ia ko e kala fa ka o ngo te takata ki te ariki ki he otua. Ko la kin poini alu e tangata o piki ki o toa. Eloi, e tonu e ni mea kotoa. Kolo e taulongo a tai mini, kalape e ofi te tangata ki te ariki. Ka te fie pure i ai. Pea koe mea hoko, e si tu e fefine o malu i tana hoa. Ko uhi ke fofonga poto, mata poto. Kotunga poto, fai e mea kotoa peu poto. Eke koe, koe maa poete foi malau koe ni, hau katu, ka pau kau mai morita, a pas, a hinarei, toi hoko mini te tolu, malo.
2: Malo. Koe mōna wita. Ogu hoko foki e haupu hake whewhine o whetongi tō ngā tangata ko hui koe. Koe kai koe ke pau e piki e tangata e ki he otua. Mā rea wita e whatala noa paula ia. Tō kua koe ai koe kofu e ulu na mahi no he ane awhi he kuonga koe ia me whitu na i ai. Ka kofu ha ulu ha whewhine pa whua mahi no lewa une whaka apa i hono mari pa whewhine. Koe whewhine o mari. Ma hu se paniti. Ko ko ngani o ke o ke ha me ape he. O fa mo ne ki fo imama he ni ma. Ka ta se da dolu he tai ni mi o me ta ta pe ka kai ko ma hu se paniti. Mo ka kai o i kai ke ma hu se. O ke ilo ke he. Ko ane a fi ko me fe tu ko han ko la u to ta mo oni au pitoia. Ko mari ia pe au ia he ki konga ko na ku ki no fa u ia fi fili. O tu fa ngata. Ka ko uhi ko fa ma po po ves fa o se konga na akulau o ku mahi no ai o ku fe kau aki tangata o tua pe a moe fe fine ko pau ke nau fe kau aki pe a ko ka toa nau nau ko ia i nasi ai i tangata moe fe fine ke faka apa apa pe a hirio pe langi langi o tua i hato e mea kita pe a ko faka haa i lewa o ku haa i he konga ko ho noua na ke lau O kai ko hinga e tau kau he whakamo ui. Ko hui ko na tau i he kolosi. Ka pau o tau i na tau kai e mam. I kai. Ko hinga e tau i nase whakamo ui ko e awa si isu ke kolosi. Ka pau na i kaha kolosi ia. He kai ki tau i nase tau tolu ha mo ui. Fa fo ke dia awe toy na kiminite u akon toy. Ma au toy ta ke ke faka kakata mai malo.
1: Opo wat ki e ngai laurea pa ko ko hanga pe ko fra kwa ka tu ko hu ai ape ko ha fra kata mo na pe pe ya we kai ko ha ako toi ta po ni kai ke ta o hanga o mai ke ta ti pe ye ye ulu e ka ko tu i ka pa te te to la we fu mai no ki fo ni pe ke fra sa ki na le ha ke ko la ko ta e ngari ko ko ta mai o wa e fa yo ta ngari te ta pe ko ga ulu aki ki he ta ngata mo fe fine pa mo ulu Owa ta engari ke owa e fai a kaima ba mo inu o ku ta engari e eh? O mara ke foi hiva kon ko ko e ta o ilo ta hak na e fa o sofere ka kala ko de pekia nai te ko ya a ku ko fie matai pela ka mata ki pe e ta engari ko si o ku mari o e fe fine ko ta engari e eh? Ko e ha a fume kon ko fa no ko kai te fa ma pa ki pe Ko e ke he ngutu, pa moe tuhu, ma mea kwhai, pa moe loto, o ta ngari ia. Toka pa au e moh ta wala pong pong. Toka fofa te u, foka fofa. Lay out the conferenisi moe mea kotoa. Ka hui ka ita tau. Ai loto, pa moe yung tau sio kiai. Ko e ta ngari ia, he ao eike. Tara mai, tomu a sivi a tatou. Pe oku tau, ka o te tau ta ngari. Pa neo ngai tufa mai pe he tangata, ku tau wanga pe kiai ko tau fai fekau. Tau kwa ike Ia i hono loto o ke tatau ke oua. Pea mai mea, ka whanongo ke ae fine motu ai api, pea moia, o ku ne whai ihe, hao hao kato wala hi. Pea te upehe, o ku ta ngāri ai mea whai, ka inga. Tau whao ke o toi ta e whai hiva, na e whao he nai te. Ko hi ko hiva iha tau tai mi e fitu ngofu tupu, ai mātuku ai kakai tonga, pola o mai kau tangata ki ao te aoroa, no whai fe fine i tonga tau ke whanau. Pea movete ai, pea holoki ai, atu unga fan au ba family ba monofo pe okay pe pe ahon fie matai ko ose aki ko fo ide ahon ni ko ta ngari o fa tu pe fa ka tu ke hede tio tak fra ose e te fa bol mori pe he tu ai ka ko ya ngai ya me ngawe ta ko ngule dei o fa ke mo ba ahon dei mo fa fi fi ahon malo
0: io ko fa malo tok da malo apito la valde ta por kama ki he ahoni te whakawhi e bing motolu taimi tatau i he tona ki kahau. Tau wete a ki he ahoni e hinarei a e tae ngari pangu ko kai ke ulawa ke uhanga mao fo hivani ke tau whakaosi a ki a e hiva koni pia me he korisa whaia kouka ko whamaroa te lava lerei e tau polo kalama koia ki he e fiafini. Malo apito o mou mea mai ki he tau polo kalama koia o e e fia fini te fra a fe e ben motolo ki he wiki ka o tam de tau ko e tau tai mi to ta miniti e tolo to ta miniti e tolo ko ni ki e taha hoko taha ko e programa e society ko ia a kolomotu a ka o ape a e fasikoni pe a motal tari a ki ki na tolo te na o afra hoko e programa ko ni ki a mausa pe a pefo ki ki he ono toke taha ki a Togetasi ilayu, pabihika togetasi o fifita ihe efiafini. Malo.

0: ko i tau tai miku lau se koni pepe a hoko ai taha. Ka ko i whenga maare koni ko tai tai li lei foki ai programa koni sa society a kolomotua ki hoatani ai ungo toke taha. Se au si laiu pe a peheka si ofifita. Pe mo mausa ke na fuka hoko ai programa koni ki hoatani. E mausa ka foki at pe ki a kimutol. Tataki mai tau programa ki hoatani malo.
1: Alo mo eta ulalo pa malo e. Malo ni rei me lau maria ho wiko mo me ke proklama e ka en kolomotua. Te wita malo e mau fainga mari e mau piki atoa e fia fini. Ka ki te faa whakalo loa ko e fwoi pate e teke ke hengo toke taa. Ke na hoko ato honta take alu e taimi. E toki me mo ki mo mirisi si pehe o se tau proklama ke talate mo ki yong fangi yongongo. E tali rei mawai pe hengo toke taa se asila yu. Pea mo sio fifita ko hengo toke taa mei kolomotua. Taralo sia bia la toi pe ko ke ke toi lo ke ke toi hela ke ignawa ko foi pate ko te ke ya tu on to ke taka ki moa ke mo tata ke tau por kama malo
0: mausa
1: io
0: tata ke mai
1: io io ko tau na tau tra no fo as me fo ke hena sa o si he lotu he lotu he hake kone a lotu no mai ki fungasia ko veia ngō. Pea ki motuhi ai koe alua koe mo ua e toke taa si ausi. Pea na ki hu mai polka mpuka ausi a habili be me kolo kakala mau taa nohe o tu hala koe ni iloa i kolo motua. Ka kou tui ki mua ke tau te alu kou tonke fuka ausi ai pe toke taa fuka mori mori pe si ausi la iu. Ka te fuka ausi ai pe ho fuka tala nohe kou wongo fanoko mai toko lahi. Na da wa uman ke sia ko veio ngo no mai lo tu e ke fila ke pa po e fo tu ai a pure la a ka pa be de ke hanga fuka os mai ka ke osi a pute programa ke ta fa ke lo tu ka tau to ki manga he programa hoko mai ke nga hai hala mo nga hi ma tanga o kolomotua mo ka u puna ke ilo o kolomotua ma lo sia os
2: no
3: io ma lo bito ma fo mari ma sa pa e fo ke Pamalo he ni a papuli e mau taimi e ke he hoko tau ki programa koe ni. Ko e ni konga pa aspo koe nau pa matala ke he i he hake elo tu koe i sia. Ko e tapa koe ni koe ki he teu teu ke foki o ngo Tahiti ki fisi ke whakakato misionara na whekumi ki ai koe kumi haka ufai ako tohi tāpu ke awe ki a tui ne au. Ko e tā koma ki mui o e tā walu a fitu. E tā uma e ai a Nathaniel Tana pia mo William Cross ki hihifo ke wakai pe e lava ke to e whamo ui a misiona koia asunto masiko pe mo Hutchinson ne na e fainga ta pe na e tau mai mata ta ki hi fo o kai ke merino e e lofo e mo fai fika ko ni pe na fa no mai ki la ua i he lotu ko ni fai nuku alofa pe na o mi de na ua wakai ai ko fa mata la ko ko kon ki muio a ko siko ta valua o noi ta valua fitu Ne ma ulotu ai foki a tāna ia pa mō Klos. Whatah mō rea mō tu o pa mō e ongo tahiti, hape mō tāwheta i whungasia, eh? Ai ene nau ki i whengawe aki ki nau tolu. Whatah pe foki pa mō e tauke a tāna ia mō Klos i he tawhaki whakapulusi. Ona whakalahi ki i ki apia koko ni koe nai fotu uko e amo tahiti o kamata ke na fao iko alfabeti koe ke rea fatonga ke li liu e rea amo mea he ka kia kako mea tapa ki mahu inga koe ai ne kamata ke si isi e ki fare lotu koe nai ula ki langa koe ki fare lotu ia nai koe tokotolungi au pere nai hao ki ai pia a ega tawalu wa fitu, wa walu, kuo fai hake e kaulo tu esto ko no ngeau pe fagalahi le vai fai lo tu o to elahi ange ai ta valu hi va pe ku foki le vai ngo Tahiti e ki fish kai hoko atureva e na Daniela Tana ia mo William Cross ai nga au e ko a fila ke a le mo tu ko mba mo ngo tata Tahiti ko ta foki pe mo ko le ngo Tahiti ki e mo pa fika u Wesiri ana ke na papia ale motu. He na rege hana fatongia ke laiseni ki nao ege na fai papi ke ongo fai yako pe ki nao. O papi eko ale motu ako he tau koia. Koe tau koia ne toki hake maia son to masi pia mo Hutchinsoni. Pia mo e kauho eik me hipo. I matatahi kona ko o sio mo mea kona i hanga ki toha fa. O ku ui koe ko pe koa e hake ana koe ka u misare koe ya iyo, apake lotu me
1: apake lotu
3: koe alufake koe ya ae koe toki fau mai a to masi koe ki loto kolo koe ya koe ya koe stu e ngā ue ia e o Tahiti e pe mo William Cross mo tena mo tana Ai ko ua hi wa ai ko tono ape ko ka ha fato ki ai o San Tomas mo hati son di kolo fa fo ki leva hati son ki asteria ka ave a San Tomas ki hapai pa pi leva a le mo tu ai ai ta valu tono ka to fa pa pi ko o ta fa ha u i hapai e San Tomas Koia koe me fui tapaki koe ki he koko atu koe ngā ue mono mahu i ngā o mo uie koe lo tu koe tonga koe whaka kake foki mi funga sia
1: Koia
3: e koe mata koe ula ki whare lo tu e whakatau ki whamatala a pita vi e koe pita vi ku asiwia i he ngahi nohi mā mai mehela i peri koe kenpela Ko se na kolo motu a pitavi, la mui mui holopi a rea motu. Ko ne fola ana ki hapai, ko ave etu po uluaki. Ka ko pere pitavi, na e tau mai koi ongo e ongo tahisi a koi ki kolo motu a. Pa matala koi e rea motu a koi ne mahu inga ia he lotu. Pena ula nga e ki i fare lotu i mata uturiki. Ae koi fuo fare lotu i mata uturiki. Ki fai lo tuena si i pe ia. Kai ki te fari kia kia mea kona langa pe ia mu si e pe. Kia nga e fai matala koe a pita vi. Pe a lahi koe manawa si i koe na pa usi i koe ki nau tolu. Pe a nau hangarewa o whakarere i a funga si a ke malu. Pe a hikirewa fai lo tuki o lunga. Kai koe a koe fai matala e ngotahi si ia. Na e malu ina ua i he api orea motu a kopurela a. Pa koutu ia mahana ko hingoa peo funga si a kopurela a.
1: Kopurela, he kuonga koe.
3: Ena ave na ua malu i ai. Kai keke ngai konga mahu inga fokia, ko tau tolu en tuk tupu ake. Na utok whanongo pe na hoha a, o whanongo i purela a i nu silani. Na heke hui ho, hai purela a i toma pe ko pina tui fe. Kai keke wasma he pa matala konja. E tātou ko pita ni, na e toki ave hoki, e ko tangatani na e toki tui mo ne kot po ulaki koe ki he otua mo oni. Otua mo
1: oni. Koe ne rikitahi.
3: I hono ri ko pita ni ki tahi, pa mo no foha maro, pa no kain. E na toi hao mo ima ko ki uta, he. Kakoi, kaku kei lilo hene foi mea, he. Pe koe laine fe utuk mea pita ni, he. Me kolomotua. Mana ko ha hako pe moia mumui ka koe ki mau ke hoko. Ka koe mea mau inga heni, koe asi e whamatala pitavi, ele alu ki haapai me tonga. Koe mui mui, me kai angalotu koe isia. Kai kei koe mea poko mau inga tahia koe heni ia. Kia te au ka pautiu te whamafana pe. Koe hau ko alore ki tonga, nā kai ke pehe ke tae aonga au pito. Koe mbalanga ko alore koe nei whai koe mua. Nene hanga o alasi ai fisiko niko tākai, pe a whoke a lore ka alua tākai ki fisio, tala noa waka tui neau. Whe mau tui neau ke oanga ka whai ako pehe, o to e whoke mā tākai koe ki tonga kum whai ako. Oi koe ke Asteria pe ame Asteria ki Tahiti. O hakarewa he whawhikau la māsai i Tahiti ko, ko John Davis. O talange mahala aongange hano awe ha kauwhaia ko Polinsia i hano awe ha kaula maasa. O ka whakene si nesu i mate e kaula maasa ko e tawhitu iwa fitu ie. I he tau whalele mua ko e tawhitu iwa iwa. Ko i ai, na e loto lele i lewa e kautahiti. O mai ko i toko whā. Ai ako hape mo tā feta. Pea mo e mo iongi. Mo e tā mai tahaku. Ngā rāra no ingoa. Ai ko i toko whā kau tahiti kātō e gula mko ki whai ko awi ki fisi. Ai a ko e nā wafei tonga ko e mama o nā waka.
2: Okay.
3: Ko e tau, hei, ha mea na whaka mama e hana waka ke nā wafe mai he. O ku fie mau e are motu o ie mea ko ia. E tai ka e aha ko ia ko e tipen he hou e ki. Na hake tō masi mo hachinson hi hifona kai ke tari e ata. Hake mai e amo tahiti ia, e kau tahiti ia i nuku alofa, na uipo ko nuku alofa pe a ko ia. Fie ma ui aerea motua. Ko ia ai, ka malu i e hau eike e lotu, e mo ui e lotu ko ia. Pena kona mo nila e mate misiona ia son tō masi hi hifo. Mate au pito. E, na kai peke na vare reiki na oemo Hutchinson, Pea whiunga pēia, son tō masifo, ko Black Smith ia. Nā tō kā pēo whai whikau i Australia pēo mi koe ki Tonga. Ko Hutchinson ia, ko tātā whai whikau pēia, fua loa pēo. Ai, loto ake whaangongo ange ki ai, loto ake whaangongo ai ki ai pēo koe tu uai pēia. Papau koe ke nasai nau e ririu whiwhi ai kakai. Kai ke, ka koe whaafo atuku ia. Nā e mate misiona ia koe hihifo. Koe misiona nā e mo ui fumasia. Ka koe ola te tau taki e tau tolue ka lore. Ai koe pego, mate ngawe a lore he i tawa lua ua.
2: Tawa lua ua,
3: iyo. Mate peia i mua ka kai keha whare lotu, mo kai keha kau lotu ke nau lotu wata. Ka e mo ui pei lau maari e ia alue ki fisio ha uio alu ki tahiti of.
2: Kamata.
3: O pei mai a fotu ui fungasia, he? Ka kai he koe anai e ki whama ala ala ki historia e lotu ui. He koe, he kono mō ni, koe tāwā lua ua, koe kapana kai ke haua lore tāwā lua ua, ki mua. He kai tūha lotu e area motua.
2: Koe,
3: pei ke tonu ke fūpaiha rahi āwha atu kupe heka. A koe tau siopa ke mape koe, e tau whakatotolo i huunga. O tupu koe e lotu area motua. Tupu me wholau maa lore koe tāwā lua ua, he? Kai fata ama e foka lore ia. Kai fata mana tu senturi ua ia i tawa lua ono. Aia, koi tawa lua ono, uton ke fata mana tu ia tena bemo, ia tana bemo kolosi.
2: Kuia.
3: Na e mo ui koe na ngā ue ono hoko atu. Kai fata ore ne, fata mana tu ia ia, ia son tō masi koe na e mate ene misiona. O koi fata ua. Waka hoa eni ki peko hai ku sai mo kovi. Ako tau mui mui pe mea kou moni. He nao toksia hi po he... I he... Tata whai te kawa tau tolu toke tamba whalu. He nao manatu a nao tolu pa nao na tofa a manatu a. Ai senturi ua i fungasia.
2: Fungasia.
3: He mahenu. Koe lotu. O koe koha wisiriana, koe koha la maasa. Koe fotu he kau polinsia. I fungasia koe mo Tahiti, mo area mo tua koe hu eik mei tonga. Kai ke kau aha, kau pālangi ia, he? Toki hau kau pālangi ia, o nao mo pae pae, ai ki ngā oe. O whalahe whare lotu, pia whalahe pia mo e apiako, langa i pāki, mo e umea koa, mo where po gei e, ai yonga o nere i. Ako tui mahalo koe kau ia he konga historia o ku tanumia, pa koe ke tau ilo pe koe hae huinga u tanumia ai, he ku tonu peke, he koe koe mea koe niu, o ku ne o ia, o keri ha uruo fute ua noa ke tonu asiake, o kui o lunga pe ia, ka ku Ango tau fa le rat ki ngai ofisi ta ta ai pe me ai la lo he ka tu ko o ku o na tu la pe he ai ai ngai ga o ko ni
2: ko ye ko ye
3: e a mai no ka o ai a fu i a fa mana tu ko ni to ta ma fa lu e e ana fa ta tau ki mai no ko e o historia ka na ta kai le ba e o to na fu a ka o ki fa mana tu ke ta u ngai au I apu a rea motu a moe u, pei tu u, mahu inga i kolomotu a, nai le rea lo tu. O tui mahalo, pe unga peki i, kana koe kai hokatu ka si ona, kua haa
2: e vena. Si o, kua haa toko ni mai ke?
4: Mahalo o mausa, mea whaka mahalo atu pe, uwhanga atu pe, mai whakatapu, swa whae polo kalama koe koe. Koe tau mai pifuki endi o whakaka hoko ato e atulo kalama e fukolo eiki. Ani koe whakahua e tue taa, se au sila iu. Koe fukolo fokia, koe kamia pene hana tolu fukolo, hana tolu otu api koe na koe, ne faya i koe e ngāwe koe ne ki talano, ok? Peko historia aia se au si. Po ia pe, pe ako neongo pe, ene kehe kehe, moe, kako hangana ke lau anai, ne te ke tau pe tonu mia ka ke tanu mia ko na una wi olunga ko to pe ko na tuku mai pe pe uta tau pe mo u mia ko na ko o hake ko no mo fa mana tu e ko nga ko e mo mia ko hangi ne o sila pe ki ai tanga di palestini ko fu mia fa fo nu a fo kia ko ko fo mia fa siasi ko ta mo nu ia ko mia ko fe la ve tau sia e ja ke ko no fa o mali ia ke tau to fa ko tau sio fo na tau to lia ke tau e wanga o ko hili Aia koe tau tāna ki mai eni whakamatala ku maumai hangena ko tala noa. Nā ku taini koe nau ki kau ke hiwa lahi e siasi i Kolomotua e siasi. Nā koe ako hiwa he ui ke taha, ko siuperi tari ai na e koe ni koe ko aike malanga i sāpa te i Sayone. Pea koe te umalanga, o koe ka umalanga ia ka wā siuperi tari ai ka wā lo peti tau fa koe mo kau tangata. Koe te koe na umalanga, O koe ki nga toki wange nga tolu he sāpate ki whae loto. O nga wange nga tolu he loto ngai uike, tata te fito ki tōpe lulupe ki toko naki ki whae mau mau hiwa koea. Nga wange nga tolu ki whare hiwa. Uwe ngai nga wange, he nga wha wange pe nga tolu ya o whiri, o kore ke whae hiwa, o nga loto ke whae ai, tata he pe lulupe koe, ha hiwa o nga whiri mai nga tolu. Ke whae a ke whae wha are soni koe, mō mai nga uhimi. Pero ha ko superia ko ya fa ko na u ya ko iba ko ya ha superia o ko tanga ta historia fo o to ki lele e ko historia ko mia o ko mana tu lele si ha si a mia ko na ko o ku ki ni ki ni me ho o ta na nu a historia e e superi ka ko lo motua o fe ma o pe ke mo i lo i ka pa na i kai mo tolu pe ka pa na e i kai ho mo fa nga kui na e mate lo tupe na e whaka ofa. E tato pati tāno ane ki sias whaka ango e si aosi. He?
3: Oye.
4: E whaka tangai, pia whaka mamahi, pia whaka he, i pika anu whaka rea. He? Ka pau ka kakoni tala noa aia. Pako ni pia tala noa whaka lau maia e mātua. Ko e mātua na nau ai kukukia iai pia whuka e tuk tangata ngai whamili. Ka koni unga koe rea koe na mātua koe e si peri. Ka pau pena e kai, ai ka inga kolomotu. He konau tolu foki. Na e whai koe whamana koe na tona e lue luha ki ke funga siya. Kai no fataka e kawasi koe, te utewe whaka mamahi moe, uki koe na whakataha ia ki pangai, mea koe, ke whai koe hono teu, ha, whaka mamahi koe ki nau tolu, eh? Pako tā noa koe ni, koe funga siya ai, ko, apiena koe na o alea motu wā, a foto ai kata ani, eh? Pako tā noa koe ni koe lotu e, ni koe, koe se koe hake hea hake, hake hi hifo, pako ki ilotu e nga tau pehe na pupuhi he fungasia. Ano koe, peko hea ai ola hange koe no laiso a koe ia, mahalo ne ai pehe ke pehe. Ka koe tau pehe koe tanu mia oku i katai, he koe ni, mahalo koe ki ao ngape tau ki polo kalama, mpoe hange koe ki ngā koe na nefa e maafu mua mea. Kono fuaka asi pe, kono tala noa i pe, he kono mo oni, Nā kai ki a takai a tau tolu nā i e tau wangi au ki mua. Koe tau tala noa pēni ki umi a koe mau he tohi mai au maonga whakamatala. Pea kono maari e pēi ae. Ai a whakai tā koe tā noa. Koe mea kong mau inga. Nā e kau a kolomotu hano pupuhi e lotu. Ta koina ne koina ka pau ko ko ko ngaina ta o historia. E mana tu o ko ko fie fie ka ha ke ko eta. Una pe na ka ke na ka ke ke ke ke iku ke lau fa no pe iku no. Ai un au na fa ai ne kamata mai ko ta ta no ka historia. Ai ko no me ka ko o fa ka fie fie ai. Amon utara noa. Kako ia koe unga pe, e gulave atu akuia, pe ave pe ai, apurela a, o ave ki sia. Maon fe unga pe, ke ave ki kolotau, unga ke malu ia ai lotu, ke kamata mea ngā ue. Pe ave pe ki olunga ke nofo e waha o langi mō māma ni, ke kamata mea e fono ngā, pe toki fai anotu awe ai māma. Unga pe, mausa ki, la veatu ka koe ni koe ma uto pe ta mi te ngo fulu ka wa te ki la lave mai ai o ma tu nga ve kona koe fale re dio na no fo ta no ala ya ma te vita pa mo de
2: koe ma lo tu pa ma lo tu mo to ke ta e va fa le re yo e fia fini ko uro ibe ko ta ula ine e pe e fa mata la ke tu pula ke mai lo tu mo a nga ko ko lo mo tu a yo no ono o mai e lotu mono popo e lotu vaos mai to ta sio ta ko e ne mai pe ta im foka ngo asi fe tuku ma to ko lo motua e o ake e to ko ni ka kita to fito ka na ka na to ka foka ngo fa malo to to ta ka e ko te ta hoko le to hit ko ta ta no anke por kala ma hoko na ki maki ka mata fuk mo hawiri ko e pe ta o foka ka o ki ai e nga hi api a o mai ki mata uturiki mo foto ai ka ta ani na fo mata la hawiri ka ui lo peke tau ki fuka maa popo e polo kalamko e wiki tua e guai e fuka ukau na ki fuka paa mai to ke taa sio se ausi ke tau ki sio koko e foko kweke mea he toko lahi o ke mohu tare niti kweke ngata pe historia ma mala e kei ai kweke tehe mala e musika kweke na fuka paa mai peke ma tau sio ke kau puna ke iloa o kolomo tua ko iloi le rei uge iloi pe koe e guai kau tangata iloa o talola kepa ko fila kepa ku ka to e kau tama ko ia ku sia ho ilo ki ai ku ta u ka ke ilo to la he ho ni ho to ke ta ko na ka guai me ai ko tare niti o ne le le ma ke fo nuano si o tare niti e wa ngu fu tu si e ta im ne ke he ta fa ke musika ai ka ko ta u polo kala mai koko pe ko e ba ko fa ma lo te vi ta te vi ta fa mo me ka e ki ki fa mana tu no no ko ni o ta ta ko fa mana tu ka nga ko mo tu ai ta u me ka ko ni na tu fa Hanga ko fa hua ko fa o ko fa nga o ki kolmo tu aku tau hi mata umumu da to tupe ku tau mata fonua kono tong tong tonga e no tonga e api ka ko ko ki mo tol ko na mo ango ange mo me ave mo me ka ka kolmo tu o ku tai tai rebe mo pangia ko ka fa malo tai tai rebe mo pangia pe ko ha pe aki mo mo mo e mo nga me ka na wa tu mo le re ange me ange pe ko tau me ka te mi kolmo tu aku to e kape pe mo talo futuna kape a mio ni ko kape ni masi ko kape ho fo o ure ake kape ko no nge ufi o ni tu ya ba na sio ko ko vi ku ro ko a mio pe mo no tal futuna o ta to la te a wi ko tonga ta wi si pe
4: a mio pe me tal futuna
2: io a mio au bito bito tal futuna masi ko tal futuna kula ya nga ko i lo i ko ko be no kapa pulpa ufi le vai ka ko fa brata pe ku fa malo at me pangia ka ma a mo tu ako ni ngo tangata ke ka ngo mo tu ha mo ke tali fu katangi ke mo wange ke tokoni ko tokoni fu ko tau api to no tau api fu mi akai ko si alo superio he he tonga o mai ko no si ofi e to tonga tau api pa tau au ke tu unga ku tau osi a pe ko tau osi me tau fu no hanga me ne fa pa ga la ve ko tau go me la ve api pa mo wange wan ka ngo mo tu ko mo api ga ko mo tu fa no e ala Vine Street ka go fa mana tu tu ka tanga ta ko na go na mo mai hiki ni maga pangia ka ko mo tu o tari tari le le mo tu pangia ke mo fo ki hang o ange be ki ko ni ta ta installment ka ha fa hinga me ape ki ka hinga me ape ku la le be e ta me akai Ka koe tau mea kai toi koe kape te moe talo futuna. Walu fua ku fa maalo atu ngon tangate talau hui. Ngo toke taa ha mo lawa mahe fia fini. Te vita, maalo au pito. Tau lawa ko tau hanga ta toto ti hea honi tala noa ke hake e lotu. Koe hoko mai, te tau wahe pio kisai beto e kore beto ke taa siasi la iu musio. Ka tau te vito ka siasi. Kontare ni te taha ko musika. Koe ke ilo toko lahi koe taha e ngai tare ni ti iloa siasi. Koe musika, ete tau hoko kiai. E proclama hoko. Ma alo te evita quello che t'hai mi cu tereo fia o pitoi.
0: Io ko fa malo atu e mausa, pa pe ke on toda, malo abito, mo ne abito, fa fo fa programa ai foki mai ko ni. Ko ki me beta te dana ke atu e auia ke ke lo tu i kol motua tau fu ai. Man tu ke fo fo mari, ko fo fo mari fa ka pure anga na fa ia. I si ko veio ngo i pure la. Eh? Fa ia a ta hatolu me ta valu tolu hiva. Ko e fuafua mari whakapure a ngāri. Ko e ko tāna ki atu pe ia. Ka ke, ko fua mālo au. Pa whafu ofa, ka pau ko te tau fōki mai. Ulahe ngai me a ia. Ki hono toke tā hangei koni ko e hiwa. Hangei koni ko e kau mata apure. Ko lo toko la e kau mata apure. Ke nau kau mai i ke ohake ki tau whanongo ki ai. Ia mea, ka ko fua mālo. Lava le leita polka mahe a honi. Feunga pe ne osi me ose tau taimi ki hono toke tā maro ame chas pia pe hefo ki kia sio hona fataki mai e fatongia pa kofa maro ka moha mo te foki mai koeni ke hoko atu e tau polka ama maro opito
1: maro
4: opito
0: kofa atu ko e tau taimi ose mi te uanima pe a mehetaha o atetu waki koni pia tau toki hoko atu maro Ko vai malala me kau tā e plenit kās, mena unga he whanongonongo mo tuku aki ki he wikendi. Malo vai.
5: Malo a pitu te evita, pea malo mua ai lau maria hou eiki lelei, ai tonga ko toa peng mō mea mai e polo kalaman. Ko ia koe ngahi tuaki ko ia ngahi mea lere. Ke atai pe foke tau ngahi mea lere me plenit kās, patonga enga fu mō moko au pitu pa te fie ma au foka mea lere. O kulelei au pito ke he whefono ngā ki atu mautoro koe kua hamo mea lere. Ka mautoro fie maa mautoro ha mea lere kuto e saiange. Lava lelei pia trade ini maho mea lere koe na o kukelelo tonga whaka uri ai. Ka o atu foki hao mea lere fo o ka kua pau ki ke whetutaki mai ki ati au. Pea o atu ai pe foki ngai mea lere ke ke. Ai koe ngai mea lere eni o ku pase se lahi. Ai kamata pe he se ahiva te aongo fulu. Tahaua o albe fuko a o pasisi tahanima ko ngā glai lai fuke ngai whamil ko toko lai. Tau maa foki hono awi holo whamiri ki e ako mo e lotu mo e ngahi. Ko wau ko toa pēmi a pina. Ko iai ka inga i mautoro koe koe ke te tari mautoro a finance. O te mautoro tokanga mea. Ta fetu taki mai katia e wawetahe o atu e maa maa taha. Mo e interest o klava pe foki a o a upe o pese te hiva. Te tutaki mai wawetaha ke whai hatokoni atatiko. Fira telefoni. Noa ua ua, noa fituhiva ano ni mano valu, peko autonu mai peke mau ya te, tika teo fitu ono eihe Nelson Street i onehanga, mumea.
0: Ko kore whenga mariko ni, ke watai ki whanongo nongo koe ni. Nei toki tau mai, e mau fwoi mea kai, pe mei tonga, koe fwoi talo tonga, koe fwoi ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pe mei lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tua sila ke faigia,

0: kai ko di malo
1: hoik me kai nga tulo ka at mo fa no no e ko ni me we the people community incorporated what I be fa no no ke ka me me pa a kulupun ko ta fa malo sin mo fa feohi ok fa ho ko be ya me star hotel to asila tolu hivaua great south road o ta huhu auckland po a ho pure lulu o wiki ko to ape time ho fu lu am ke wa pm ko ta alo ha te ke ma hina ni fa ho ko ya a ho pure lulu o wiki ka hau a wa hiva siulai wa fe wa no e ai mo ngahi pare ke tau fe au hi disco wolosi pe mo aloha le rei taha ko ia e wata e fra fe lo tama fana ke ka to ure ke ka to pe lo to au kalani mo ka mai ke tau polo kalama fo malo sino pe mo fo fe hoi e ko mo u le rei mo mo i fe fia ko e mo to ia i we the people fo ba pa tu pe dikta la no ofisa fe tuta
0: tanga mari ko ni ke o atua i e fana no no ai mapu avaea ko tu uta mai tau fo manioke me he mapu avaea me i houma kano lelei au pito me lie pea e toe lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu taha fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu ok mou Facebooka, hu hake ki NP Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka o petitovo finau. Orea ki ai malo.

0: kua ke mo wei kua mua ki whanau nongo ni a koe ni. Ka pau au kia iha o pisinisi, pe au ke ilo ha taha pasifiki au kia iha ane pisinisi, pe au kwekumi ki a whaunga koe ke toi whakakake aki a ene pisinisi, o kai mai eni na aonga atu ki ai. Ku mo whanongo i he amotai, o kwekau a ki eni, mo e whakawhainga maare, o kwhai ma e kainga mauri, mo e kakai pasifiki. A hono whakawhihokotaki a ena au pisinisi, mo e ngahi kautaha lalahi ke he kehe. Ka tene whakawhainga maare i ai mo o mai e hamatapa ki a konturek, ia whainga feitu upe i Nusilani. Ko hingoa amotai, ko e hau ia me he fasi koe ai peau, penane o atua ia e ngahi waka koe o e tau whanga kui he kuhiri, o ne whola ua e tahi loloto, o au ki a ngahi taulanga fo ou. Ko hingoa re rei mo tau, ai ka veinga koe ia o e ahoni. Kono whaheka he ngalu, ai ngahi pisini si koe ni, o atua ia ngahi whainga maari e fo ou. Pe ko hotoki kamata pe, pe ko wholo ha o feinga, pe aku tae totongi a resisita koe ni o e amotai. O ke resisita atu, i he netu e ka akulaka hake e toko wa fe fitu ngiau. Ko kau whakarere pisinisi Māori mo Pasifiki. Ka tene o atu ha whainga Māori e whaka pisinisi ma au. Ko i ai o ka pau o kuke mateu teu ke langa aho pisinisi pe a wangi ha ngahi whainga Māori e. Resi sita rewa hei ahoni he amotai.nz. Pe ko ho kumi ki he ngahi saiti ko ia a amotai. Na ko e whetu utaki e ni tene awe ai ho pisinisi ki he langi lau.
1: Kau Pau MMT. Ko e ui e ni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia pe a ko vave hono whakatau e ute ki te. Me a mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula mo e hina hina. Ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th Anniversary Gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. I fe, i he Trusts Arena i Henderson. Ko e whainga marie o ku taha pe, e ko ute pire ku o vave hono whaka fonu fonu. O ana ke to, kai to tongi rewa hao sea tau taha, e ko hate pire hao kulupu toko hongo fulu i he tai mini pe. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Da ue whanua pe atoe amuange e na uivi iwi.
2: Tanga maari koni ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e taufu i manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pe ai toe lava ke tiriva atu ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, peko ki mou tolu o ku mou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau, orea ki ai malo.
3: O se mini te walu mi hewa, tau kolose pe ki Australia ki a uine lontontu i fua mo e tau ngahi ongongo. Uina malo e tau mao e ahoni.
4: Io a kataki pe lintahe ki tō mui atu a kako e tau ngahi ongongo ni ki he ahoni pe mesene Australia. A malo mo e la marea ho eiki pe a malo lele e tong kodo a pepa ke solo pe mwulangi o wa kia i e tau ngahi unio ki he ahoni. O kore pe mua ke ufa mal malo atu e ta katap kakato ai polo kama ka ufa ngatu ai pe a oku a koe a tona kuwen kono walu o e walu i mahina a kosi ua fe ua o no. O kala malele pe tahin princesi pe a mei kentela pe pe foki ki he api kopo ono ai ofis tal fekau lahi atonga ki Australia ni pe me he kolo mua pe me ken pela ko e to ko e mau e a me loto seneni ahoni ko e aho a faka of ofa en la alele ya pita lot sene i ahoni pe ne e mau momoko ka wongo ma fana mai ai la a au e mau loto nga i he ti krisele se asi e taimini hoko ma hiva ka te mau foki o momoko ange o a uke hati Chris lese asi enima. Ko e uraki e tau ngahi ongongo. Ko e mounga i taimi koula pea moe aho na ikaiha amanaki mo fatetua ki whaalelei. Ka ko e aho o e whawhiwhia moe whawhetai. Ai lawa lelei ko ia e o wau whakanofo fwaki tohi whamooni ngā aue ai talfikau lahi atonga ki Australia ni His Excellency Curtis Tui Halangi ngie. I aho ni mao ako si ai koe aho pule lulu. O fuake ne toi wha mon ngā we ki ko wana seniare o e whare whaka kominiwere o Australia ni Honorable Sam Mosten, pe mo fina ngalo ki ai a ene afio. Ko e hau, pe mo tu yo e fonoa. Ai a kota wa ke ne tol ke fa, ai fatongia ko e talfe kau lahi leo leo. A tonga ki Australia ni a keri suihangi ie. Ie ene a hokomai ai fatongia pe a mihi tahi ne princessi Angelica la tufi peka halaval mata aho tuku aho. Kai ke he his excellent Excellency Curtis Tuhangi ngie o kolomotu a mo niwa topu tapu. I ngahi fatongia maftuktuki i he fai whanonga mai pia me ngahi lava i lelei o ngahi ako graduate i Australiani Diplomatic Academy o DFAT o Department of Foreign Affairs and Trade a Australiani Netherlands Institute of International Relations of Clean Canto o ye tuifa moi foreign affairs a taileni. Lao pe moi major diplomacy or master law international relations i Peking University kai pehe foki moi republika o Siaina. O kune papau i pea mone tapo ene a manak lelei a pito tene whingawe aki lelei a hono fatongia pa mo Miss Grace Fai Tu Malo mo to puaka ko Senior Assistant Secretary a ba nga au e whaka diplomatika ene a fio ka pe foki pea mo hoko atu koia pea mo sekeritari ua a tasi mani telefoni pea mihe office for Tafukarahi a tonga pea mi ken pela. A bono o kato e ofo matala mono ki la kanga fo o ni pe mo fatongi ani i he lotu pe mo popo ki he kaha o ko e tu taleli mai ko ia e tahine princess pule sa lote mafile o pilole bu tuita ai a ki he kolomo a o Queensland near Brisbane fa storia e ni kota o fokeni talo ene me mai ki Brisbane ai ha ere ne a fiokin po fa ko un fonoa i he World Expo Valu Valu i he taiwa Valu Valu ai ko tawa kene ton fuma Valu kai ke he i he tonaki ko mari watu nai mea mai ai fataha pe mo e ki fata feho la paha Frederica Twitter ka wat ki ai mai tal fkau lahi as lere ki tonga is His Excellency Craig Bradley, kai pefo ki a te laite pe te lo, pe mo miskatu i fua. Si o tale ki ta tak mamata atonga, ai ako sincerity fifita, pe pefo ki ai ako e totahaini au e pureanga koia a Australia e whakawhiki ai ko e ni. Ke nau fe mea aki pe mo i kau matatau, I he ngāhi mala e kehe kehe, I he whewhatau aki, ngāhi wholau e wewa, taki mama tā pia moe wholau wakapuna. Ko tāini princess pule foki ko patalonia o taki mama tā atonga. Ko e mahu I ngāhi whataha koe ni, e whepopo aki munu pupu ke ngāhi wāuwhi, ai preangas lelea ni moe pasifiki, I he whetokone aki fatu ha ngai whakaukau moha ilo o ku toilele yangi mo mā o lunga. Pea ke whatolahi e kau flau ewe e wā ke ngai whonua o i Pasifiki. Pea ke tala noa mo tu uloa ki he kaha o pea ma mo uiai ai kakai o i whonua. I he ngahi whanua koi o Pasifiki o ka watonga. Nā tātai lelei e tahin Princess Pule, moi kau wholau, e ko wana Brisbane Honourable Jeanette Young, pea kia lawe iloa ola, pea moi kai ngā tonga, ko doa Queenslandi, ka pe foki, pea mo ene mea tonu ki ngahi mātanga iloa whaka ofa, pea mo hono ātakai i Queenslandi. Nā ne mea foki wahenga tō ke lau ki Cairns, e tahaina whitu lahi mana koa e kau wholau e wā, ai au pi ai foke wā tā i loa e whanua ni hange ko e hakau i loa ko Great Barrier Reef. Pea moi ngai whei tū mā tanga i loa kehe kehe i Cairns. Ko e whawhi fia foke ko e pufua taimie ni ke whahoko he kainga tonga. Oi wāhinga Cairns, ai lotu whakawhetai. Pea mono taritari whiwhia e tahene Princess Pule, kai pehe kiene kau wholau. Kake, o kai ngā tahene whaistoria, Ka koe whakakoloa whawhiwhia lahi so tau kāinga tonga. E toi mea mai e tahi ni Princess Pule ki Seneni i he wike ka hoko mai ki hapolo kalamaia mo whatongia ano kāinga o whasi mo awhia tungi aia i he aho hongofulu māni mā. Pea mei wharere o New South Wales I he wikeni kuotari pea mei he Lower House. A kupu I lao ae totonu ke kei whakauri pia ki nao tolu na e uesia o he lai a kau whaito o kona tāpū pe moi ngahi fwoi a kau ko ia ka kua nau osi ma ale lei pea mo mātua ki tau a taina mi ai. Ko este bueno hono tolu, ahano whakahoko a leo o i kakai o i whanua, ki he pule a ngā o awe hana o leo i kau whafofonga MP whawahe. Pea ke whakahu ke tari pea mi Upper House o makatunga eni he ngahi pāloti. Ko tu ke whakareformu mohono mono mono ai kupu i laoni pea ke hoko koe fo i lao mo ui. Pea ke whamooni hi ngoa ke aia ko wana o state team. Pea ke hea wae whamalo ke ngawe lahi koe ni, pea pe foki nai kawat ki ai ke ngawe koe ni Bishop Sloan Slalavea, pea mi he waa community ta e wesi a mo ta e whakalavea i he teke pea moe pou pou ki he laoni pea moe whatongiani. Ko e Kama Festivalo, na e lawalelei a flight e kōsi ki he ahomoni te hapolo kalama whakafonua lahi ai kakai tu whanua e whanua ni i loko e kau kainga Aboriginal. Ai ana e whatataha mai ai ki ai e kautaki me ngai whanua e Pasifiki pe kau me ki ai pe mo e kautaki o ngai pureanga oi kakai tu pua oi whanua ni. Ai e koe nao whatataha eni ke nao vahe vahe hangahi ilo o kulahi motolele iange ki hono langa hake oi vahe tūtaki pe mo wha ilonga e foki ai ngai whi hoko taki anga lelei a hotau potu tahi. Ko Vanessa Heleta whafonga a tonga, ko e taha eni e kautaki sivile a tonga, me kautaha koe kui loa koe tāri tā. Pea nane toi kau foki ki he pēnolo tratala noa, pea moe whila foki, ke lawa hafonga e kakai tu whonua e whonuani moe Pasifiki o whatatahai. Ai ngahi ilo tuku whaholo, pea mohono puke puke, a e tau no fō. Ka pēwho ki he ako whaono pōni, pēa moe ngāhi whainga māre ko tō pēki he kaha o. Nei kau ki heni a Penny Wong, minister ki mōre mo tō pureanga a Aslele ni, kau tāki whetokoni ako tō pē unā whakarele programani, pa ia ne kau ai moe kau tāki o ombu, ko e kakaitupu ai whanuani i he wāhenga ko ia o haha ke toke lau. Ko ia whamalona e kau atfo ki heni pēa mo whaifekau ari moni tamui pēau, Aia koe whare i eni moe nofo whakamatakari pea moe tawhaki oe climate change pe koe whiliruaki oe ea oe CRC uniting pe koe just watataha o Australia ni pea moha whakai ia. Pea koe ngai whakai ki iki o toenga moe whakamatarani moe whatongiani e toe tuktuku atpe ia i he ongongo oe taha o. Koe o ngā whawhiwhia lai fōki pia me sporti pia me Commonwealth keimu wawhi wano i Glasgow, England ni. Ai kona ka whakawhikoia Paula Monta ai fōpua me tari koula ki tō ngā. Ko dole ko te fōki talueni me sporti komini weli oi wawhi hongo fōlu. Ko me tari ni fōki oi bronze pe koe polonisi i hewhi au hi oi suto oi kakaitanga tahi ki lo te au tūpū. Ko whiwhi lahi he na ane whakahoko a ene teu teu ni i Siapani pe moene whai ako i loa ko ia ko Sosadeki naulu ofisi. Ko tō tahi loa ane suto ko ia olimpiki. Ka koe tangata ni fōki o kunofo ia i kenpela i he kolomua i he ni pe mohono whamiri. Ko ia kua whakea e wharanglangi ki a Paula Monta ke ni hanga o to'o e tau fuka o to ngā i he laka tā puni o sipoti. Tā monu atu pēr mwe off ma lo e sipoti mwe mateaki si o tau ki i whonua. Ka kei ko whao si pē o ku lolo i he loto ani seneni o ku mau e tu unga momoko au pito. Pea o ku toho ko lahe au pito ai pūke i he fulu. O ku kei tolonga pe o ki tolonga e pukeni. Pe a kūnana i mai ai e kau tō ke tāmo e whare maha ki ke tau whetokana aki i e fū tō ko lahi pe whau. He kore ko tieni e kau tala tala pe a moe. O nofo ki he whare maha ki ko owa i he tōko taha mano tupu. Pe a kua whanu au pito e ngahi moe ngā, moe ngahi wōti o au ke nau whola i tō e he whare maha ki pe moe tatari ki ha whai ngā maari e. Ka ke he koe kore pe a moe tataki koe ni ke toi lele ange e mau malo lope i api folo ngai fue a kau vai ma ngai tokoni ki tare no fo ma o pe mo tau lelei o fu ho a fo mo te puputu ki ai kau ne si ma kau to ta ke la vai ke le vai lelei ai fu toko la hi fa ko ni ka la va ke fe au lelei ai ta fa ko ni ai a o ku le le fata pe fo ki ni ai me a ko ni ko ko ni i loto se neni pe a mo e to e hiki ko ni ai Pensini hiki, kaweni hiki lahi au pito lo teneni, talo me mahina e whaa kohili. Hiki ma lunga au pito, paka tahaini ha mea oku hoko I loto teneni, ko ia pea oku kore mai ke whetokone aksi isi e lere noa ia, alu ke ngai mea mahu inga mo aonga pe. Pa I kai mahino, o koi ke mahino koe halo loa tu koe ni. Pa matala ni me ngai pao saa kai ke, e toi tu watu pea ngahi ngongoni mo e update ngahi me ani, e tu tu watu pe ia, pea me he ta wong wong o whaka uike. Peke he te tamaka mori ta koutui koe ki kantanga peki union ong kua koko at mesene I haoni. Whata wange pena e ong lele ya tu kak motol kota pe kai malo homo me mai ka mo me a tua fatu malo.
3: Wha malo atu uhei nai o me tau ngā yong ong o tau tok whelongoa ki iwi ke kahao. Malo.
4: Malo.
0: Hoik makainga tu lo ka at mo fa no no e ko ni me we the people community incorporated wa to be fa no no ke ka me me pa a kulupun ko ta fa malo sin mo fa feohi o fa ho ko be ya me star hotel to asila tolu hivaua great south road o ta hu Auckland po a ho pure lulu o wiki ko to ape time ho fu lu am ke wa pm ko ta alo ha te ke ma hina ni fa ho ko ya a ho pure lulu o wiki ka ha u a wa hiva siulai wa fe wa no e ai mo ngahi pare ke tau fe au hi disco wolosi pe mo aloha le rei taha ko ia wa da fra fe lo ma fana ke ka to le ke le ka to pe lo to kalani mo ka mai ke tau polo kalama fa malo sino pe mo fa fe hoi e ko mo u le rei mo u fe fia ko mo to ia I we the people fa ba pa tu pe dikta la no ofisa fe tuta
2: ko le fenga mari ko ni ke wa ta ki fa no no ko ni na to ki tau mai e ma foi me akai pe me tonga ko foi talo tonga ko foi ufi ko kaho kaho mo e lose, ka umeire, mo e mahawaa. Ko e hopa, pia me la I pere, o kukilo e faa, I he mire mila. Tu asila ke faikiai a e fetu utaki, pia mo e fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia ma umeiai e tu asila koia, teke ma umeiai a fo imea kai koe di. Malo.
1: Ko I whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe feohi whakaafamiri eni. E kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai e tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson ke tau feohi mo e kau tuuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe po taranoa pe tau lau kau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nga mouto, kai ta ofirewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. I he mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa nga I e feohi whakatoko ua.

0: ko e tau taimi ku hoko to tonu a e tolu i he fia fini pa koe tau porkama ni oku hoko ko tau tali le i foki e pure ako koe a o ke lana pe a pihe ki a Filippo Motulano pe a pihe foki ki a Haini pe a Filippo ko e uhi ko kina tolu koe ni kuna lotonga i he laini i he fia fini te foki a te ki a te koe a ke tuku mai ha ki pui pui tu a na u i e polo kalama i e fia fraka fo fa te unga o mai de fihi mo silu ta bu to pe ni na kore ke fai feka u kune i lo pe fo ma he no al gher di toni e
1: mara pe Malo o teita pa kone me whamal malo at mehe ngai talfa tapu pe mo lotu ne kamata aki ai ngawe ko e tau fra historia mo fra mafana ni ki kak mautol ko hi ko e o kuongo pe tau mea kuhange ko e ko hi ko e tau anonoa tau anonoa o e ako pe ku fa mafana o pito pe kai ko ia pe ka ku ka mai foki pe mo haini a costa pe mo ni ko ko risi mai le fihi pe mo sili ku tapu ki lo lo ane ho na ho historia ki na to lu ka ku fai pe fe nga o ya kai ko ia pe ia e ni hi a ne na u hola tu me ke la na o ia o huhe pa kai ko ia pe ia ni hi a me falaka falaka mai le fihi a mo mo sili ku tapu na o me ni na to lia o fai ia ko ia i ke lana pe ku fa ma fana pe ku ia a haini ta ta fi fi a koe pe a ta ta fi fi a foki pe mo ki na to ko lave at bene fai ki ka to anga ne nai fa malo atu a pe a pe ka mo tol ko to ko na o asi mai i loto o me alere malo ta mai ha ni hai ni fa fi loki mai
2: malo malo ta mai o e hoan ke malo e la maria hoik u ma fi fi e ka wa de programa o e hoan pe ma u ka wa ba me parking ko ni tu na papai e ta u fituhi wa ta u ko shmari fi mo shi tapu pa mau ki hu mai ki tua o tarango fua tu ki tau programa e hoani fefia ki kau fataha ni pa mo fifita wa wa ufa tu lolo costa seini langi steni pe pe fo ki ki a surieti fehi moala ma fefia ki kau atu malo au pito
1: Malo au pito kai a fereba ki puleako puleako ko mau tolu eni me Aotearoa o ku wa atu e mau ofa pe mau fa ngongo atu kai o mai hatau tala fafilo aki mai Edka
3: Pa malo la he tu flipo pa u kore pege u ufanga pehe fatapu ne kamata ake po kalama kai ata pe me mototuani ke ifrahoko toi pe programa nga maheni goya ya kotutuku sangat petelo sanere aku ke lana wa fuai at pe aku lo tonga ba mi ba lola ta ku fi fi la he po la ma ku hinga ko na ku ko kakato po la ma he na ku ku ya ye ka ku fu fonga ba mi he mi a de loa ta ku fi fi la he e ngo na te nga hingo ago na ku ba si i to taimi ka e fi ka u mai ke po la ma te uki i lave vave atu pe au ia pa mea ki o ngongo pe me a ko lorotonga. Ka e tuko whenga maarie ko uhi ngā ko e ko haini ka uma a honohoa pe pehipu ka seini. Pa me kaua ka tutuku maere fihi he se na u kaunga poupou mai. Pe a ko ia i Filippo ko e a ko lorotonga ko e nea umenia e a ko ki he wiki hono nima o e temi hono tolu. Ai au tau pehepe ko e vai wanga eni o temi tolu ku maua umaiki ai. Ya ku mau lele ipe e kotoa e kau afana wako, ka e pehe foki e kotoa e kau fai ako, ya pehe foki ngai kupi kau aki, tau tifitu ke hako tutuku, maatua, ya ku mau fie fie ala he apita apito, ko wawau ni ku momoko apito ea, ya ku ki fo o uya he ea nga maheni, kai ke, wange pe utau nufo nusi la tatau pe he ngawe a ea. Mi he ako lorotonga, ko wiki hono ni maeni, ku mau lakai e wiki hono ni maa, ta tu ga be fa feta yo to ma ma figo nga ko nga ta tak to ape ko e por gala ma ako ko e ko nga mi ma hu nga pe ki ki ma hina ko ni e filipo ko e ko la va ke fraka kato e konga o e nga hi internal assessment be go ai e go ya e fa na u a go na u si vi fa pre anga ko mi ma no mo fitu pe a ko ma hina ni ka ma ma hina ka tu me me ko la hita ha nga hi de so ni e whakakakato ai. Pea whakawhiawhia pe ko uhinga Ko ngā ue mālo hea e kau whai ako, pa mo whana ua ako, ki hono whenga ke whakakakato, ae ngā hi internal assessment goi ni au pe sete tau noa. I e wikeni, te lava re re ia e a ahi, a ui pe koe ko on-site visiting, ae koe hau ia e kau ofisa me pot ngā ue ako, o a ahi, sio, mata, pia mo wau tonu ki he ngā ue ae whanau, o kau ai e whi mea toko ni, o kau ai e whatuta ngā ue, o kau ai e kawa koe a whakine mari. Pea nai hangai bēni i Filippo hangai aho, hangai tu katoa ngā whakafonua, ko hinga kua pau ke teu teu i he mātu amu i whanau ia ka umai whai ako. Ai ngai mea kotoa pēu ku whie mau, ke whakakakatoa ke ngai o wau whakafonua koe ni, ke sivi ia ke whanau. Pea koe whawhiwhia taha, koe koe o la, o whawhia maari au pita o pito, pea whawhiwhia foki, ai lava mai e kau ofisami tonga eiki, o lava ke a ahi, ai ngā ue koe ai whanau. Wafifia foki pa pehe foki ngā hire soni whaka teknikare, ai ni kou kamata fo ou koe ke lana koe ngā hi konga ia o ngā hi hire soni, pa me tau ngā hi ako whaka teknikare koe tonga tapu, o ko mai level ua ki o kamata ia i ke lana ni pana e kamata ia he temi koe ni, ai koe kamata ke a kuki, koe ensinia pe a moe uhila. Pea koe whanau kuki wafifia o pito koe ahu katoa pe wei ki mea fo na waki. Pea ku o mai pe o tese pure ako, pa fita i pe uke imo uima o mige ahoni e tou tese kuki ai whanau. Pa fua fie fia au pito mahino, ai tare niti ia pa moe, ta moe tau kei kua ai whanau he ako whateknikare, koe teu teu e peo nau kaha uke, ke hoko aki tonga eki, tau pe hoka murina. Koe ngai kalas koe ki lalo, lele ai ngā maheni pe ai ako, pea koe temi fo koe ni, koe kia hasi poti ki he temi koe ni, ka guai pe tau longa ai whanau, ko osipiri. Aia koe whanau e toko nima, nau kiri nau tolu tonga teu teu ia ke pulawa ki asteria, ki aga pulu whaka asteria. Aia koe nau visain ulo tonga proses, katari, e nau pulawa ebe septema. Aia koe whanau e toko walu e tau tafa moe taha nima, ko firi moe, mo nau tolu, kamata nau teu teu ka hau, ki hea pufa asteria e pe, ke pulawa ki fisi ti sema. Aia koe rea moe ki whanau, e nihi kuna u kakaua ki tonga eki o kau he timi goi ai koristonga, koi hinga pe koristonga fuku wana ngahi timi o ku folau ki muri, pia uwe fui toko ua ai o una watu ke kau, ki he timi goi ai koristonga ke folau ki muri. Pia kapai ana whainga maari e patena kau, pia kapau e kai, koi kau e pehe teo teo lere pa na fuku mai. Koe ne kakatoia ai ki o ngongo goi pa mehe ako loro tonga, Filippo, ko fra aussi pe ale pe goya ku mu me ai ko misa ko ai ako o stutu ni mai mi a se po ate kat nari e foki ko to ai misa ai ako fra ku apsias pe ai ne pe ko te mi go ni ma te foki ai ko pre lu ko to pe pe te ulo aki ma ga ton pe ki apsias o misa ma fra ho lo mere mi ai apia ko ko ka to ako e pre lu ko to ape ko te fa misa i apia pripo O tui mahalo ku whee unga e ku ki hong hong atmi pa vauni, kai tuku atu mua e whenga maare e koe ni ko hinga ko haini, ka mue kaua ka tutuku ko ismare fihi, koe nau pou pou whaha ko mai. Mahalo apito Filippo.
1: Ia mahalo apito pa hotu te ke whanau mai pehe na kua hangahi whehu i ke eke ka haini, ka ko whenga maare koe ni te ukolosi a lewa he kia haini. Haini, koe whenga maare ni mahalo mua si o mou pou pou mai, ki he kolisi sanere pe malo e si fua ki mui koe pule ako eni whainga maari e pe ka koe o ate whainga maari koe ni ka te koe haini
2: malo a bit pa veta i keo tua maf maf i he houa koe ni manawa mui fa malo la hea tu ki tangata i pule ako e whainga maari e koe ni pa pe e foki ka te koe Filippo pe mo te vita maka ma me PNM tonga O kua e fie fie lahi e motua sewa nit fai fatongi a goini wa mihe kalapu Royal Blue wa wau a te aroa Chris Marivisi ziu tapu. I e fai ngā maari e goini e maukau a tu e hoa goini, wha malo o lahi atuai. I e whakatano a honi, na fai foki Filippo a fehu ia e tangata e ki pureako ko sanere. Pe oku mo nai e ki o ngongo me a te aroa ni, ki he hiki e tau pare i he tauni me he panga te auke ni mange au. Ko whahau kua tai peke whapapau i aho ni he mea mai puri ako mo ki nautoru i he ngā rope. Io, ko mā whana ai kau me mipa, ko tō a kalapu Royal Blue wa wā te aroa, hiki ko tō a pare a marifi i siru tapu, hiki ko tō a pia mo kē lana, pānga ni mangau ko tō a tuku kehe ai tax, panga tafi o tatau be taxi ke la nape mo taxi mari fiji u dabu e fera mari e bego ni go tu go me ani e filipo pa vegeta ne pura go pe mo te tamaka kono u ya tu go e kakai mo ngai famili pa vege sin ai pisnis o una ofa mai ofa hako aki e tau ngai pare go ni pe agua e fie fie ke fra malo ia knaldo o ngako foaki mo ofa mo manatu ki ba ulahi i ngai ofa go ni Ego e uraki i pego uraki whaka maalo heni ki a whinau pau pa mo Angelina pau i ona api ko au hanga mea o ku whahoko e mau ki kalapu. O lava ke tā tānaki ai e flight e kotoa e tau ofa. Pea pehewa ke kalapu Ocean Blue toloa. Praistenia whinau pau pea pehewa ki ki a sosai a ngahe peko tā pena. Ai ven wakalahi hangana waia whirete toa eke. So eri palu sai a havea pa pegi atu pou wharea whabea mo sola vuna. E wai fwy mwy gael gwrs dwi'n gael lana. Mwy gael pob pob o bydd o'n awdor rhywbeth o'n gael mewn i pa Royal Blue i a Tiarwani. Da gyda wai a Louis Stanley. Fe bai fwy gyda Shane Stanley. Gwy mwy gael tŵw ngai ni, pa bwy hwy ngai ni. E mwy arwe e pare gwy gael lana. Gwy mwy mewn i pa ffeca. Gwy mwy tiwta, pa mwy mwy tahini. Ako gwrs dwi'n gwy Shane Langi, gwy Shane Stanley. Gwy hwy ngai a gwy mwy arwe a toi gael lana. Fe bai fwy gael hati mea keti, tuyo no lia vaa. Pea mwy pererina palahame. Ko ni to si pe ni Filippo pe pe ro ki tanga pure ako a ka ko su la na un au ka mai ke Royal Blue ma tonga e to to la hian e ka pa de na to ka mai pe fe fia ke ma ta ta le na to le ka u ko su tu pure ha na sai ni ha o ge ya ma te ni pe mo mere ha un ma ko ma te ni ko ko su tu pure ha na pe ia ka ko hina ko ne mo re ko ki ha ma no le ma to ke ta in si ta pe na po po pe mo fe ka mai ai pe ke Royal Blue ke kau i he hoa koen pa guai fie fia lahi ai. Pa pewa kia hene li pia mo vika tui niu a lomu pa mi asrelia, risi ola paasi, si utaka pa mo saine haa he hiapo, pia mei Amerika USA ia. Ko kau me mi pa lia hona saine haa, me mi pa Royal Blue ia unau kau he whapaanga pa mo fuaki ofa e ngahi pare koni hangi koe ko taulau kia ki muatu. Ko isu tuku up for all nusila. Paste ni pila la vaca pa mosione ka hala niwa vega tu pi hu fanga. Una do rebe me ko stu tu ku up for all una do me mi pa pe ko stu tu ku Royal Blue ba ba wa te roa. Pero ka ta business ni una be ofa mai. Ba ba mai na ngai a be la be ki club si mo vai vai ko ni ta ba we Pacifica Consulting Limited. Aso se fo pe be ya ne i o si me. Na sponsa na wa pare tax ko ya ka ke la na ta uni fata ha pe mo trophy. Panga tafe pe mo trophy. E kautaha Pacifica Consulting Limited asosefo pe mo NEOC me. Fa marola hian. Pegi AM Karat Stores and Insulation Limited Nusila. Amini lomu toka ukamea in San Kings Road di Vavau. Ae goe alanga kari lomu. Fa marola hian pe pegi kautaha utakoe Victory Shipping Services Limited a church pe mo nensi paia. Roofgram and Sons Group. A viri molo faha pa mo mevis Roofgram mi. Tangata business lahi Vavau eni loto o. O tahu i Nusilani, pe guai wha marora hei, ko istu tuku ria hona sai ni haa ia gau ne pou pou whewheka mo ene kau tahu bisnisi ki e tau ngahi pare tau ni. O se ni ke Freight pa mi West Okalani, a teni helu, maia, pe a bege a lau kau hara niwa, un lau kau mai i he ofa pe a mo tuku ne tau ni, pe bege kau taha kawa lahi ko ia ma vau, kakau ngomé mipa, ofa pe a mo tuku ni ma bea li sala kawa trading, pe a mo lute Continuo takeaway a mano li sala pe mo lupe li sala i loto nea fu pe mo rei ma tua wa wau. Pe e foki ki he rai kalapuko e fiu anga alonga i a kalaisi o ne hanga. Pareste ni wahala tu ila sem rapuna henton vete ke erepta pa atu se aspa kreata pe mo paula marupo. Pe e kutoe kao mai foki pe mo talalo wa wau. Pe mo talalo tonga pe ke talalo nusilani ano kao me mi pa koe popo mo teke pe maama fokai ilo. Ai aku pareste ni a vai hola marupo. Pe ki a fine pe mo ngie malpo, sione pe mo Sofia Vete, Srivia pe mo Sales Maire, Kalolo pe mo Olivia Waterhouse, Tenhelu, Maia, pe pe foki ki a Lau, pe mo tonga ki na utolu koe pe mi he talalo. Pe kai ki ngalo e talalo au, a Vriami pe mo Corona malpo hafoka. Komitwa ko loko Frareu United Aotearoa. Una fwaki me na utolu e panga tahafi, ko e pou pou fefeka ki Royal Blue. Pe kai fwaki me mau kau framanatu. Ko ka fa manatu. O fa manatu e fa e fita koni. Ko ko isu tuku ka kuene piki a matileti tonga tofu. Ko maa maloa. I siri utapu e tahi wa ano fa. O fa mai sanario mo toa ngai whanau. Pa beke a pua taisi a mora pa utui neau ba me USA Amerika ko fa manatu. Alo, tau wa tau hingo, ko pua tai sia mola pau Costa. Ma malo alo mai le si utapo e taiwa no valu. Pe pe foki ki a Maria Awala pe a mwe unga masa si 19 inch, ko e whamanatu ki a Fiona Tania Hausia, ko e tax, ma malo alo mai le taiwa iwa nima. Surieti, ple, fehi moala. Ko e whamanatu a e na longa matu a, a ului potloka pe a mong Christina halai fonua moala. Pe e foki whamanatu, sponsa le vanu ya costa de fae gon ko pota isi a costa pe mo fra au si do famana to tu plot fare tau pa mi america ko e ma malo e tai vai va pa mo taxi tai vai va tolu pe tu kai pesa mari mo ko ni e filipo ke u e tai pe ko nga ko fra ma fana e pe ka me bi pa ko no fae o fa tau buen ke u e tai pe ko ma pataloni ko ta ma plinisi tu i per haki Patalonia Club Royal Club of Amalo en que está más prinisi Pe pe voki ke mutu a semanit fai fatongia a enu fraho a hen kosta a ngi a iso ata me la tu pe he kia tapena pe a kau me mi pare wa fifita fatrol kosta Angelina Pau, Shane Langi pe amolu Stanley fai fi kau Paula Moala, Kati Tabueluelu, Surieti Fehi Moala Prim Lose pe amo Samson Tapui, Sis Fafuk Ngaluafe, Ane Aloua, Aisea pe amo Sedita Saluni pe he kia Mano pe amolu Perisala, Fare Moala, Tangno Animo, Sitarek Fifita, Tevita Finau, Hau Alofa Mamaloa, Lolo Esau, Taitus Falaxeni, Soe Dubou, Handeli Taufalere, Tuyono Liava, Bemo Soana, Pegia, Nuakare, Langakari Lomu, Pento Atonga, Tantonga, Bemo Plotu Kavenga Lutui. O que é que eu vou me mim, Royal Blue, me Icare, me América, Porta Isia Mola Pau, Ponto Ineal, Florence, 19 K, Fifita, Maria Avala, Rose Faretau Finau, Pega Siutaka, Bemo Saineha Finau. Hiapo kadak. Pe kai fuma kau me mi papa me Australia. Sponsor mai ta unya hene li pe mo vika tu niwa lomu. Shone to mastalau pe mo malakai pe mo tania li sala. Pe pe mi vanu atu asana li otof. Toki na utolu koto wa ia si kau me mi papa ngai family ukwe ki loto ki fahaho na uhingoa. Mo kina utolu na wafea ki kapsi mo vai vai kongi fahaho. Pe pe mau parele wa uwanga pehen. Kateni fomwani panga ni mangeau ke koriskela na. Form 2 panga ni mangeau, form 3 panga ni mangeau, form 4 panga ni mangeau, form 5 panga ni mangeau, pia mo form 1 panga ni mangeau, pia mo taxe, pia te loo sanele I e tau wano wano ke panga tahafi, pia mo trophy. Fua mahalo wai ki Pacifica Consulting Asosefo, pia mo ene ia sime, e fa panga panga goya ki tax, pa pia ki Club Royal Blue. Goya kumakatu unga pe ia e Filippo, pia pia foki Puliako, I he... Kau me mi pahange ko whalawe nei ia Lui, pe amo Seini Stanley, Florence, 19 Kairi Fifita, Lupe Manoli Sala, Pelerina Palahame, Heti Mea, pe pe kia pento atonga tantoa pe amo tuyo no lio va. Ko ki nau tau Luia, o ku nau ofa, pe amo lavai e tau ngai pare koni ke tauni, tau hiki ai mehe te au o paga ni mange au. Ua nao ka pae tau toko lahi ange, tare pure ake pehe fukti maka pe amo Filip, ko e tau alo atau tau Luia ke toi lahi ange, tau pehe tahafi pe amai mua skolasipi. Ko ya ngai ya misi mo fra amu ka gona ko ta wa si ya fra amu ko ya ta uni ko ta higi me te au ke ni mang yang ma to nga be ngai family ba mo ofa ko ni ka to ko be mo ki mini te ta ke a te bo fa fi lo ki ka fi ni ko ni ka na ma fa nan he lo na ko to te na to higi mai mi ake ta ko o ma lo ka to be mo ka fi ta pe ha ko ta pe ki on ka na ngai mu fi fi ta ko ma lo apito ko fi ta fa
4: tro ko sta go e mi pa to ko ni pe ki ka O fato. O fato, como se não esteja ligo, o coño está até que é cá, com se tem foca é cá. Malo.
5: Malo, lele, e com a Uslieta fei moala, me rolonga babau. Ko e tokorni peki e fua fatongia o whakalere atu e haini ko stā pe mo fifita me o kalanini, me nusilani, o ku hounga peke faha ofa ke te kuanga. Ko ia pe ofa at malo.
2: Alo? Alo, o pito e fafa o se daipi. Ko e ori taha, e ko e kuristu tuku tonga hai a fita baba. Ko e baba u hai a surieti ia, ta ko e tiu ta arseini. O
1: na kau mai he ofa hoani. Pa malo la hiate mau whaingamari o pala hiate. Malo, anga rewa ki whaingamari pule ako, ko tui malo, e lere lalo pia me utahe osipe fo I ongongo koni ke o mai, he ne maa whana ana haini. Pule ako, tā ki mea te tāna ki mai whanau mai ki ongongo lere I koe ni.
6: Asi, Filippo.
3: Kogu programa tu peni me uta. Kogu mafana ue he framatala hai ni mo hike pare pa mo mai ka uka nga ova ngalo yau ko ka vane ko hamo yau ki olunga. Pripo, o framalola hea tu he programa pa ko framalola hea tu ya hai ni ka uma pataloni mo ka u memi pa koto ape. Ko e tu ko he taimini ko epok fo ue kwa uke korisi. Ai pare ne a ugo go ya ke he lahi pe he a e sirini tau te fito ke fangi de volo ki lalo. Wanga mahe ni pe korisi, ko e laungo fulu pe, pe laung au pe o lau te au, e pare ka koeni. Ko u te whaha koeni ki he ke whana wako, ka umaka whai ako. Ko uhinga, ko ke te ilo apu kaha te uhinga e te whakavaiwai e whana uhe ako koeni ku mahino. Ko o whae pe a motokonia ki nau tolu. O au ki muri. Pa guai hou ma ia mo e whamalo ia mo ni ai a haini. Au maa kau memi pa koto koto ape. Pa ku patawanga pe mo e otoa mas masu ki ne fai tapu e kina ki mo utolu. Pa mo e ofa. Pa mo e vai vai manawa mo fai. Pa uongo ia ipe ku mau e hivi lahi ia. Ke whakahoko a ke fatongia ke teke ai mama ki he tau whanau ko uhinga ko e pou pou mo fai mai me muri. Lave he motuani a muri, o ku keike tufi pa ngā, pa koe pa ngā ku mau pau ke ngā ue, pa ku lahi anga o mo pila e a motoru e a motoru. Pa koe matunga pe he ofa pa moe manatu, pa moe vare ia tama, o ku fai ai a whamalo moe whawhetai. Ia ku fie fia lahi a puta pito, pa te whakahoko eni ke kau fai ako, pa te whakahoko ia ke he ku potungawe ako, ke tariki tako, ke unga pe ke nau mea ia e ofa ko eni ku osi ia utaki mai ko eni, Ya pe po ki fa na u ke na wa ko ma lo ki. Ko hinga pe ko ni ko le re e tu nga wa u ga u ki ai ai fra pare u fa he ta u ni. O fa la hea tu ko se ni na fa ya ko se ni te au. Ko ko tu pe ma u hinga ya go ku to ga la ma se ni. Tu ke pe family ka na fa ya ko se ni te au. Ya go ya o fa la hea che ni o fa la hea ka lui. Ya pe fo ka fifita. Ya pe he ki ka na nga go na mu fa ha mai mi mi holonga
1: malo a bit offer offer la hiatu to por ako ko ti mago se ni offer pe ki tao a mahalo me ka fa fo ke tu hai ni fra si ma eleva da por la ma hai ni kata ka
6: malo la hiatu fa na mari te ange ko fa la ke nai e filipo o lo to valere te mine ma ka ipo la ko ta u fitu hi va helo to holo ka ma huma tala mo fu ke ta programa ho wani Bea gue fa malo la mo tala mo nua tu. Tu ka be fa mari ni fa malo da be ngai fa mili ko ta be e royal blue yo mo ofa mo fa ki u fai ye ta go nula mo nua ba ba u la. Ko la ya tu ko ngaku pure ta u tai mi malo a bita.
0: Hai ni, Filippo, kata ki pe, eh? Tu ka u ange ki fa nga mari go ni ka wate tol tau. O fie ka ma wate ke por gama wate ki minite ta ha ko ni doe kwat ka te ko
1: malo. Wate malo ofa ki ba wa u wate.
7: Malo, hai ni, malo nga uwe. O meu vizinho, mas eu ando. E ma fana agora o pai, agora o colo é a tua ainda. Perfeito, o carro, o fana é a tua, o tático, e que na, que ela namo, o merecido da pumo, o malefi. Pela, mas o fana é a tua, tá que tá rápido, que ele é o afe.
0: Io hai ni Io Filippo ko haha o vakai gi
1: Io hai ni pepe ki pura ko ko ta pe ni ma ko me mi pa popo le tio o ne ko le mai ke ne fra la hi mo a pare ko ki taxi o ke lana taxi o mai le fihi pepe mo siuri ko tapu ke na O taki ua afe, ae te ne whakalahi atu koe, koe whamawhana be he aho. Haini?
0: Haini, kua haa.
1: Na whanau mai ki?
6: Whamalo lai ko te fia, pa ko sire aunga e taulai ni he aho ni whamalo ke pina mtonga te evita maka pa be ki a Filippo. E koe tangata mahino pena ima wa urakna whai ako fuhu pa toi ako lerei pa ua ki ai. Au ne, lawe i pehe tangata ni ako fifi tako ka ufinda whatloro kono kaunga tangata mama ka ea na ihe ni koe fitmo fultopu. Pa koe wha malo lai. Pa pao pehe pe tau ni, mako tau fau e tau luafi e tau mea a tau tau. Koe anga pe wha maa pano.
0: Iyo.
6: Lai wha maa lia malo e opa.
0: Malo a pito. Uhiko tau tai ni Filippo.
1: Iyo.
0: Iyo, fraus mea rewa.
1: Ko pe ko ta ta mi at pe fa malo malo ma ta mi et ka pe ta mo not be nga o fai pe pe fo ki ha ni ka te ko pe pe ki po le lai ka fifita pe mo to nga o e ka po po mai me me hena fa malo atu ai a honi mo nga o fai pe pe fo ki mo po po fai ki ko li ske la na fa ta wan ke mo ma ha a le rei pe ke fa ta po ki na pe ki ta to lo o tua e fe po po wa ki ta fai ma Malo o pito tu o fatu.
3: Malo o fat kawate. O fat kawate manatu ya.
0: Yo, fa malo atu. Malo o pito
1: wate. Wate ko e pure ako e fa malo mai moi e malo.
0: Lavo le re ta bol kama ki he fia fini. Fa malo atu ka mudol. Malo o pito ka umai ki ta bol kama. Fenga maari konike o atu e tau tu waki me fanango nongo. O si pa tau toki hoko atu ki he tau bol kama koe o hoko malo.
1: Pupua he mo wei kat mua ki whanau nongo ni a koeni. Ka pau o kiai ha o pisinisi, pe au ke ilo ha taha pasifiki o kiai ha ane pisinisi, pe au kwekumi. Ki a whaunga koe ke toi whakakake aki a ene pisinisi, wakai mai eni na aonga atu kiai. Ku mo whanongo i he amotai, o kwekau aki eni, mo e whakawhainga maarie, o kwhai ma e kainga mauri, mo e kakai pasifiki. Ahono whakawhihokotaki a ene au pisinisi, mo e ngahi kauta halalahi ke he kehe. Ka tene whakawhainga maarie i ai mo o mai e hamatapa ki a konturek, i a whainga feitu upe i New Zealand. Ko hingoa amotai, ko e hauia me he fasi koe ai peau, penane o atua ia e ngahi waka koe o e tau whanga kui he kuhiri, o ne whola ua e tahi loloto, o au ki a ngahi taulanga fo ou. Ko hingoa re rei mo tau, ai ka veinga koe ia o e ahoni. Kono whakaheka he ngalu, ai ngahi pisinisi koe ni, o atua ia ngahi whainga maari e fo ou. Peko hotoki kamata pe, peko wholo ha o feinga, pe aku tae totongi a resisita koe ni o e amotai. O ke resisita atu, i he netu e ka okulaka hake e toko wafe fitu ngiau. Ko kau whakarere pisinisi Māori mo Pasifiki. Ka tene o atu hawhainga Māori e whaka pisinisi maau. Ko iai o ka pau o ke mateu teu ke langa aho pisinisi pe a wangi hanga he whainga Māori e. Resisita rewa he ahoni he amotai.nz pe ko ho kumi ki he ngahi saiti ko ia a amotai. Na ko e fetu utaki e ni tene awe ai ho pisinisi ki langi lau.
0: Ko kore whainga Māori ko ni ke o atai ki whanongo nongo ko e ni. Na toki tau mai e mau fwoi mea kai pe mei tonga koe fo'i talotonga, koe fo'i ufi, koe kaho kaho, moe lose, kau meire, moe mahawa'a, koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tua sila ke faikiai ae fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, ki hono whakaikiki, Pea mau mea e tua sila koia, te ke mau mea e foi mea kai koe di. Malo.
8: Kau Poupou MMT. Koe ui e ni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pea ko vave hono whakatau e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta u whaka historia ni o e mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga mai e o ku taha pe, pe koe ute pire ko vave hono whakafonu fonu. Oua na ke to, kai to Tōgi rewa hao sea tau taha, pe koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pē. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pia toi amuange e na uivi iwi.
0: Tanga maari ko ni, ke o atuai e whanongo nongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiriva atu, ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu, orea ki a opetitovo, pekoki mou

0: o Hastings o fai ai ai o aulotu pe fai mo kava porque kava goia ko mi mi lahi ta hai tai mi ko ko naicho o ku fa pa tau mu a ko ni he he mau i he ilo kava goia ko nga pe ke faka ke faka mana tu a ki pe ko ta hai nga te vito unga o ta wanga fa to nga ko fa no kava te fu mana tu a pito e ki mau tol ai si ofa goni a to tahani to taha goni na kege ni fakalau e ia ai ni fito goni kana ni fie mau ke na unga o mo hakakai o gwa he na wisone pe amba na usio ki kahau o e tupu hake koe o tau kai nga i he i he i hange koe ko Hawke's Bay pe koe ko whaatai e whae e fie kaunga mamahi me i he me i Hawke's Bay Tongan Community langa whanua society mono kau me mi pa mo nau toro no ka to ape ai fi o fi ka nga mama i he mole la ko ni ku fai ko ai vok pa mo fo ka malo la ya tu ki pasteni ka ta da vito ki to kon pasteni fo ki to a tu po tu ava pe mo ka fi fine han ko maria reti ka ma vai sio pe mo loiloi mo ka fi fine no ka to mo ka tangata i he nau hanga ba mo nau pore ko ia ke no hanga teu teu i ai mara e go na o ku e pai go a me faiki mai no pe ke mo tuani de vaisio pa ke to ki tana ku mai bea nai a mo ngawe go pe to o ai e loto o e fu o e meia ka u ma council o pe mo ka kai ka council pe mo ka kai ka to tau vahenga te ki na sio na tolu i hono teu teu bea fu malai hoko hoko i he me falaite ko e ahoni ko a pong pong pe e tuk fai foki hano mea whaka eiki i he monite ka kou whaka malo lahi atu pe ka whiwhine si o mou toko hake ho mou koloa ma tu i ko mau tolu tangata ko e keha mau koloa ma tu he tauno whatonga ko tauno whatonga ko e koloa ko e ngatu ko e whihu ko e whala, mo e hāfua, ko me aia a hau eik whewhine. Pa ko whakamālo a tau, ke si kau whewhine, tau tau whito kia i he tōn pasteni, kia whare ke he toa, mo ane kau whewhine, i ho mo loto tō, ke mo o maha mo koroa, ke whai ako tau whatongia. Pea koe, e mana tua o fuofuo loa, pea koe mahatui foki, koe whakawhiawhia foki, e vaisiwa koe hiki tō e nia, Leo ngoi more koe ni a tangata koe ni poko helo ia he tau feo hi. Moe toko ni lahi mai ka tau tolu he tau ngāwe. Ka uhanga pe he tau ngāwe mo mo loto fie a brandia koe ni ke mo hanga teu teu i. Ai fuk marae ke nau sio he mea whaka he i he koloa whakatonga. Ia koe ia kou whaia tō e whakamalo. Ia mo tō kau whewhine. Ko iai ugu, ko e taha o e ngahi ongo ongo, ko e ahon fōki neongo ai tauanga aho mau wāhenga. Kana e tō e whaipi fōki a kātoanga misinari, po ke kātoanga tuku mo ui, ai sasi tonga hoa iki, po ke sasi o tonga. Pa kua e tō e tala monu atu he ni ki whaiwhi kau, ki sasi tūfui, pe au maa ai. Ai whafofonga, pasiri o paia, pe a moe tōe ngā kāinga lotu. Ko ilo pēna e, na mulapa te fōki ai e vaisioa ki he kāinga ko ia. Tako mea lelei ai lava te pē, oa pēna ali aki hafatongi e. Koko hange pē, koko kutara noa, o kulotonga whai atu e tau polo kalama, o whata tau ki polo kalama koe ne pasifiki, na e o mai koe ka tau tolu, ki e whai polo kalama me he ua ke whahe ahon. Na koe whakamalo atu e William, ka maa Thomas, pia moha o haifua pe koe na kau tangata mo kau whiwhine, ko nau teu teu, ke whai e tau ke he lea, mo whai e tau hiwa ko ilope, e ose tahi ki polo kalama, pia ta tō mui whatolou atu ki he, ahi uau, ea kako hanga koe ulau. Tau maho inga ia i he omikon i te vita pia mo Philip, o e whainga maari e koe ni ke tahanga whakahaade ngahi ngā aue o kusi lava me ho tau wāhenga. Mea koe, ko taha foki o e ngahi ongongo, hangei pia koe ia na e hoko i he flaite kua o si, e whai koe ni tau konset sum, Ta koe ku lawa pe o tāna ki pe pa anga lahi e ki whitain pe. Ta ki taha nofa mai pe mono api maa whana e fukulahe mo moko. o tau lunga mai pefu ki haka haka pefu ki se kon pe tolu o si to mai pāngai e ni mangiau e tukata hako ia mea whaka fia ta kou kore atu e te mai siwa ke homo komiti tau hoko hoko atu pe tau tolu ia ura ki e kai fuki ta hangi fu u koe putu koe ni a nai cho e ki ia e ki tapu e ka koe ni kai fuki na uilo mai nao tolu ia o ku tau sum pe tau tolu tana ke tau paanga, pa tau fie fie. Ko ia ko, wha maalo tau ke he komo komiti a kau kiti, e vaisewa ba mo Maria, mo toenga komiti ko ia, i ho mo whakau kau i pe mea whai ngofua ke e tau ngā au. Pa ko ia ko whai atuai, ai whaka maalo. Pa ko ilo foki, ba mo e teo mai e wiki rea whatonga, ko e mea pe ko whatonga i, hange ko fie fie, ko ina ko seo tu ko si tufa e tau e tau ngahi toho i sponsor, ba te monite, te u whetu takilewa ki he kau a sponsor. Ma tu whoki ka tue tau kau sponsor ko ula whoki o ku hawhe, pe a tahawhe ai siriwa, pe a ni mange au ai prawns, he? Ko tau whakamu pe, ke nau koula kotoa, he? Ko tau whakamu pe, he ngau e gono tau whai, ka leo ngoia ko hape ofa e o mai e he, e kau a sponsor te tau lau pe ko e matai koloa ko e mahalo ko e u ngongo lalahi pe o ngahi o ngongo lalahi pe ko i a te au he tai mini ka te utukat ka te ko e vaiseo ko e haa mo hango mo wako whaiva mo e haa vua u ngawe whai ki ki u fotu utu maha mo komiti ko utukat ka te ko mahalo
1: Malo o pito a te pita niupa ko kore peke hufanga tai pe ngai whatapu ko osa no awhaki. Ka a tā i pe moa ke u hokohoka tai pe awa te mā ngai o ngongo pa mo te pita niupa he mau wahenga Hawke's Bay. Hake ka ngai mea kon koe ko ke lawe ke te pita niupa ko e... Ki o ngongo pe me au ki o ku kei longolongo katoa ngai pe mo te umafana i pe a rere ngai ako whaiwa. Ko te wa ke peta ubi ke rea whātonga i a manaki kon koe he aho taha ono. Pea ku tau ke wha mālo ai pē ki he ke puna ke ki a loi loi waspo māre i he ke ima uiwi ke lava ke wha hoka ke ngai ako whaiwa e tau wha nau. Pea ku ai koe wike wha o si pē ai wike kaha u e lere ngai lahi e whaiwa pea moe nau ngahi fototu o smartphone me tau ngahi polo karama ki ai ai ako ke wha manata tai pē ke ngahi mātua ke o mai amu wha nau ke teu teu kon koe ke tau wike lea whakatonga. E kei koe o ngongo no hoko pe whoke e te wita ni hange kon whaafe kon koe nei mai mea rinta. Na o si whai whuki kei e sio ki ai e tau whanau. Kou tui pe koe mori tepe ko maua te maurisi rinta ki he whiauhi kon koe koe a mana koe nge whaafe kon koe nei tuku mega te kumatoru. Pe o kumau fie fia ke mau kau atu ai o ki kai ke ngata pe he tau ono nei mai whuke whakaafe te ni u kau whuk mo e mātua. Pe o amana ke ke whakaha ha atu ai e ngahi mātua kon koe hoks pe i ke lau e nau ngahi māu he aho koia. Pe o ko whamalo atu he whakaafe kon koe nei tuku mega ki mātoru. Ko tui pika moni te ku māu atu ki ai e maurisi a mautol ki he polo karama koia. E kai ke ngata i whoki hange ko lawe kon ko koi ki he mea whae ki kulotonga hoko ku i Hawke's Bay ni pe kia konia e CEO e Hastings District Council. Ko taimini whoki ko ulotonga, lera tukai polo kalama ko ni ko ulotonga laiwi at pe whoki me whaitu kon kou wha hauka i koe e mea whaiki kon koe a Nigel. Pa ko taimini ulotonga lera e whoki koe alo e Pasifiki o kau kei a Haamoa, Tonga, pe mo Cook Island ki nau lava ato whaka hauko i nau whakapa apa wha osi pe mai tamai oiki koe ni pe a koe polo kalama ko ulotonga lere he taimini, ko ulotonga ia, koe polo kalama ia ulotonga lere, pe mai Pasifiki unau nau whakahoko he taimini, a ave nau ofa, na lava pe o luku luku, ko hinga pe koe whaapa apa pa me tama eko ni, i ngahi toko ni lahi ko toa pena ni whakahoko, o i kai peke ngata i he kau haa moa, kai ka peke kau tonga, kau maa, ai kau ngā ue unau lava mai i he RSE. Ko e ongo ngofa aspe ko tukat me te au koe whamarata tai pe, koe pōaka koni koe tau whānau, kuka amanaka whake os koni koe ai, ai wike lea whātonga pe hoko hoko tai pe mui pōaka koe tau whānau. Te tau hange pe koe, koe lele koe tau konsenti, tau sumpe, tau antato ke teknolosia, koe nofa pe me api o lele pe sumpe tai ako pōaka koe tau whānau. Ta koe ai ku whamarata tai pe ke tau whānau, koe ngā koe ngahi te te kon ke CBI whanau, pe o ata e whamalo la he tai pe ke a ginau tau ki he tokon Palestini, ka umai tokon Palestini, i ngai whi popo wako tō pe ko lau ke whakahoko atu, o se te ngai wike me ngai whatongia ke he kehe o tau ke imarama pe o whakahoko. Ko ia mako ki o ngongo pe o kumma atu me au, David Aniu, ka pasu ka te koe, malo.
0: Malo. Malo, apito, e vaisio. O ku o ki whamana tu mai a se au hiko na ku a goe a retio a rinta mo mea ka ku o tano goe ni goe ki he lau mau goe a ka kaira lahi o ku mana tu ia ke a motu a pe goe matako ua pe o mau pea mo te vita o tangata goe ni ku atarino teu goe paste ni fokia o e kalap family goe kalap pea mautolu pea me ilongotembe pea mo folaha Ako tangata lau mau maari e taha. Ko ke inofo beno, ko ke inau. Ko whakamu ke tala ke atarino teu teu e ne foi mau. Ke heko ina foi mau tuku whakaholo e anau tolu. Ko inofo ka a tita maka kune ilo pe. Ko ngahi lau ko iau. Te kepe ke ute whanonga ha taha kune. Ko hange ko whakamu ko whamalo atu ke heki a kia rinta mo teita mea no hono mai ke. Ke ki lau mau. Au ba mo ko ne o le lau ka ure ka ka ku mali ange ke nga fa fu ke fufu i he matu a ba go ia go pa manato at be ki atarino o go ke te mai e ne foi mau ko taha o nga hi yongongo ko ku ko te a ahi ange ko a ek minista ko ni o mia pa go interno affair ko atonga a ona po a fane fotu fituafe ki he kaunga awe ki Hawke's Bay ki Hastings i he wike ka hau a hupule lulu ka hawa e me ange ai a whane o glotonga i New Zealand ek minista ko ne forau ko ne fuafua forau mai eni i he ne hoko ko ek minista o e potu nga awe a ko ni e mia po ko interno affair po ko nga awe whakalotu fonua ko a tonga ka u whakamalu malu foki ai a polo kalama RSE pe aku os fai fe tano ak pe mo e kautaki pe una fia bi to u kautaha hango Mr. Apple ko e kaungawe ko ia petula ko kisi ko te lugo si mote ngai klub ko ia pe u te hango e kautaha ko na apatu ke ia ia nofo pe mo Lutovico mo ne na u whanau pa pe fo ke he klub ko ena e fon hila a sate ki taufui na fia bito ke e vea pleru ka hau e me ange e gmista pe te nau whiloaki o whai e tānoa pe a mo whai e whi vahe vahe aki pe a mo e mahu inga ia a e gmista e ke si mea tonuange o si feohi pe a mo tānoa pe a mo e whanau torifoi akau koe taha whoke ngahi mea whamanatu mao bege whanau ke ua te nau faha o lunganga o kukowi, poka hanga he mea ke tupuaha maumau he uesi ai a eongongo o tonga. Ko e kusi mea mai ek minista, neongo e ni femo e kina, ka ko tukupa ke si yao tonu mai ki he kaungawe ki New Zealand, pe toki hokat ki Australia. Ie pongpong toa pule lulu ureva, e whaile vai a whakataha mai u kautaha ka atoa ki he ofisikon o Mr. Apollo. Pe a kone hiri pe ko ia, pe a whakahoata arewa, e hoka te wholau ki Nelson, pe a mo toki whakakatoa i ta toki mea ki tonga. Ka ko ia ko whakamaloa te au ki he kautangata, e kautakulupu, na ma osi whakataha kia i he aho, i he aho tūsite, o nau whiwhia, o te wakea tu koe a e ai frau goni ba go fa da fa malo ki ki ago go se fi tan mo ka ta mo go no lo tonga fa i holo ai ai a hi i o kalan ko e hange foki ko e ko ta foki o e o e o e tala noa foki ko te wake atu ko e ni o e wiki lea whakatonga hange ko ku si whakahuane nai te tawongo i apito i he i wiki lea whakatonga ko e ni ai tau atu ke whai ai whatongia ko ia i e ahata haono o kai ke te si iai o ku more a Nigel neongo ko e ko tokotaha ko e ni ko e palang ko e ni ka na e wāwhi apidoi e pia mo e kauha moa pia na iai hono hingoa whakamakai o na uia ke ai tokso wili ka na talangi i he talo i mawhiohi mai mea pango pio koe koha hou e ki au ka koe ka koe mao he ngahi taitolo ia koe ia koe ke hange koe kauha moa o fuak noa ia pia o ku o kuea i pe fuko i siste mea tau tau pako tau pureang fatu ka na nane ilo pe se ma whengawe aki ai ku ai ku ahano pa mohono whakapapa ia pa koe ia ku hange koe ku te foki pe ki ai e koe fuko koloa maho i ngai pa koe ilo pe e mo ke hoko hoka tu pe e tau a moto kau whewhine a wharegetoa pe amo o Maria i hon pe amo pe amo koe foki e Vaisioa pe amo toa inga kau whewhine i hono whakahoko koe ni hono teuteu i o malai hanga koe kulau ane nai o ke i he i e fu kai ngan e fu kai ngau tau wahe ngan i te kitalu e tu e nau malai koe no toki teuteu e a ke koloa whakatonga pe ako hanga koe nau lau he kai ngā loia i anau tolu koe ai o hanga koe kulau Ismeni ko te tuka pe ko ilo pe ga me tau ngahi pe tau ngahi fo tu tu u me a ke te hange ko hola ve ko na ki he te te mai ke o mai e tau kau e lisi ko na tau tolu ki he ki a rinta mo me a ke ke te te tau fana wi ko alu ha ke ai pe he a ku faka malo o te atu ko pe mo faka malo la fo ki ki he ki tau community e faka lu fo ko na ko hange fare kai ko na a pasli o paea ke lele i pe ko fia pe dalmai he fana unga awe pa na si yo pe ko ne pe fia fiu na mana tu na wo ge tokon na wo kai kana e fa mana tu pe ke fana u o e fu o kore ura ki ave jeliti he ko no fo New Zealandi o paanga me akoto tawanga fo ke tau no fo fatonga i tonga ko kai kai tai to tongi pe ya o ku kai ke pe tau me a ko tau me ki New Zealandi o xili ni pe me akoto pa ko ke fo malo at ko sha pe e vai sho ko lo pe to e ta minute e tolu te wat ben ga ko ke ki fo ta no mai pe ha ho ngo i ke he fu ke he hanga ulau ne ongo e tau fia fia i he tau katoa fa tonga ko ni misinare ko ni mo pa mo e tau teo atu koe ki he tau wiki lea fa tonga pe kako si i hoko mai koe ni a pe kia ko ni koe a nai choro o tui ko fu o kuwesi ai pe e tau whakau kau he ko inga koe kakai e na fu toko ni ko mana tui a taimi koe na e toa ai koe taa fea Pana e tō ai koe, ai pia moe mga hawhi koe tonga. Ura ki osi pia koe, a mea koe nipoponga ta hau tāma Naicho, e te vita. Koe ha e mautokoni e whai atu ka mutolo. Se ko mana tui pia koe na tama koe, koe fute koe konteina ngesi, fute whanoa ni ewa, ke mauhanga tuku atu koe. O gai mo ngahi peili wala, koe ni te maulawa o atu kesi tokoni. Ai koe ngahi tokoni pehe, o fampeke ke ki to ki lave mai pe ai e ku he pu mau inga pe ke te si fanong mai pe tau kau fanong malo pito
1: malo pito David Aniu hange ko lave lave o ku koe mo oni o ku ongo lahi eka ki tau tolu tau te fito ki e tau wike lea fatonga ai koe aha ko koe aha sapate o ku keke hala i ai ko pau pe ke ia ia na cholo i he tau whakaawa mau pe te wike futsfuka ko pau pe ke ia i he tau whakaawa i wike lea whatonga pia kuonga ke tau tau ko amana ken ke te wake wike lea whatonga o ki kai ke si me ai ki tau kaunga kau whakata hange ko lawe ne ongo i mauomi o whahoko ai ki teu kon koi ma marae Austria ta ane afi nego ko mautor mo ha fa nga we ka ave ki ta tolu ta tonga ai community tonga i si lava le le ano te te we mara e no e pa anga talu me ane afi ka ko a honi ka pe he foki ka pompongi pe aku tok fa fa ko no fra o se monite pe aku na O te kore mai e pe ke whaka ospe mua he moni te ke toi teu teui mua a toi toi o kua mana ke whaka hau koi koi hono mea wha e ki he moni te. Pea ku baurau ai pe ka tā puaki ai ki ngā ue kuma uomo whaka hoko pea ku nau tala noa fie fie ai pe ai whamiri e nau oho vare i he I e ase ai ngai koloa whakatonga he koe toki fuafua taimen ke whakahoko ai ha te teo ia ke ha koloa whakatonga ai marae kon koe ku whakahoko ai koko e naum mea wha eki. Wha osa ki pe Nau da niu, ai hange ko lawe kon koe ki he polokarama kon koe alinta, koe te wake pe ki he katoa ka fie fie ke katoa nego ko e fe auhi ka fie fie pelo ngai whanau ke nau whakahoko. Nego nai o mai e ki i ki fototu alinta mo mea ku ka mata pe ta uono. Ka uke e whangilo ngai whanau ya, ok nau loto nau to ta umni mai ki lalo, ok nau loto nau to ke nau kau. I ve auhi. Pea koia e linta ka taki pe, kua pau pe ke lesi sitat mo nau tolu, ke nau kau pe i he polo karama koia, oi o homo ureti o. Pa koe atai pe wha maro lahi atai pe, i ngai toko ni kotoa pe, ngai poupou me ke omi tai, mi maki maua ke wha hoka to, polo karama, tongongo me vahenga Hawke's Bay, maha koia pe te vitani.
2: Io, te vita, a niu, ki whatontono atu pe vasioa, ko e laure soni a lauloto, ko e io ves lauloto o ku kamata me he ta uono fai ki lalo.
1: Okay.
2: Io, ko ta uono ki lalo, ko e ko ta uono ki olunga, ko ta uono ki lalo, ke oange ha na fai nga maari, a whangita mai ki, a ko uhi ko tau taimi, ka foki atu, malo ko lava, te vita pa mo vasio, malo.
0: Malo, fa malo atu e te tamaka pa mo linta. I he o mai whanga maare, pa koe kuru e anga fungi e tau mea po kusai, mo si toko ni mai, pa ku ka ku mau te maa whana pe, ne ongo si e ku tawanga a ho mau wahenga, i he morea te mau CEO, na mau si whenga e ku wafi, ka ku mau ke fie fie pe ke hoko atu e ai whanonga. Pa te ofa atu ki e teki mutolo no katoa, malo opito.
2: Io ko fa malo atu, malo apito, lava lele tau proclama i he wigeni, ai ako kaha u te tau foki mai in proclama koi a tori foi akau, a manisa i, pia tau te foki mai reo, hui ke taha te vita pa pia kamaisio, ka ko fa malo atu, malo apito, haono fua mai e tau proclama mi he vahenga Hawke's Bay, malo apito.
0: Malo.
2: Malo.
1: Malo.
0: Malo.
2: Ko e tau tamiu tō tau minite tolu. Kau watu pe tau fo i fasikoni mo tau tagari ai ki he e tau proklama ko ia oku hoko i hoko ai wha ko e ako tutuko e kolisikuni sa alote. Malo.

kore u panga nga i ta ka tapo to pe ko suat me ta ko kala ma ko ya e fi fini ka e lava ke fa ka to e fi ma ko ya me e ama ko ya ta no fo at ka i ko e nusani i e ka venga ko ya ko ko e mo ma lao wan fo ka ko le mo mo ko i ko ka ke fa o ata po kala ma nga i wiki nga i mai na ko mari wa tu ka sna na la nga nga o ke ke be pe ko to ma fa ma ri e lava ko fo ki mai o fa de fa tonga ko ya Ko me ho no wa we ai be poki ku kore ate mo tol ko ia kai na tonga me fini mo tangata ka yu na ma we fainga mala e ki lo ko ia lao pe ko ka loya ka ia mo fainga mari pa mo to ko ni mai ke ta pro kala mai fi ma ko ia tonga me le tio ni ma tol da pe ko le tio ko ai ka kai tonga ko ia pia tona ko tope ko me ho no wa te uki lawe ki he kawenga o e te uwhiri koi a o e kakai koi whare area. Pea te uki lawe he konga no tolu ki he konga mau inga ki hanga i tau nofu koi e ni ka tau te whito ki hanga koi a si i bau mau i koi a lao koi o e whifolau haki o e ngai whai ngata hi a he. Ka ki mo a koi a pau lawe ke umea koi a koi mea mau inga ni ko hifo koi mahina ni ko a kosi. Pea uhiai a ngāhi whatongi a me ngāu whai ngai si a si o e kakai tō ngāi nu silani o kui koe misnare. Pea te uki tō kone atu pe whai koe hia ko uhi ke lawa ki te ki maa mange tau mao ki e kawinga koe o e misnare koe hia pea me ngai si a si. Pea e ki mō pautu ki hokat ki hai o kua te ku tai tai lerea ki mō tolu koe hia e ngai hapi no whaopo ate koe e nu silani nao tahat foki. Ia ngai ape na whaoma te tāwalu, ia ngai ape o e kakai whiwhina tā tāpe tōlu i Nusilani kātoa, pia mngahi lisone ke ke, kuku ia e kakai tōnga tōlahi. Pia kuku inga koe tōlahi o kuofi e memei toko wā te tupu, a e kisi kāinga tōnga tangata mo whiwhine, o unau ngai ape o poate koe ni. Pia kuku ilo ilelei o unau whiwhimau, ke u oange hanga i toko ni ka te ngā tolu e tau prokala amare ti o te koe tahe u hinga koe o koutu i ki foki mai ke o atu a toko ni mai ka inga tonga koe ia e nofo apu a te i prisone. Mo malo le leia ki mou tolu koe e ngai a prisone, malo le leia ka kai vipini ma kai taha tape e hui ai, koe ulua ki be o koe atu a tai tai le leia ki mou tolu me ka kai koe nofo apu a te, kai oa te mou to kanga e koe hiloi o koe mousi i paea lia kina, o kai kia hao whahamiri au ia e kutaki atu, pe o kai kia hao maheni e kutaki atu, pe o kai kia kakai lotu po hawhai whekau ia e kutaki atu katei mautoro. Ko si toko si i pe, o kuna o kia ahi wha lotu atu, pe a aive me ki whahamiri toko si. O maheno pe kia au ia, ai kai toi fi ma ui hai whahamiri ke kutaki katei mautoro, ka te whahawhi mautoro inga i api opo ate katoa pe, ka pau mo fi mao hawhai nga mea, pe a mo kutaki mai katei au, ke lava toko ni atu. Ugea e lao ia, ugea hao to tonu, ke ke fitu taki ki a loya, pe a ngofua re vai ki ke telefoni ka to tongi e plisone, a e telefoni ko ia ki a loya. Ko hi e ko ilo i ki muini, si ai tau whanau na whai ngata ai e nga fu plisone. Pe a ko taha ngai o ngongo lelei na ku whai pe o mau. Na e si i matahapure tangata tonga, na e tautea ngā pōpula, i he ua te mā tolu. Aia koe tau ene ua tolu ene i pilisone. Koe tau kato ape, o aro whenga ki he poate koe ia ui koe parole board, pe koe poate porale, e tukuange ki tua ape kai ke lava. Nga uto ki whelatu me tangata koe ni he tau kosi, nga whareva ai ngā ue ki ai, pe nga e lava le rei, koe osi ene tau e ua tolu ene nofo i pilisone, na e foki ki tonga e wike ua ko osi. Pea na matala noa le rei ni i tonga, fie fia, pea fie fia mwe family, e ne foki angu kei mo ui. Mo whao taa tabe ki mo tolu koe na i api no fopo ate. I he kawala foke taa, ka mo tolu family, mo maini, o malawa ke mo fitu taki ngai prisone ue amu family, o talangi ke mo oatu anau ki toko ni fwa pahanga, mo pahanga fitu noa he wike. Ko tēnā o marewa tō i pankea tō taha koe ame pilisone koe hui ai, pa ngā ngarewa tala fia tō o sēni tiko ia pānga fitu noa i wike, ki tō taha koe koe koe nao ngai fie mau, pa pō tui tui e nao tō e nao i pilisone. Pe koe mea taha po ki ke ao ngai pa anga ke kumia ke nao kā telefoni, ke nao lava telefoni atu kia te koe, ka tau te fitu

0: sia nau pia telefoni ke nau ngai mātua ma nau ngai family o hiki tonga. Ai ai aonga koe ngā pe pōpou, ke aga seniti, ai kakai koe au nau pōpua te ke nau telefoni ke nau ngai family. Pea, e kai kai le rei pōki mautolo, mau te ai pilisoni, o ka pau ka fai ke kau koe, i ngai tawenga whakalotu ke kea mea kukiai, o ta koni ate nau tolu. Kai tau te fito, ke tau si whanau te fine tonga koe o pilisoni, o ku fie mau, ea e tamai ke ni, o whakatapu, na wo ki ai pa na fe tama pa na fa ere pa na no fa ma na pe prisone un fu a pe ia ko ya na pe po po ki mo to ko ia i tu a ko ia prisone ke mo a ia te na to lu we na un fie ma me na to ko ni ko ia ai me ko na ia ko prisone pe ka na ra po ki ko ta pa pa re ma ko ia o e si ka na tonga ko prisone ko na ma ma ko ia a la ko ia po ra ki ko immigration ai o fie ma ia ke mo si Fenga mai ke kauloa i tua ha, ke nau tokanga tua te koe ke toko ni mea koe ia. Ke fo i kawenga koe ia o e mea koe ki e pepolawa ki, pe koe immigration. Na e iai mau pepo ke tokanga ke wai wai tua ki motoru, e anga koe ia o tau si whaina ta ia e nofo, o gui koe nofo tai whala o e ponua koe ni. Koe mea lelei ulua ki, ke ke fenga, na o swatanga tu pe a ngai fe tu o bui ko community law center in Usilani ko korona lahi ko to pe in Usilani o ngai office ai ko community law center fa pa ngai society ka loya pe mo ka loya ba la fa pa ngai pura nga ke ai ka loya ta to tong ya hi ko fa nga office on go with the citizen advice bureau ko fa hi nga ka ta haia o ko i le kolo ko to pe o ko ta to tong ya te alo komito koni ki ngai me a Paino hino whaka te pulau aki. Paino hino ki hanga whatau koloa. Paino hino ki hanga o e pahinga mea ki te nofo anga. Ka pau ku mau mau i e tō tātou ha ana koe ai api anga i alia pau. Ko te aru ki ngai whetu koe Citizen Advice Bureau. Koe koro ko tōa te ko mau mea peo ko mau mau ko hanga peo. Tohi o nau hingoa ka pau ke nofo i plan hem. Pa ki hanga tohi e hingoa community law center. Ka pau ke nofo i Nelson ha ku tohi e hingoa. Ko e community law center pe ko e advice services pe ko no fo hen son wa ka ke community law center pa ke aru ki ai ko ke na toni ko e kula he longa i me a onga pe ka ngatai u ta to tongi na me ko fa tonga i kula he ngai pa parema i e ave o ngai u ta ki tonga pe ka ke tu u ta u ta ki tonga i ngai pa ta fo o pe a tu ko u ta ia e tu te pe fa ta u ta ia ka ke to tongi ngai kau kaha koe ni Nusilandi. Ka ea pala pare mas ene kei pongpongi, alu ki ngai office koe ni ko talat koe ki hai, tau te fito ki anga koe ia, koe whenga koe ki ima o toton whala hao e. Koe mea koe ka whenga koe ki e te anga koe ni oi mahina koe ni o tuku hau wahenga. Tau te fito ki anga koe ia o e koe mea koe e tau tolu koe li misnare. Koe ki mea o kong tokanga ki aipa te ki unu atu ai ki he palparema ko ia o ngāhi siasi o ka kai tō ngāi nusilani ka ku kai ke resisita a ngāi siasi ko ia i he ngāhi konga pe koe kupu whātonga. Koe anga koe o i misi ngāre koe ngāhi siasi la lahi ai ku kuinga ko ia anga koe ngāhi siasi katolika siasi metodisi sias Presbyterian. O ku presita ki nga tolu he pule hanga, ki nga maa e whainga tuunga, koe ngāhi kautaha ngāwe ofa. Pe koe ngāhi charitable trust, pe koe ngāhi mea ki hea ngā koe o ngāhi ofa. Pe koe maere vai lai seni me iai, koe pānga koto ape o ke fuaki ki e siasi, e lava o mai a toi totongi e pānga koe ia, ke ke whahui e ke tukua wahenga, ke mai aki a konga o e pānga koe ia me tuha wāhenga ki a te koe, e kai miko uke e kia o pānga ki a tuha wāhenga. Nā ko si whahāt fuki moa na he ai a e siasi, e kai ki talate hingoa o e siasi o kakai tonga koe ni, na e ai nā upau parema pe mo tuha wāhenga, na e tapu i e tuha wāhenga, ke nā upai ai mea koe misinare, tāna ke pānga ko i e koe tāna koe pānga ko pau ke awe fome tala pānga, ki e tuku hau wāhenga pe koe ilen revenue. Pe a nai tapu i koe ia, pe nai au lewa ai se tuata ia o siasi koe kai la tonga, ki e siasi konga o ka kai tonga koe me to tisi o talange se tuata koe ia, tokoni mai moa ko mau ka misnare ne to valu mo fulu na li ka kai ke ngofua he tua wa nga ke mo an haru city o mai moa haru city o nga misnare ko ne o wa si asi ai to mai i si asi meto tisi ke to ya leva e pai pekau mo se tua ta ko sa spio tisi ai u city a ka pai ke ia pa na ilo ia ki mo no atu ko u city ko ia ke e ke ko tu hawaenga ko ya kakai ko ya me tu hawaenga ko kakai na ulo atu ki mo sias ke heia na fa to kanga mere wa tu hawaenga ki sias me to tisi ko kakai ne to ko fia na hang hai kakai ko ne to ko fia yo mo siasi o mai anga hi receipt it is mis nare loi pe a te mau ua te tanga maari e koe ni ha mo lau ki ai kai kai te mau fa ilo mo tolu na e totogi lewa he seas notisi musila ai pahanga e ni mamano ki e tukuha wahenga ko hika e kanseli ai mau mau lao koe ni ko hika koe ni o kumahu inga ke mou mea e ki mou tolu koe a kau faifikau e ngai seas kotoa e ke mou ngawe aki ai mui mui ki he lao pe a koe mea koe ia o kumahu inga ia koe hai u hinga i e kakai e seas notisi o kui kai ke o atuai he mou whaifikau mo mou wahenga a mou resiti. O ku mou tatari ke awe e whamatala pahanga, ke ofis koe lahi o siasi, pe whahu ki ai e pahanga, koe mea e koe kai ha mou toi panke ki a mou misnare, a ki mou tolu a kakai mero tisio no silani. O ku awe whahu ke ofis koe a siasi i Christchurch, pe tau ke natole pahanga he hingoa o siasi, pe o maere vai mawhai ki he whaifikau mo wahenga, ki o te receipt o e paanga ko ia. Ia, ko e kuhinga ko ia, o pure i rewa ia e siasi metotis no sila, a e ngahi paanga po tope o e ngahi wahenga. O ko e kuhinga ko e fo ilia ko e pure i. Ko e waafe mātolu, na e whaia e whatontonu i e whamawa lahi ko e mokalani, i e waha o e whaife kau ko tawake tupou, pia mo vila mpalu, pia mo e kahinga lotu ko ia kakaitoa ko ia o tauhu, pe mo sias me tui tisi, ko e nau whekau ki he whamau anga, e tū tūni ki he sias me tui tisi sila, ke nau mamā o me he api koia na e langa, pe a whotu, pe a whakau e ka inga tonga o tahu u. Ko iwi ko toa pe, mo e pupuha o langa e api koia ni o tahu u, ko e whatataia ke mea koia ni koia o pupuha koia ka inga tonga. Pe nai mālohi lewa, sias me tui tisi o tū tūni lewa e whamau lahi, ko e koloa koi a api koi e ka inga tonga i o tahu hu, ai whare lo tū mai kere kere, ai koi nai langa he pupuha i ka ka inga tonga, ke to o ko toa ai hingoa i ka inga tonga, kai awe ke sasmi o tismu sila. Ko tutu ni ai hopo i wafi matoru. Ko e ola koi a nai lahenga i api siasi, nai langa, pia nai whakatau he ka inga tonga. Nai ka uai ai konga api i Dominion Road, kai tau te whita ku api lahi ka marawa he o i wahenga mangere. Pana e kawa i moi whare lotu koia i o tala, moi whare lotu i neurini. Ko e whare lotu e walu pe hiwa, mo nahi apsiasi ka inga tonga, na to o katoa ai ingoa koia ka inga tonga, ka avere vai o plesita i he ingoa koia ai metotis musila. Ko mea beke mou mea kei. Pena to tau lewa ke mou to kanga, ke kutapu, ke whau ha mou tala siti, tohi panke, a ki mou toru i he misnare, paka vahe fonua, paka vahe kolo. Ko mea ko toa pe, ku pauke awe ia ke loto toi panke a siasi ko ia miro tis nusila, pe toki ngofua me ia ke o mai rusiti ko ia, pe toki to tongi ko ia o misnare. Aia ko mea mahu inga ia ke mou mea, pe ko hanga ko ku inga, mou kumi ke a ngai tokoni whaloia, ke nenu whaloia, ke tokoni ka te motoru, o te mou whatau ha perekere, pe langa ha mou whare lotu, ta kumi ke a loia, ke nai hanga o atu a pailaino lelei, ruhi, e ku sia ngai kisiasi, ko whakatau e ngai api ma ngai whare, pe o sia ngoi ki muia, kai ke kure ia e siasi, ko e vahenga ko ia siasi, o whatatari ko toa pe ia ki Christchurch, ke lui ofisi, ko e pure lahi a ko e ofisi o siasi mito tisi. Ko tui pe ku mahenu e mea ko e, pa ko utulo wate ki motolu ko ia e malai lotu, ma kau taki lotu, ka motokanga ki anga ko ia, ngā au e la ko ia, ka tau tifito ki la ko ia e misnare. Pekin, kunga pao sipe, pa ta toi mawae, Wau ki tokanga ma kehe ma ki moutolo ko ia u nao si mau mau i ko ia o noftai whalao i nun sila ni. Ma tui nao whakalatua te moutolo ko e tua ua tua tolu pe o mau mau lao o kamatare wa ke ala mai immigration ni ke te koe. Ona ke pehe o ke nao iloi fitu o ke iai. O nao lawa kumi i ho hingo a telefoni, me ka ta telefoni, o ku me feitu o ke nofu ai mo tua sila. Unaro lava kumi ki he ngai kautaha businessi, ai kautaha o ke ngā ue ai. Unaro lava kumi ki he kautaha koe kure anga una o mai koe ai ngā toi lai sen fauri, o ilo i ai a tua sila ke nofu ai. Neong ho fufu holo ho aha koe ho pono ngā, ka unaro lava peo ilo i. Ka ea o fai ngō fua ka te ngā utolu, ke ngā uhanga o fai hanga aue ke te koe, ku hi ke kua foki koe ki he feitu una ka uiai tonga. Te au mau inga ke tau tala ngō fua ki e lao, ou e mau mau lao e koe taimi te ue tuai ki immigration ni, mō mai o kua foki au. Koe mea ono ua, u mau inga ka pau ke nofo tai kua lao, alo kumi ha tokoni. Koe kumi ka tokoni au leleia ka te ngā utolu. Koe lolo ngai ko ho mau mau lao mo tanga taha, koe lolo anga mo lo to e palpare mo ko ke ai ko ki fa o sibe na o sfale a ki mo a ya na ko ya o tohi o nai pepe pe ye nai ma tu a loi me ka ka na ku be he ko o se ko na ko ya ko to ki loi a ki mo o ke ho pa te ya a si fa na ka ia a te si ne tonga o ku no fa fa la o ni sigani pe wi fi a le va to ku ai a ke ne ha le sita de pepe na hiloi ko ne pepe talanga le vano family e na tolua o mai o hingoa ke tohi ko fa e ko pe o ate hingoa ka na ta ko ne family ko ni ke tohi a ko ka mai ia tanga tonga o ko tu olahi ka bauti ke ma maula pe o tu tohi loi ai ta mai pe ko fa e o tu ta we pepe ko ia o ke lava nga po pula pa ko si loi bulahi ka kai ai na nga po pula au ke mai na ono ta we ta ko tohi o ta mai loi e toi tau. O vare au ia, ta kou ki fai be mea ko ia he wanoa wano, a si i fei tama e fei fine no ta falao, ta lane family, tohi e si ana koe ko ta mai e toi tau to kua, ko ike ne mai ne sitiseni no silani. Ko ia ngai a kau kau koe e tonga, o kui kai ke pehe lao, ko i pehe ko toa pe o kwa ere ki a taha, i e ta mai mo fai e kai no fa falao, o kui ta falao e no fai ki pehe ko ia. Ai ko kore ke ta to kanga mo ta nga fu ke lao. Ma ro ke kaka to beta program me keni. Ma ro to mo me mai mo me a.
1: Ko fra malo atu e fa fo la malo a pita na soni. Ai to ko ni mai ko ni i he fia fini he polo kalama. Fra fo fa pita nga me ku ke to ku mai. Ta ku hanga ko fo o ki fa no ngo. A me ko ni en te fo ki mai e fa fo la. Ko ya ku atu fa malo ka te ko ku tu ta ta pe. Pia mwe ka whanongo, malo, he kuke hopo mai, o mai e ngahi mea ko ia nasioni. Ko ia kuatoi, whafunga e pepol ka ma, malo apito, ai toko ni, malo.
0: Malo, malo.
1: Ko e, tautai mi ku toi ta minite taha ua. Toi ta minite taha ua ki he nima, te uatu pia tau ngahi fasi. Pia mwe tautai tari, hoko nima, whamaa popo atu e rinda, e tau pol ka ma ki he fiafini, malo. Malo.

Ko tau tai mii ko toi pēlau se koni pia hoko ai ni ma. Ko tau wa umai ki he whakaikuiku o e polo kalama o e aho ni. Pia goe whakamalo lahi atu ki a teki motol ko toa pē. Ne tau whi ao mai mei aneho a tā o a umai ai ki he ngata anga o e whakahoko whatongi ai aho ni. Whamalo lahi foki ki he whaifikau. Whaifikau lute se e fesi. Pia moe lotu whakawhetai o e polo kalama o e aho ni. Whamalo atu kia ki mūtolu kotoa pē na amu kau mai i o no whakahoko ngā i poloka lama lelei whaka inasi aki ai ngā hiloto whale. Ki he mapu te malau, toke tā linta amanu atu ka mahina le uke uke. Pē foki i poloka lama ko ia ai so sa yeti a kolomotua. O ngō toke tā se au si ilai u ka maa foki a si o fifita pē amu mausa la volo. Whamalo ki he poloka lama ko ia kausa o tia tutuku. Pea mo fai fika o Paula Moala pe foki ki a seo sifa tu po niwa. Pe ki e tau ngahi o ngongo anga maheni i he tona kotoa mi Australia mo uheina i London tu ifua. Whamaloka kau tonga pea mo eke i fataki mai fatongia koia he tau tala noa spoti. Pea pe foki a Venus i tau moe peau. Ki he puriako koia o Kelana, wawau, Edgar Haak. I he kau mai ke polo kalama ai ka wakatu tuku sa ngato petelo sanele apiko ke lana pe foki ki a Haini Costas pe a mo Filipo Motulalo whamalo ki a te vitani ulata me he vahenga a Hawke's Bay ka maa foka vai sio a Wiri ai whakakata polo kalama ko ia community i tonga ai pe foki ki he kolis tutuku kolisi kuinsalo te mo luhama fisi i hoi fare. Ia e foki ai whakamalo lahe ki e whakafofonga lao. Nā re soni tupou, koe uhi koe ngāhi vai vai lelei, wha i nasi aki ki nāo tolu, nāo mea mai ki he polo kalama i he aho ni. Ko u whakafofonga i atu hoku hoa ngā we, makatonga lewa, pe foki he fine motu ani, linta a tolo se pasi. Ai whakamalo honga ia, ki a teku mō tolu kotoa pe, oku mō manako ke whanongo, ki e tau polo kalama whakawike, o ko atu me he whareni. O whak nga ngalo ka tau ngahi o ngongo whakatonga i helolotonga o i wike. Pea mo Filipo mo tulalo me he mo nite ki he whalaite. Tau whoki mai i he pule lulu ka hau me tau polo kalama anga maheni pe koia o e pule lulu. Filipo mo tulalo tene tatake atu a e polo kalama koia pai lingol a si o ne pulu. Me he tolu ke ono pe hoka tai fine motu ani. Pea toki whakaosi e makatonga lewa ai to fatongia a uki he pongi pongi tu a pule lolo. Ki mau tolu ko ia o ku mau mea mai ke polo kalamani, tau mea uki he e tau wike lea whakatonga, wea i fuke ngai fi auhi, na e whaatuku atu ia i he polo kalama ko ia o e pule lolo, e to e whakaongo at pe ia i he pule lolo ka hau, ki mau tolu ku mau osfetu ta ki mai ke mau kau ke he polo kalama, ke whangi fi auhi ko ni, whakamalo lahi atu. I e wike ka hau, e toi whakaongo atu ai, ai ngai fi auhi ko i auko atu me he whareni. Ka e whakamalo lahi atu, malo o pita ho mō mea mai, ko e toko ni tokonaki whakalau maari e ko ia ki he aho tapu e o atu ia anai e whātha line wholau moe loa. Tau mawai aki ai leipua wholau moe tupetai ki oi funga vaitaki. Malo o pita ho mō mea mai, tu au whātu.

kai ke kai kai la ka ko e ko se kai la nga si i o ko la hipo ke tau fe a o mo ia ho tau ko nga ko e tua ki ko loa pe ko e te ita pe ko e hafa inga mea ma ke he mo ui o ko fai e kai kai la o kai fo ke e ha o ha ha mo lo fia ke tau si o tau tolo ia e me a fe tu ta ki pe ko e ki vi e ngai tu ki ko loa o ku kai kai la pe to ko ta ha ko toa ka kono pango e kai kai la o ku kai ke fa no fo fu lo he ku tau i lo i be me o fa ia fe kai la nga si i ko tu ki ko loa pe ko e i ka ha ta ha ai me ape ka ko no moni u kai ke ke fu lo roto ene ai langa langa mo e fa fa u e fe tu ta ki ko ia ka ko e fo nga fo ki ia na e fai a ki ko e si ono kau fituri pe ko si au si a pe ia i la i si a ka rea nga he o tua wha hino hino ia ma maari e pe ka ki ki he toa wha ka ki ki he ki he ana oi o tua i hono mo unga he mui mui pe ka e i loa ia he palo fita ka koe tu uko e palo fita ongo mai ai ki le o alu tu uhe matapao e ana ke mamata ki he otoa. Ai matangi, fahi e maka, ai afi, ai mofu i ke, koe ngahi iwi mālohi paka au haeni. Kana e, o si angai koe umea petu utake koe ia. Naika ke ia e otoa ia. Oko tui koe le soni mahu inga ia e fiafi koe ni. Ke tau hanga o whakatoka ngā i e pounga o i whetu taki. O ku kei ke whaia he ka kaha mo e hau hau pe koe whaka auha. Ai ngā he iwi mālohi, ka ku pe he koe au sia koe e parofita koe lai sia. E toki angi mai ki matangi. Koe ki matangi, wana wana i iki. Toki whātoka ngai, he parofi tāta koe, whetu upaki eni, koe whetu ueni, ku mauai a he otoa. Koe longo noa, koe wana wana iki, koe whana whana me alelei, o ku tako e whetu ia, ku mauai e otoa. Na e pehe poki e ilaisia ia, koe otoa tene hanga whakaauha hono whiri. Oku a fio o toa hei paka auha. Pea kanani ako e resoni lelei. Tara mai ni toki whakatoka ngai. Ai anga malu, ai wana wana iki. Ai a fio anga e o toa mo e whelongo aki. Tara mai nei pūlou. Aloha ka ono pūlu pūlu ke toi ai he mate he mā ki he o toa. I he mama o pehe e ne whakakau kau. Pa hoi a ko tui o kumahu inga mau peke tau whakatoka ngai. Ai ngai feitu u fungani mo whaka ofa ofa. Ai ko rawe kia i o e sio ka rafi whaka o tua. Kau fuke ta whatapa aki mo unga pe koe mo unga. Ki feitu u te whanongo pe ki he mana mana iki. Angi e matangi. Ka koe whi tōku longo noa. Pea nei nei. Ke whi kumi mau pea se iso ka ki whi tōku longo noa. Whai ai e ne whi longo ake mono o tua. I he whana whana. Pea ko ka pate tau whatanga ali le tau tōru koe whana whana ai a koe te anga peki ai. O ku ne ongo e longo a mo e wala u mo e kai pe kai langa si i. Te kei whanongo pe kita. Ia kai pango ku whaingo fua. Ano a tu usi a whi longo a ke koe ni i he pana pana. Ka hoha e a takai ku tau ngoi ku whainga ta a ke tau whanongo.
kai fei koko ko mau mau

0: pimo no tuwal mo tanai mi ko lua nei minuta te kanga te chulai fi tu time tanai ko to mai hokia so ina lisa te mutala ngali mo tato i te afi afi te nei talo fa so ina
1: i e talo fa fala ke ko lua mo kona mo seipua i e mai si te kau falo lunga to i te fiafi ngali te nei ko nei la tau tala mai lunga i te pimo no tuwalu Nei whakamatala mai nei te minisita o mea tau whakatau mo whenua ki tu atu o New Zealand, Western Peters. Mei te ngā alue whakatasi mea tau pui puinga i loti Pasifika. Whakamoe moe whakatu mo te whi lemu, te saunga lemu a te whenua te Pasifika. Le whakase a ngā nei a te mana wasenga, le whakase mai nei nisi whakapatonga o tino te Pasifika, e uinga i whakamapoponga ma alosi whakakautau i te konga tēnā. E whono nei mini sista katoa at Pasifika i sūwa Fiji o whakatoka mata aupu, whakatau sanga takitaki o at whenua at Pasifika, mo te whono e whai palau. Ko te manatu ke e whai si whiangainga whakawhenua mo te puipuinga, se mata aupu e taua, te laka sau talalato ke i te whono. At the Pasifika Medical Association, e whakatautau, e whakamanatu nei a tena tos frutau sanga o tautua, E au wala i si whatasinga te la eluaso i daukilani, te lan whakamaa popo mai ei a takitaki i te ola lei, tau ki taa nesi mo tina siku suke. E toi maa whauwhau ki ngā lunga ko o tina whakataunu i tausanga e tolos fulu ko teka. Ka ki whakatoka foki a fofuanga mua sa mai mua. Whakamatala mai ne te pelestene o te PMA takitaki ki maate, Me kata whakailoanga, i me kata whakailonga tā aua tēnei e whakaase mai ei te mālosi o takitakinga mo te whinawhinau mālosi o tino Pasifika i mea tau te ola lei i New Zealand mo te whenua te Pasifika. Le whai mai foki te sui whakamāpopo o te whakatasinga takta au mea Josephine Hammond. Me kata manuia te whakatonga tēnei e māfua mai ngā luenga Pioneer Anistino Tāua, ne tala te awala mō tino Pasifika, e au whiei taktake ki, Maate, Dame Dewila Percival, Sir Colin Tukuitonga, mō Dr. Debbie Ryan. Te lasi ki tero tau fsoswani mālosi ki te ate keinga, mō te whakamālosi inga ngā luenga tau te ola lei mō tino Pasifika i tau sanga e uke. Tasi o ngā luenga lasi o awala mololo malanga te CC Rail Link, te lai whakatautau ki te 5.5 biliona, whakatautau ki te sarai te posfrutolo o se tema. Mai tua te whainga, palani inga, ma te whaite inga te ngā luenga i te lewa sfrutau sanga. Te minister o lolo malanga, Chris Bishop, mo te meia o Auglani, Wayne Brown, te whakapura ni lau a te talanga o te talanga i konei karanga hape, Station 4. Whamalo se mai nei Wayne, te meia. A tino au ki lani ki whakao ngā nei lātou te konga fō tēnei, ke mai longa ngā lue ngā o ngā. Ke tai wawe te lolo malanga, a ke whaingo fie foki, a ke mā mā ki tino katoa. Whakamatala mai nei te minisita o Tupe Nicola Willis, me kono te malo se te malo, ke tai whakawawe ngā luenga, mo prokalame whai ngā luenga, o na te tūlanga whai ngā tāo ngā luenga ko ono whorei tēnā tūlanga mālunga i te tausanga ki te 10%. I te kuata tēnei e silia i te 5.1% te āwhaki o tino si eini ngā luenga i New Zealand. O te āwhaki te Pasifika si eini ngā luenga e ta polo whakalua nei ko te 10% nei ki te 10.1%. Mai te silau whi 10% awhi o tino New Zealand si eini ngā luenga e tūsam te 20% awhi whi silau mai eini tino Pasifika. A te au tū tonu, whai te prokalame au ngā, ke ma whai whakatū mau ngā luenga i vāinga kesekese e pso soari ki tino whai ngā luenga i asu mai mua. Al tino pule whai ngā pahalota e whakatoka nei ne lātou au wala ke ma whai eini tino Pasifika ko la eno whai tuā atu te whenua o le stala ka pahalota i lunga i te interneti i omeko online ko i tuā i ogo i te pōwhito novema ka ka pono te le stala anga i te pōwhito fulema o ke topa. I te pōwhito fulo iuni e sili atu i te varus fulo iwa pasene o tino ko tine le stala ko ma alunga atu whai numela mai tau sanga e tolu whai ngā pahalota ko teka. Whao maalo si mai ne Hon Fowler, mai te election New Zealand, ki tino katoa ke maaina ki whakamafulinga o tino ke pahalota i te tausanga tēnei. Whakamatala mai ne Dr. Ake Nicholas, se tangata poto i University of Auckland, me uki a mea iao ngā e maua ne tino Pasifika, ma whai maalama lama, ka ilo ni la tau lo tau ngana, ne tuku mai ne lo tau tupunga. Whitau tonu, ma te vai aso te ngana Māori o Kukiairani, epitoma o te reo Māori ko ki Airani. Te lai whakautu tonu, ki te whakaonganga o te ngana. Te lai msi whakavai mō te lumanai, sukasukenga, mei te iloa mō te mālamalama i ngana. Ne tuku mai, ne tupunga, e mau iei, te ikunga iei, te ikunga lei, i mea tawa kōkonga mō te ola manu iau tino. Tau tala, tau tono to maliki a kunga mai te Auckland Grammar School, ne avit whakaimasaki mai tua o te oso atunga whakavave a te tangata, ka ne seki whakamoemoe ngina i apsem. E tau tasi e talavou e nofo is tūlanga whakamataku maa losi te whakaimasaki, mai tua te tipinga ne whai o nok whai ngā mātanga, ko la ne ma whai whakamase i te naola. Te tangata ku whasifulu iwa tau sanga te la matua, e whia ngai me te whakasalanga, sifulu whā, a o whia iei te whakasaua ki mea tau, whakamataku te la whakateletele, mo te whakapakia o se tino, mo te naloto se... Mo te naloto ki whakamai, mai tua te tanga ni a lātou kunei, ka tāma te nei a te kuli. Ne whakamau ni mai ne te pule a te Auckland City District, Superintendent Sunny Patel, me ti ngā e no whalātou kunei te whakamasaki, o si ai nei whakamatakunga ki tino te community, me tu maulo te puipuinga mo tino katoa. Ko nā lātara tuvalu mo tātou i te fiafte nei, mai lunga e te pimono tuvalu.
0: Afta e whaka malo swei na mudala ngali kona ni whakalongolongo ke tau e te 15 e. Ia mai kanei te tau team. Ia so, a sei buane ko ofai jana malolo ngā fitu vai yasa da ko whanau ki tuwalu e swei na. Pene ma wane mo lini ta ko nei lunga te ha. Lini ta a te darling a te vita. Ia, pene e perso swani mai mai ki tau polo kalame te 50. But te fitu vai yasa te nei ke whaka mai sei pua. But, you know, we'll deserve a break as well. Ma all of us going to Pimono Tuvalu. We wish you all the best and have fun in Tuvalu, Seipua. Yeah. Tira te nā mai kone, yo ka mai kone ko alafalahia tōkelo mā molini tai kone te ilunga te studio. Ka ke manu e tafia finesu eina. Mo pa mai se kuro te weekend.
1: Okay, la, pena, foki. Okay, la. Alafatu foki, manu e tafia fi. Tau wha kourua.
0: Yeah, tau wha mua. Ia ko Sweina Lisa, te tēnā mo tautala ngāle ko mai nei tāua ki te iba nei minute te kānga te tula e fitu, ka ko i tuai tātou oa, o whakalongo atu ki whakapulanga, ka ke whakalongo mua tāua ki te pehe e tahi tēnei. Ai, ia wasa. Mawane ko i pula me ni ama pehe ngani ke whaka pongi pongi ni mao kotou kia ki whakalongo mai kolo kia i te 15 e. We have looking at the whātele, maone e halahe whātele. Oh, ya we. That's okay. We go with sopo ake a te lama te māsina. Ia me ko, maone halahe mā pehe vai tupu ngāli ki a wā lofalahi atalo mai whea. Mātou mai kone ki tau whenua ko vai tupu mālo mālo mo te ala. Mo te polo kalame ngāli, mo te for hosting a tau tino konanea, mo te hosting a nāua a te tīla, paka mālo tulu ki vai tupu mo tiute, tiute ngāli ka mo, gosh, I'm trying to look for the right word. Ka tēnei rā te pehe, ma te manatu mā lunga lo mai konei mā wā mō lini tai lunga te pēmono tuwalu. Me fia fia lo kō loki ai ne, ka tēnei rā ko tuwalu. I know, ko tuwalu e sili te loto, e tonu aku? Yeah, all the time, tuwalu e sili te loto. Ka konei mā wā ia, ko i hala he whātele mai tōwhinu ko vai tupu ke. Whakatangi atu te 15 e kua wā lofala hi atu loa, mai konei ki tōwhinu ko vai tupu pe nā hokilo mā lātou kato konane. Matu o, whainga whanotanga i lunga te whinua ko vai tupu. The tea lab.

0: You're now listening to BMN Kiribati.
1: Kia ora, kona Māori and warm Pacific greetings. Welcome to BMN Kiribati program. This is a Kiribati language show on Radio 531 PI platform of Pacific Media Network in New Zealand. We are live now from our studio in Manukau, Auckland. Please go to our website, www.bmn.co.nz/listen-live. Once again, it is lovely having your great company, and I hope you will certainly join us for the next 4 hours on the Kiribati Show until 2 a.m. in the morning of Sunday. With my team, Neitatuni Tatayo, feel free to log into the Kiribati Language Radio program and like us on BMN Kiribati Facebook. And thank you for listening.
2: Aki haina noa, ua hai en te tai ei o. Stangiru o ta mera ari karao, stangira nasi me Jesu Kristo. Oi kai rataro ta mera ki saka vini na koi, o oi kai ki sato, narang Jesu Kristo, e ngai ara ui ara saka mea. Amen. Wakanda pene ni beori tarira o maanire, sarimu panara ni karapara pa ni kaito bukin te sikonga sangana, ari sinakona Jesu pa wakanda ta mire bukin te kumye. O kanan ta mire e suna ki mea kāngai. Nako mei na kwan Kristo, kwa tairo kwan sinku. Nako mei na kwan Kristo, kwa tairo kwan sinku. Kita ku te mena te peristensi ni kaputan te pota ki mea tainai. E nara kāri e se Yesu Kristo ku ki e kansi ki mea kōma ka kaisira. E era na kōni H. Cotton. Takawai e ta mea rua ni kita tuan nāpi. Kwan katauro awan tuan nāpi bukin Kristo. Then go at the yama than the pen, an idiot. Parida Mamanida. Sipin in the day of my day in the pen, and the sincere swiss tangida from in the big door. The poor rain at Tangida no poeta, the general young and a sinner yay in the kitten in the yay super stool. Then a karate mapu in the nail book him or he could keep. Take a papa and a tangida to Sakanio book it against his papa. Aki te pai a kona ni kara uriri anau a meirun te aswa. Uri ngu, tangi rā iu, te kona ni pōhu an te tokua, ana kame ngā ngā te wan nāri, ari kataia ni kame meiru an me kinan, ni kina ati meirun te aswa, ni te mataki iwa nana kona kai. Te tako rasa kame awe Yesu Christu. Mūria, ai tūota, yasa ni kate te tenda ni katūtua i kukumi. Kakawenye te sisira ke walirike iyo na koi mu. Na kona ni katina aru nara makuri na kona rasa kamewe Yesu Christo. Kwa te kangai. Te ikara kawaya ke sikuna ni kwa iya ara usu. Roro ora. Ara kairi dipeng. Kwa kainda dikira. Na kona rasa kamewe Yesu Christo. Te ikara kawaya ke sikuna ni kwa iya ara usu. Roro ora. Ara kairi dipeng. Kwa kainda dikira. Na kona rasa kamewe Yesu Christo. Ea, e te sanga ki kawaya ki isi konani koroi, ki konani koye yei, ara usu, rororo, ara kairi di pei, kainda di kira na kuna rasa kamewa i Yesu. Naruan to wana, te kainu usu. Sa te pe te kainu usu, kun to wana tiang, ki te kawaya di isi kona yei ni koye, rororo ki kainda di kira, ni kuna isi kwa wana tiaga ti asu na koye, ni narapu ki eta. Ni kona nanganiye te kakao e kororoi. Na koia pa konga ni kona meua kina ki ni koroi na nupungini meui. Taka uoua, kwa siku mkia pa nasini te aswa. Nte pa ipara nti nuti te mensi na napuki mea tayo ma korona ni meua ki kuna ti ki me meua na kunti pi mua noua. Kwa eta. Auaki ka ura te pe awa meta. Ika aki wante pakisi. Nen, a kāti oani nen. A iura na koi oa metani ka penea, a kien te aus. Un na ko asia ni iwata. I me tai o meta ni eru na i kai. Pana no uri e mi mapure i karo roi. O ana ni pata nem tari i karo wa iai. Te ki wa iu, ko se suanga kei. Pase na ko asia ra ota. Kese na ko asia te nara mea nuara ta meru. Te nara te ate, ora mapure ni pōpō ki no koia kaina rikira. Angana skarao a iu no koira. Ina koia kaina rikira. O, ana mea kataia. E ni karoia ni mea uia. E ina ki, anu uria mapure i kara roi. O, e kai anga ki sikuna ni karoi bukin ka pupurinta mera di karawa mena sina Yesu Christo. Tarira o maanira. Sika kwa ua pata mera di karawa mena sina Yesu Christo. Ameo. O, atangirira. Asina waya ni kakore bukin na antani ni karupa te pun are Yesu Christo eno akira te wan nabe o na meteira nda tatinganira na asina na kwaina. Sina puwa sira ni te kukure keina ki ngaira ki siro wana wana Christo o asa ki rogan si ngaira. Stangirin kami o wayo ananta amiri inda meron te punge iwan na sina Yesu Christo. Amin. Tamarari karawa. Sekarang aku sekadar gue bikin mari roh tadi nari asan kata roh kanan tahan nira jepung ngayu. Sekarang aku sekadar gue bikin ciri iri ya si udah yakin hari ke bikin ci uang kiri. Sekarang aku hari ke bikin ci tahan dia roh iri ya sekonan nama kina kua uang ya ciri iri. Sekarang aku sekadar gue hari ke bikin tamen aruan ci tayi. Tayi gue tamen rari sini mengatau roh yang roh yang tuh kina raka para-para. Sibu-sibu gue bangun akha bayi aira. Nikiran kanuman jubung ngayo. Kakabaya ya maani roh tadi roh kena mga tauroan koro ala kong ora. Sekarang po sekarang tau subusi ko tamera pa. Kuna mene dedikia. Men kakabaya ya. Mene dedikia maani roh tadi roh kia ngora. Awangan ko nanti kena pata sepanga tabi uwa iro ya. Awangan ko nani mea wakin nape ni mea waya. Mene dedikia maani roh tadi roh dika kia kainanwa mi bubu oki. Setahiru ko tamera dekarawa. Stangira na si mei Yesu Christo. Ikaira tara tamera ki sa kain ira iay. Ikaina na raka para para ayo. O ni kaukan iay. Para ani kiripes. O ikaira ki sa ato. Naran Yesu Christo ang aira wada sa kamea.

Oi, e mga tukone petain te kamai toro toro e gare taita para karekia a mi flu vaccine. E bukin ka menua ki mi, taim te ora ki nita mai toro. Te vaccine ke teisin toto ga yo e te tau rai men tau wana ne pere ni katoa riri ma gare taita para. Kana iei a mia tei men no noua te namakaina ni wera ki. O karekia i sina, e bukin te ora ki e te flu. Uringa teisi a yo, e aki kabua ki ipu ki anake, api koukou, nagi ono kui meni mea ua a yeriri ki ni wera ki. Ayo, kona ari ki ni kapane na rongorona, nakon nam clinic, ke nakon humanize.health.nz.

0: Gararo na ba ko wagen am business. O yeina ba ko tai ba e karau ani. A ko tangi ba e na pusiroi am business. Ayo nem I wanted the matter. Wasa no ta kan amotai. Terapata ni puboki na ko ya kain Maori. O kain na pende pende peke. Ai ka ye ye business. E wakin na ai ko to me ko me. Tanan pota ki ni business ni kaputa ono New Zealand ki Otero. Tetaka e amotai. Punto no. A e wosi a rata kasi pu de pete peke ni waia ina no ni marawa o ni karo koia ni yatapo e no koro yara ya yo pa a karo wana pete pu poki ni kato mako ngue te sa kari kira ke me a pota ki tape ua i buki ndi kira ke me am kari kira ke ke toa kira ke nam business kana ta kua waki ke toa koswai waki e rangi ni kakawaki pa kona kapea aran nam business me amotai au agia bona E nara ke amri taki me toko raki e raka yon uko tanga isi pupua mai siya tayen business kain Maori me kain da pente pete pege yon New Zealand. Kana ko tangiria ni ka pupura am network o nori ni kita pego tena ni pupu ke tau roi o nako online kapaya aram debong na payo nare amotai.nz ke nakon aya social media e amotai antai anataya bun ngaya kawai ayo na kon tumana ka ari yon ariki. Ha ongora ara pa min ana meroro ni ne mai me the boss in the amotai e henna a Jane Edwards yon 531 PI Facebook page. E rangi ni ko ongora ana pa te meroro ayo ha e ka tiri tiri aro ye pa tera ai yamakuri kain te amotai e ya toroi ni pupuki ni.
1: Ko pa sendava New Zealand on ne e bukin nam pouto ka te me tua na kon ra ko ongora.
2: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Rangi na kakawa ki te rere na kon nasi mbanga ia, ki ngin diki rakena ina nun pungin meuna na kon tai kana roko. O kakoro na nun na yo, pun men roro kona ni kaya te rere ni kakatoa pung. E taki ba ina nun rere kana ko, e roto ki aru ni kaya te rere iro ia tei, e korokora na pe te aki na anako ni kaya te rere ina nun tai ni pusinti oraki at the COVID-19. Se rea ni kaya gini pouto ka aru na yare rei nasira ina nun tiri ka iyo uwa tanga wabi mewa. Pa ina ta mearo aru na yake yake ndake wana e ta mearo wana pa nako ni mea ui an tai ka anaroko. Se rea ni pouki ia pa anate ima toa ni kaya tiri rei ni ka katoa pongo.

0: kona mewra ki te sangora men vanaan pia men kiribas mai New Zealand. A kei te pewa tēnā rongorongo e sasana kato reia. Pun men nara ru ni kareke rongorongo. Rami ni tatu ni atin chaos. Warakan tanenga pa kati mbeto ni merrung. Ui, ya tana makaina ayo inonon. Okas. Taka mewra ki na kami vanaan pia men kiribas. Koe kei tēnā rongorongo i pukin nami o ngora. E rangau kwa kinkai te CD Rail Link. Ngai a te kapeni ane bubura ni kariki rake i buki ni te peo ane mamananga. I mui ni te buina tiririki ni ka pepeire men ka poponga ki roi aru ni kamakurana i on New Zealand. E tako te ngoro kare sika rake apa e nako ni meaua te simare ni meaua te stipirio ni te tara. Mai si ni bon te kariki rake ai o e te CD Rail Link. E nau ki ni te pui me te nunga ni te petemba. Apunda ngana kina pang ayatai ka in Auckland ni vea pa te rail system mai o po ni main e kauka ki ka pongana kina iru ia te boto nameta. E ngana te aga ni kaunga unga te noko ia te boto nameta te city mayor Wayne Brown pa aria ini ka pongana te city rail link pa e boroi e ka mingoroi te mananga iei e wosi kona kona tamta po are kona noko iei. Esa te mena di Auckland Councillor nei Victoria Sort, en sua a men tau roi nepe, ni koko ua pa te kaini pere i bukin te 10 year long term plan i ka pungan haki roi. E tako te rongorongo arisikare kia pa, esa ni niak nei Victoria Sort, nana one term, e te ia ingai pa ngai e te councillor, a men di niaki na kontena koa e te shepe pere ki the chair of the Auckland Council's Budget and Performance Committee. Tapena, pa e na katau rao a te budget, ke te katau mane i bukin the 10-year long-term plan i bukin the Auckland Council. Nei Victoria, sort, pon yei re kerekena ni kiribas me iron sinana. E kora kora na pa, anatai pai te accounting. E tako te Solomon Highland Prime Minister pa saina, e rangi ni pōngana a pon te roo ni karikira ki e kakawa ki bukin na pena. Men te tai ari e tau a iei na koana i nanonu mei, a esa Matthew Whale, ni katamea roa a ni pitariki i kanuan te foreign policy i bukin na pena. A ni kako ariki men kakorakora ariki arundana i roro me apa aika Australia a Amerika. Me anke, e ngai anke ta e rawata tanaan li posi ni ka buakaka na kon anakaitiri me. E tako Mr. Well, pa e te imeto apena e tonomun, ni ro ro na ko ia. Apena ko, na ki anape anakaitiri pei. E tako pa, anatau teka e tonomun, e te imeto na poutuka the One China Principle. Esa no sina ko rongorongon te saitau mai New Zealand kina aki inti anape Joseph Barker pa e ka maunaki tai an tangitang ibukina ke e kunia ki ingoa ni positive I mean an a drug test I mean bona me te saitau mai Britain Fabio Watley e kona anime ngai taun kai Joseph Barker and the ring I mean tenua tena makaina ane kasuhayaka kiai. E tako tarei pa party pa eki pautoka ana proposo te hacked party anangana ki tande irei te maka ni ka mawai a te intere irei pun mento umande irei ngana akaroi te nanu haki ni karahu ino nanti classroom. E tako kaa meo se poloni pa eki make sense the policy te pekaki. Ngai ibukina pa erangin lawata oine ya kanganga o kainunu ya te intere irei eriei moni pai tupakina. Esa tarapata e te electoral authorities, te kapepete eriki ngai aron te rine rine poniru ia Pacific Voters, ai ka aki tana New Zealand, anu kona han rine rine pe online e boni mai nisu an Nopemba. E tako tono oro karsikara kea pa e toki te kapeyara ke te enrollment, wapi mene mewa an Oktoba. A me nukina pangane te rine rine ni karo kua isu an Nopemba. E tako tono oro pa tene pui insun ana kwa yo, ai era ka yon mwana pui meru 80%, Ameta ke asa ke toa dena ni legible population e asa na pun pe araien te dine dine. E kaurikina pa te elections New Zealand spokesperson e hone Fowler pun nako ia kainda pen tepe tepe ke mea iau suuna ko ia New Zealand pa aria in check Ri ene benori tanani elections website. Nori apa ana kona andi nedine. Ni la tele ni tele ka yo. Oi kan da pego tanani kono oi bukin na mi a wi ka yo. O te te ngari kita ka ta ona koi mi ra tan ora. Amu pare te kai na do wi ka yo. Wi ken da yo. O sa mangari da manke. Tai na pa yo no do wi kana ana ro. Sa pomo.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Kia ora, Maori. I'm going to you PMN Kiribati. Today, you on the run. I'm going to weather forecast. Get a one can one mean the bong. I'm going to go around. I'm going to you. Narun na reo kota taninga yai sina tara onun aratapua yu e Aotearoa New Zealand mente North Island on ruarika kina kunde South Island imin nani o sina tara apera kiribes tibopoto. What is the song? You begin them with a forecast and can on the North Highlands, Aotearoa, can make an can in the Tabo Air Kaitaya by Yatira Yaini, Diana Kimeto Tana Takarau, Fangarin Kani, can make an egg the Bunga Yo by Enu Pono, or Nidiana Kinebe Meti, Arakawa Yo at the Maki Makaurauki, Auckland, or Ipunjaro Nanebe Me Hamilton, or by Mr. North, Me Wellington. Tarakin Kanetaura. Kana me kina ki pa yei te roa yei ni iri anaki me te uanang nang. O ai pon jaro nana be mea Rotorua, Kispin, Taupo, Manipia. Neu plemet kana te tairika yo kana me kina ki pa yei te roa yei ni iri anaki nebe me te kakarau. Sina ruar kake na konde South Islands kane kana me kina ki Nelson pa yei te kakarau yei. O ai pon jaro nana me Chris Queenstown me Dunedin. Plenem te tairika yo kana me kina ki pa eno puna te ponga yo ni iri anaki me Christchurch te maru me in me kako. What is the song ra wane em with the forecast e bukin no te aroa nu siran. O keke me pa yon gane to with the forecast e bukin na pera e kiribes e tangira ki rora. O ntarakin kane makin me putaritari e kane me kinaki pa yei te uanang nang me tautana takakarau tabu ai kane. O e punjero nene pe me memerakei a pe yang tarawa me maiana. O kuri aranuka me pe me me ankanye kane me kina kine pe pa yei te uanang nang o ni riana kine pe me te kakarau tautana tabu ai kane tape ua. O no knows tapi to we peru no kunau e kana me kina ki pa ye ne pe wanang nang o poni ye ne pe te kharau to utana nda pa tapi wa yani kan o no to ata mena me re kana me kina ki ne pe pa e na ye te te wanang nang ni re na ki ne pe me ta kharau to utana pa na pe an kan en te tairi ka yo kana me kina ki pa ye te roi ye what is the song ra wan and weather forecast the one can one mean the bong begin o te aroa me kiribes o me kan ne re sare ta ki me an kamin na te ka ni ro ke te pe wa te yan te gani ro ro no ko mi te tai ri kai yo tar tar en kami a ringa mi safety in ta kawai itari kana kam na kabonga na me ra wa ke bugin te kha wa ke to pon to wa wa a te mama ninga na pe mi safety bugin de season na yo nta boy kai a mai tor tor ge ka me no en kami men ta mai tor tor an kami a ke kam mena ta boy ka ha ka bo bo ke iki ye te ringa ka me no ine pe man kami te ringa Mae gai ar ysgrifennu ngai na goi mi a mi bewt dy mewr i droi at y tabo mo asa mga bwna gwn dy wikin e mae ra ai.
0: The flu chap, bwn teisi ac a bwna. I buki a te ia mynd o'n watan am gaina. Ni chara gwa tyroro a dy bim a gwa tyrrik. O a chaw ngaki garo ba anna suo anna sia. Ni ca gwa wa ba ia sa ni goro mai sy'n ni sia. Nang anaki. O anna buki anna ba ba anna mynd roi. O a mynd mynd roi na sia. Ntain tyka mai tyro ntw wynt ayo. E pwyna ki ka bwa ki te flu chap na goi a aini. Ai ka apikoko. O kain na pen te pete peke. Men tururu ni mebu ime ni mewa tiri riki nwai riki. Ni ka pene, siri e nsu the flu, o ni ka menu yana sira me arausu o kain na the community. E ka bua ki te flu jab na koyo amata e arawata e kan te ora ki rowia, na ron te ora ki nte buro, te soka, te peko peko. Ai, kora kora. Tururu riki rake men tururu te bi mewa noua tiri riki o yana riki e yei na da ora ki nte pataia. A kau ngaki pa ana te imetuan ka menu ia men te ora ki nta inta kama ito rontu winta yo. E kona ane ke te flu jab, me iron nam tokita, ke iron te sanga ane ke te pa ina ora ki. Na kona re immunize.health.nz, nori ang anaro na pa kona ane ke te flu jab, e ya ke apona no koi. E pipita ki te meni na ora ke te flu virus, nga iare e tangi raki pa kona ang anake te flu jab ni ka katoa riki. Ni ka pene ene menu arausu, tre irei, tāpani makuri, ora kome unu tisi manti ora ki, ngana sangana ki, the flu chap. Si reini bōsi inalora, oni katuka, te ora ki, ke issue the flu chap.
3: It's a police recruit one, 2017.

0: TMN Kiribas.
1: Ngararo na ba ko wagen am business o ye ina ba ko tai ba e ko rawa hani. A ko tangi ria ba e no pusiroi am business. Ayo nem and wanted the matter. Was an no tekan amotai. Terapata ni pubogi na ko ye kain mauri o kain pende pende peke. Ai ka ye ye business e wakin na ai ko to me ko me tran pota ki ni business ni kaputa on no sidan ki otero. Tetaka e amotai pontono e wosi ya rapakasi bu depete peke nuaya ina no merawa on garoya ne yatapo ina goroya ra ya yo pa akara wana pete buboki ni katomeko ngwe te sakari kira ke me pota kita peuwa ibu kin dikira ke me am kari kira ke ke tori kira ke business kana to ko waki ke to ko swai waki ina ngi ka waki pa kona ka pea aran nem business me amotai au agia bona Enara ki amri taki me tokora ki era ka yon u otanga is bua mai sia tayen business kain mauri me kain de pente pete yon New Zealand kana ko tangiri ene ka bubura am network a no ri ki tape ko tani popo ke to roi a na ko online ka pe ya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya soso media e amotai antai ana taia a bun ngai ka wai ayo na kontu maneka ari yon ariki. Ha ongora harapa min ana meroroni ne mai me the boss in te amotai e henna Jane Edwards yon 531 PI Facebook page. E rangini koko ongora harapa te meroro ayo ha ika tiri tiri aroa yei pa tira ai amakuri kain te amotai ai atau roi ni pupuk yei no.

0: na bene ni Māori, halo a liketa, kia ora. Nā mi kōrā iu pia mini kiribasi o te tai a iu si kan shia na koi mi tō wana te Pacific Autism Group Support Group ke te PASG e re ka Horowaki, Somerville School, the address at 88 Tripoli Road, i pēr miua. Te tai nkane men te wate wina te ngāpung na kon te wate wana te iminta wanau. Ayo ang kani di support group meeting dates ay ki na korawa ki ay ayo di kano pong wapi mete nuwa ni May di kano pong nuwa pi mea wawa nakas ki nebe di kano pong di pi mea wan November ngayon re kana akia mi availability in din tayo ki ki yasan tayo kini din ang date ay kani ki nebe na to date ki re kana aruna pa kukuna ni make it te awa te puhin ang tinga pong na kung te awa towa na imin tawa na uka nga pong si te wawa te awa ay darigin na ni ade kana kukan ka pa ni narigin ronon na ikay kukuna ang tarapu na kung te namba e akia wawa isuwa wawa akia onowa onowa onowa isuwa ni meawa ke kukuna ane pe ni meawa na kung PASGNZ at gmail.com ke na kung na iyo website the ASDpacifica.org.nz ayo ami opportunity kami karo ke punsiwa ke to yei ami ate ke to abuni yei ami family members that he ye rona te autism ke tau rai te Pacific Autism Group Support Group ane ibu kimi ibu kinti meroro ke te rari ki are anakona ane popo ki ai ai kanan kane te itiri ki te kona pong wapi me denua ni mei te kona pong wapi mea wawa nokas o te kona pong te pi mea wa
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Gana rona pa ko wagen am business. O ye ina pa ko tai pa e kora wa hani. A ko tangi ya pa ena pusiroi am business. Ayo nem and wanted the metal. Wasan no ta kan amotai. Terapata ni puboki na ko ya kain mauri. O kain na pende pete ke. Ai ka ye ye business. E wakin na ai ko to me ko me. Tanan pota ki ni business ni kaputa onu New Zealand ki otero. Tetaka e amotai. Punto no. E wosi ara ta kasibu de pete peke ni waia ina no ni marawa o ni garo koia ni yatapo e no garo ya raia yo pa akara o ana pete bu boki ni katoma ko ngo e te sakar kira ke me pota kita pe wa i bukin dikira ke me am kar kira ke ke to ari kira ke nem business kana to ko wa ki ke to ko swai wa ki e na ni ka wa ki pa ko na ka pe ya ara nem business me amotai au agia bona Enara ki amri taki me tokora ki era ka yon u tanga is bua mai sia ta yen business kain mauri me kain depend de bebe yon musiran kana ko tangiri ane ka bubura am network a nori ri kita bua tana ni popo ke roi a na ko online ka pa ya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media amotai anta ya na ta ya a bun ngai ya kawai ayo na kontu maneka ariona riki. A ongora ara pa min ana meroro ne ne mai me the boss in the amotai e henna a Jane Edwards yon 531 PI Facebook page. E rangi ni kaka ongora ara pa te meroro ayo a e ka tere tere aro yei pa tera a ia makuri kain te amotai e a tauroi ni pupoki
1: ino. You're now listening to PMN Kiribati.
0: Spend in the Taya Baume Taika Sandegiro Yetiora Kiatu Miona, Yonana Pendegiron, the Menna, met the Menna, and the Taina Baya Kiara, on one tine Katuana, Puntuan the Patakaman Poyna one meal. Ganarabato, ye erigiron, Tiora Kie, or Taitapara, Taitan Betataninga, Tarponi at the one, the Taya Wakwa, Montain Koran Tipu Boki, Epuntuara Patakaman Poy, no one meal to Amata. Kataya Riruba, one ata, tenan Karikina, Ayarakipa, fast. Face ke toa F, e te ipukin face ke muam, a e kona antara nipaka ubum ke nimetintin. A e te ipukin arms ke tapundangam, a kona noria pa ingore ke toa kona mekinta te metintin na kona tapundangam aritukona. A S e te ipukin speech, a e kona anapa nipure na ki esina pa arun na mkakarapakau. Taking action kita akan tetua tua tema kurin tetai ya uman tua aku kan arah bagi ya konori ya pakai kerana tetai yang kari kina kan ni awa aku terpuni ya tuana kan arah bagi ibu ati yang kari kina ni pakai konori yang temen tetai apa tema kau kiroi kuawa terpuni ya pakai tuana ya kita taki kan uman diminisi awa aku anda pakai amka kamakuri enak kau nak kau beri dekat kamu pakai nak kau meong tuana

0: Araka te ina perante pituwe ke mea ra te atea puni ki nāki ra anu pō ngai kai ara atea i oturu na tikira ke reita ta wāki ai nei arei rei. E rangini ka kāwa ki pakona rei aki nana sim a tāken ta katei o te rape kāun te atea ni kiri pēs ni mua mende mēnga. Uke uke ria o pō nōri a pai atea ki nā ki onika kou wāki pai a kora kora pō ngana te rape kāun te atea ni pō nōi nam te atea on te atea riki tape ua.
1: Ko pēs indaba New Zealand on nea i bukin nam pōtuka te imetua na kondara kōngora.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

kona mewra ki te sangona men wanaan PMN ki te Westmai New Zealand. A kei te pio tēnā rongorongo i sasana kato reia. Pun min nara ru ni karake rongorongo. Rami ni tātunu e tenche house. O warakanta nenga pa kati mbeto ni merurung. Tui ki o tēnā makaina ayo i nanon. Okas. Taka mewra ki nakami wanaan PMN ki te Westmai. Hoi kei tēnā rongorongo i pukin nami o ngora. E nga kaua ki ngai te CD Rail Link. Ngai a te kapene ane bubura ni kariki rake i buki ni te pewa ni mamananga. I mui ni te puina te ririki ni ka pepeire men ka popo ngā ki roi aron ka makurana i on New Zealand. E tako te noro gare si kariki a pa e nga kon ni meaua te simare ni meaua te stipidio ni te tara. Mai si ni bon te kariki rake a yo e te CD Rail Link. E nga uki ni te pui me te nunga ni te petemba. Ao, apunta ngana kina pang ayatai kain Auckland, nevea pēr te rail system mai o, po ni main e kauka ki ka pōngana kina iru ia te poto nāmeta. E angana teaka ni kaungaunga te noko ia te poto nāmeta te city mayor, Wayne Brown, pa adia ini ka pōngana te city rail link, pa e pōroi, e ka mingoroi te mananga iei, o, e wosiko noko ntamtapo, are kona noko iei. Esa te mena di Auckland Councillor nei Victoria Sort, e sua a men tau roi nepe, ni koko ua pa te kaini pere i bukin te 10-year long-term plan e ka pungana ki roi. E tako te rongorongo arisikara kia pa, esa ndi niak nei Victoria Sort, nana one term e te iei ngai pa ngai e te councillor, a men di niaki na kontena koa e te shepe pere ki the chair of the Auckland Council's Budget and Performance Committee. O tapena, pa e nakatau rao te budget, ke te katau mane i bukin the 10-year long-term plan i bukin the Auckland Council. Nei Victoria, sort, pon jei re kerekena ni kiribas me ilon sinana. O e kora kora na pa, anatai pai te accounting. E tako te Solomon Highland Prime Minister pa saina, e rangi ni pōngana a pon te roo ni karikirake e kakawa ki bukin na pena. Men te tai ari e tau a iei na kuana ina nunu mei, a esa Matthew Whale, ni katamea roa a ni pitari ki kanuan te foreign policy i bukin na pena. A ni kako ariki men kakorakora ariki arundana i roro me ape aika Australia a Amerika. Me anke, enge anke ta e rawata tanaan li posi ni ka buaka ka na kon anakaitiri me. E tako Mr. Well, pa e te imeto apena e toromun, ni ro ro na ko ia. Apena ko, na ki anape anakaitiri pe. E tako pa, anatau teka e toromun, e te imeto anapu tuka the One China Principle. E san, no sinako rongorongon te saitau mei nusiren kinaki inti anape, Joseph Barker, pa e ka maunaki te ian tangitang i bukina ke e kunia ki ngoa ni positive i mean an a drug test i mean bona me te saitau mei Britain Fabio Watley e kona anime ngai tau ngai Joseph Barker and the ring i mean te nua te namakaina are e kasu waiaka ki ei e tako tarei pa party pa e ki pautoka ana proposal te hacked party e anangana ki tande irei te maka ni ka mawai a te interi rei pun mento mandei rei kana akaroi tina no haki ni karau ina non te classroom e tako kā me o se poloni pa e ki make sense the policy e te pekaki nga i bukina pa e rangi ndawata o ina i ka nganga o ka inu i a te interi rei e rie i mwani pai tu pakina e sa tarapata e the electoral authorities de kapepete eriki ngai aron te rine rine poniru i a Pacific Voters ai ka aki tana New Zealand anu kona han rine rine pe online bunyi mai ni su 1 November e tako tono oro garse karakea pa e toki te kapeyara ke te enrollment wapi mene mewa in October a me nuki na pangande te rine rine ni karo kwa i su 1 November e tako tono oro pa tene pui sun e na kwa yo ai era ka yon mwana pi meru 80% Ame ta ke asa ke toa tena eligible population e asa na pun pe araya en teri ni ni. E kauri gina pati elections New Zealand spokesperson e hone Fowler pun nako ya kainda pen tepe tepe ke mea ya usuna ko ya New Zealand pa aria in check
Ri ene benuri tanan elections website. Nori apa ana kona andi nedi ne. Ni la tele ne tele kayo. Oi kan de pota nanoro i bukin na mi a wi kayo. O te te ngari kita kaita ona koi mi ira tanora. Am de parente kra i na wi kayo. Wi kenda yo. O sa mangari da i manke. Tai na payo no de wi kana ana ro. Sapomo.

0: Pacific people together.
1: Kia ora nā, kia ora, Māori, nam kong rā iu, pia mēngiri best today a iu, on nā rāna kong kanen de weather forecast, ke ta wan kan wan mi in the bong, i pukin nungo rā, mna kong nam kong rā iu. Nā run nā reo, kota tani ngai iai, sina tara, onun aratapua iu, e Aotearoa, New Zealand, mentu no Thailand, on ruare kā ki nā kong te South Island, i min nāni, o sina tara, a pera, kiri best, te pōpoto. What is the song? You begin them with a forecast and can on the North Islands, Aotearoa, can make an egg and in the table a kaitaya by Yay Tiro Yay Nidiana Kimeto Tanata Kakarau, Fangarin Kani, can make an egg the bonga yo by Nupono, or Nidiana Kinebe Meti Arakawa yo at the Maki Makaurauke, Auckland, or even Jaron and Ebeme Hamilton or Palmerston North, Mayor Wellington. Taragin Kanetauranga. Kana me kina ki pa ye te roa ye ni ri ana ki me te wanang nang o ai pon jaro na be me rotorua kispen taupo menepia ne plemet kan de tairi ka yo kana me kina ki pa ye te roa ye ni ri ana ki ne be me te ka karau sina ru ri ka ke na kon de sa balance kan ne kana me kina ki nelson pa ye te ka karau ye o ai pon jaro na ne me Queenstown, me Dunedin. Plenem te taire kai yo, kana me kina ki pa eno puna te ponga yo, ni iri ana ki me Christchurch, te maru me in me kako. What is the song rawa ne am weather forecast, e bukin no te aroa nu siran. O ke kemei pa yo ngane to weather forecast, e bukin na pera, e kiri bes e tangira ki raura. O antara kin kane makin me putaritari, e kana me kina ki pa yei te uanang nang, me tautana taka karau, tabu ai kane, o e pon jero nene pe me memera kei a pe yang tarawa me mai yana o kuri aranu ka me pe me me kanne kana me kina kine pe paye to wanang nang o ni riana kine pe me te ka karau to uta nan tabo i kanne ta pe ua o no no sta pe to we peru no konau e kana me kina ki paye ne pe te wanang nang o pon ye ne pe te ka karau to uta na nta pa ta pe ua yani kanne o no to ata me ne me re kana me kina kine pe paye na ye te Tu wanang nang ni dia nak ini memang tak kagarau tu utana. Panap yang kanan tetapi dia kayu, kan mungkin nak pa yai terai yai. Kau rasa orang ramai yang muda fokus, tawan kan wan min tepung ibukin atiaruan me kiribes. Oh, mungkin ada sesuatu yang mungkin kami nanti akan irara ke. Tapi waktu yang dia akan irara nak kami, tetapi dia kayu tertarang kami. Ringami safety in takawai itari kana kam nakabonga na merawa ke bugin tia kawa kita pon to wawa te mama ngana pe mi safety bugin de season na yon ta boy kai ama itoro toro ge kamenu in kami menda mai toro toro ang kami ya ke kamena ta boy ka ha akabu bu ke iki ye teriringa kamenu ine pe man kami teriringa Me kai ere sa kangai na koi mi e mi beo te meori te rao e te tapo moa sa mga puo na kon te weekend e maira ayo.

0: ka mauri na kwa mta sa ngoran di nuka na ponga yu men panan nam kong rayo pia men kiripas men narta pa manaka u Auckland o New Zealand ara kanta ni nga paya na kuroa ngam dairi kay yu o sina titi ime tuan ro ro ni kwa nam kong rayo ni karukwa di pu arate ya di tia u uwa tabi o timinis man kay yu sina kwa kati meroro to wana res kuroa yu me tokta maskora maria i bukin di teisin toko ke ayo tangra ki mga kwa kakina i bukin nungoram gwe te sa ngoran nam kong rayo panan kiripas yon nu siran na yo ngayari tay na anak okay pantay na tay ya ya mga rike uring akin day sin toto ko irom ni mga rike spangam meyay ni mga rike rike yung ram ni mga rike rike ongo me spangam menti meroro ane tay humanization ke ngayari tay mamaning at tabi ko taminis mga kay ane ko nang oraya mayroon talk ta meskora aris ta meroro aris koraya inanun soon ke me
1: you're now listening to PMN Kiribas
2: oi pun tinga te ka meuri te ka tikera i na goia kora ki eke as para ya te kende pong te wike yo a ti non na bet the weekend pun te ka tikera i men banan ki te pasi ni bukin na mi to ka nekai ere kama e ve ka te mani kari yo anari ki na mi korun to anari ki a mi diriki a ai pun na mi pe uare te meuri te roi a te tapo mo a te kunan kane yo kane ares na kana kona kami pun

0: People together. 531 PI.
1: Kia ora. Yes, when we think of home, our highlands and families in Kiribati, we listen to great music. That is to bring us together on 531 PI or PM and Kiribati radio program. Stay tuned with Charles and the team. And thank you for your great company.
2: You're now listening to PMN Kiribati.
3: Oh, yeah, what I'm talking about, the Rawanang. My nation is a Karoa, my day and night, you begin the foundation to talk. You begin, oh, I can not bear it, my to Roy, you, me. The day I use, and I'm going to go away, pass it on, I get on doctor, Miss Cora Maria, you begin, Aramero Roy, Yon Kamenwakira, Menti Oraki, the my to I you. Oh, Sinangara, Argamori, or the Arabus mine, or another doctor, you, Kayamarikin, a pen at time. Tita ya yo yon PM in Kiribati ni mga roanira ibugimi ara Kiribati community sa kaya kama mga tao roa inipat mong ora na kon numero roa yo yon amiko ang rayo kon na Maori Maori di kita akta mas ko ora
4: Maori tato ni yan ang dara pati tayo yo kaya ba mga rekena para tayo numero roa yon ti tinan na ora kaya kaya anang diri kaya di kita nanon tayo ti takamaitero kaya
3: Aku nang dahara pergi nam tay kay ko mga tauroy na pen roani ra de ibukin busmayan sebangam me me iro ra kay ra bebe de na koy ma aku nang bebe sen dahara body ya rari tos na waki na ra mero ro ayo ki yang ibukin ra Kiribati community sara kainte bete bete kaya tapen nung orang kainte meroro ayo kung nan kapara para pa yara nang kagawa ki pa enaya isin tete enaya ni sina kita tete awara ire kiri kyo an nusiran
4: ayang te tata ni ari ate ang kanda rin kay imain na rin akong niya kiki ako na naya ito utan na te to ato tokuan tausan na patay yari ang anak ito ameru ya sinaya ina nung tayo pa ko waki yake men ti tayo re abung yake yo apa ye ka ang kan ti tau sen dapat tayo yo sa ke ito to ko yake e kamera ye ina nung tayo timuan tapi what a week imin ung yake ya no what a week may imin ang kan yo aki aki ti mayan pa ye ka ike tau sen dapat tayo yo ayari anak po di pa ang kan ni mangka ina nung arigit ti kangapo kaya pa yaman nga kaulinga kita patay ka pa eriya ni mga ra, nagkari kiri kita usan na patay ya, ibukin mga nga tutukuan na ka, hindi patay ka ako na nang kaora kiya.
3: Rapa, ano ka nga tinanda isin dito ko ka, karo na, ay rari, anakanta ni ngayon ibukiya na siya, o ka nga tira tiriri kaya inakunan na kiro ya.
4: Kaya ang kani, ibukin te, yon ni usira no, emu ate isi ka nga angin na kaya yari pun ay sinak mo asina kin pun nina nun na yata ipo ko kwan na kanan na pun mimeroro tenan ayato akita mga iya ki kide yan ito ay ma iro yate ka nga ate isi ka yemu ay min men ono what a week o yan kanan na yari ya pun tanda ko kanan na kanga ana pun mimeroro kanan tenan blanket nes kito pun na ayato akita sa ya GP ki pun nesa kaya rita ka mga iya anang rita ka na pa yari istan men ono what a week o yan kanan na yana kone yan kanan men tenua na makaina ya ini mewa na makaina o ya ya rente pi mewa wa te na makaina ke to wana tediri o ere isra pa na ponte me mewa o ya agua tediri ke ke me ai kai te ta ya re ta ke me ya ne sta wana na pon ka para para kan ba te isra ya ri ai misna ke ai ke ta pe wa te isra ga ya ke te misra ta pe wa ipu ke te be bo bo me ai kai pa ya ga ya ne na kon na me ro ro ya me ya ne pa ana khabar para ya ta ya pun kai tai nai ko ke aw khan ne rang kha wa ki te ri tak me ami chi pi ke ya ne ske ya ka ke nes
3: ko we ya rari anang mai te nan men men ngo ngo ke ro ya communities pun ro ya kha ro ke si na ki ro me ya i bugin di a te sin to to ba to a te te ra ta nga nga na ko nan de ki ye ka nga te ra me rom a to ki te e go go ko na ngo ngo ngo ri ki pa te te ra ra me ro ya a ka ro ki si na o te ra na a am advice na ro ya
4: ka ne ra erang ka erang nga erang best me ngo ngo yo na ri a ta ko na ro na ba is na ki na na ang mga ang anak ti te flu pare kana isina ki tante fuku ki tawa isina ki de de isin tante misira no no kama ngani ya ti san no wanangi mga pon nora ki ai ki ngai jari kana te te kauri ngai kai te isai kai yai asan kawari ri kia ki kora kora i are kana ngana ki oi etau kora kora i are ena ki kora ki ya me etau kukin kana kauri ngakin ki kaurenga kinde ya ya ya tausan rapataya pa rapataya pa na ngrien kare keite nan tausai kinte to kwanda ara kai kai anga sito bote bere ena si kauring ya po amta in ka nda ne kare kete tausan rapatan amate ya yo ba yang ne konan tauroi main to konche ara ki me ena ki kara ki yang kan erang wareri kete te tera mai sinte kora korante te mena te isare yang ana kai kinde na kara ki ya ki kara ki yang kan
3: Ngai. O, ngai, ina kangan deki roya tenan usu ke, ara usun kiribes, ana kangan deki roya tenan isa ka, akia boyo, ana nukon nantayo, kanga tenan peikara sabuota ka, ana konan deki roya ara, ara, mena, ara community. Ay,
4: yain kande te, tenan isa re, amanga kona nisiya ya, ate yo, yaina peke ya kona nisina pe yei ikawai ke, kan ne han to igi apun te te to nanga nga ka pa bota uto yo ante te misra e pun e pun an de ke yo ya a ke men te me wan wa ka a ya ri e a kun an ka ke kan kan te isa yo a ke apo na ke o ai kai kana a ke na nga ta ya ba e na ke ya ro ko na kun an de ri tak me ya e a chi bi ke pun te te ri tak yo ante nan ra te nan ye yo ante website ane pun ma ko ri te vaccination ko kun an te te yo ante te tar bon na poia te na ke ta be teis kan nga ye na kon er ka ye e kon er ke ro me yo na pon pon na mon de ta kra pon na chi bi ba ya ne na pon na ta mi ni sim ma na kon na na ta ye ba nga ye ye ri ga in de ke
3: ai o bukina bukina na ke to ba sa ni sinak na ro de ri ke na kon na ro nga ke san ye san na nga na ka flu shot de ri ke na o ya ra pan na ma ka kar ke ri te te flu shot de ri ke yo
4: Erang sikira yam se sira ke ane pa pon nesa ka ngai erang wo ke kina bete sira ke ka ngai sasa ni sin na ko ke ken kan ne ka ke ni sai ka na ko hor ke ye ya ke oisina ken ka yo ya pon de kena pa ta usan da pata mo la ke ne han te ka tu ton kan ne ma ti mistra ke ya a hor oisin ma ke wo wa ke ke ko ai pon pa ne no na pe ken pa ke man ka ina no ar ke sin kan ne te ibu ken te fru ana ko ko se sira ke ere ken kai ai te toko te toko an kane e kana e puto ka ati e puto ka para te pure e ara e ka mena ko bukin te riri ke ayo me e bibita ke te virus ke ke te mena ara ke ari e ke e kare ke te flu e bibita ke arona ke te ina ayare mena te riri ke ara ko mena ya te isa ko sa ni sina ke ai te riri ke ayo ya ke mena ka mena ko bukin mena te ha ke ni virus ara mena ara ke te riri ke ara ni na ayare mena e mena ara ko e bibita ke kan ayare mena bibita ke te flu te aksinar ko ana y pita que pega por caída la mete te haga que no fluare de dirigir
3: o era en aire era gente pete pique pa en sin sin en un día entrar o aire y porque de flu y era pa en un ranare en un kanga en un carro a mete de flu y lo ranga era gente pete pique lo ranga era gente que vives en la community
4: are en carne que pon e pon te flu e pon e viki o mata e kama iske me ngai rang kan te beta yare e kon ande kere to angina mo ante ta ye yu kama are ke ria hande bete ka ngarang da wata ri ya ke ari ke tena no ara ke ke ya ke a kon ana power ri ke ta usan ra bata ya ngai ara kana ari ke te flu ro ya o e a kon nan ai kon nan kon nan no bo khana te ra te flu wan ne pon i ro ya ke ba yan ngare ri ke ka ta usan ra bata ye ke no ara ke ke ta pe erang serang kai ka ngang kwa khaji te pe ke nan ka ere ke ri cho ra ka ri nan ngare ri ke ta usan ra bata ye ye ke na ran ta de so ka te to te ke se ke ra ka ngai rang kwa man ri ki ri ya khai te te pe ke a to wan na ba ri pon dang in te ta i ka na ya bis te flu ap ki na ba sen ni po po ta ki ke te te kiki na iro kan tai na ko te popo pota ki nda i bukin te usu pon te to community nga yara kana ya bus te flu a kwa ki kava ta ko na neri apon bus na ko na beke nan kai yebe
3: te na ko na rin ga un ngira doctor mes ko ra te yagari te na symptoms kan ki na i bukin te flu o sina ga ngan da na ri differentiate me the code the common code that it can be
4: en kan te are te code kan a kan pati kan kin and the ora kai kai te flu me the code ken kan a ko ken kan kai kan de po ke kan a ka anang pudin si te po aro ya me te ko ko ra nga yare te nga ko te ra te te ko ko te ka po me te te flu nga ya ran kora kora ri na ko nare te ko ka nga pa pesi nga ko ben ke na ne ne ke na ta ye te udana te nga ko dara ya to ke na ta si ra pon ya te ka te flu a ren ka na ye re ko na ni ti an na me te te te po po ko te nga ko te te ka bu bu e ke ya ko na de ke te mas re ste me nga mera ki ki o me en ri ki ki ya ko na na de si na ko ni me nga ko ra ki ko ri ki ni na ke na e re si na ko ri ki ena ena ngora ki ko ngina kana na pai e ya ki montai ni ni me tu me ngai
3: ngai o nga dirana ro ranga iren khaina ra usu khaina ra community be kara bai e ka sna khroi men me kha bai e ka sna ri na no ri ka nga ni ka to to khwa a e vena ronde ora ka de de flu
4: ya e kana arna pa kupunda tai ba tai re ke mo irom tu tana ti ara ki ke ko me kena tenga ko me ti ti ti mera ki ko ki tera kan ko e ka kha ba ko si ko mo me nga kana ko ko na ko si ko me nga ba yo nga ne pa ki me ka sa na ko ya ti tu be na ka kha ba pa re ko na ki ta wa to to kana ko ko ko ben ko ko ko ko ko na ko ben ki o ka nga yo ma ta wa to ti ta to ma na me nga ko chi wa me ta ko na na ko si kana e ko ko na ko ti tari kim ke kha kha ba yong ne na kira menga ki pete tin tin na ra kare na kon dare be nei ke kha kha ba ti to be ta na si kuno me nga a kha ba kana ra ba ko ko ra ra kuna ti ke te to kware usin de ko ko mare ke na
3: I wouldn't be able to say that I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I don't
4: know
3: what I'm saying. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I don't know
4: eng are pon kon ani mangare ke de flu ke ngai secondary ya ko pon tut e kon ani mangare ke pare kana ai mangap ne akin te te ware sto wana ke ya manga ra yare ko kon ani mangaro ta ke me ngana no ko isen kai ba akunia pa te aka ke flu ra ngai yare ko tut ko akin kan re nan ke nan ata ki ke pa to ngai ya yo me absinta ya yo me re ya ne ba ka ke flu ta ko ya kon ani isme te
3: It was a bank of the flu. I don't know what I'm saying. I'm flu.
4: Enang kakawa kaya rin mga taste rin kung nga nakari ka nga mga katawrawan tausan rapatam na kong nari tiyak kakin tein paterate usun te te flu are ko ina to kwa na kon kan are ke ya nga dari yakire ke rom pare ina ki na nga kora ke ko jaga ke to usun te te flu to wan are nga mon bu sike ina kata uro ta usan ra patan kan na
3: ai o kan aro na ba ya ra re si sina ke ke o te sa yo ina kan nga ne ne tira jaro e kan ai e bon si bo ki ya ki si bo ga ba to e bon e bo bo ki

0: rai.
1: Aia, ngane te kangairang mena riki erang kinakiri ki hei te nari kente misrare. Kana arona pa ko poisini ko kokoro isi ma anana ko kwa protected ke kwa, kwa, kwa meno. Atu kuna kangane po ki amu su parena na kana ko meno. Kana iei koko mene mene te tapata wana rei kusti ora ki hei abukina pa kwa sani meno. Ia kire ki robo. Ayare na no kwa kona kana ni mago sana kwa na muso kana ko ki da betai kana kan mena ibo kunte bota ki arabata o meta ita atene ni meno men de arakato ton kaita te misera kana ya bus o ste bo ya ki ro ko ir na ya ki ro ki ro na na na ki ke kana to anan a ki kona ni is pa to wa ki ko ke pare ya ki ro ri te misera mo na ko ya te isa yo ki ya a ke ko ko ke te ya ki aswa in ni ko ro isia ke ora ke ke to ako na nisi ke ne anang ora ke mo this a im ke na re anko na isa ke ma ke mo ako na nisi na ke ke to ana ora kana ro na ko mena ida ke ta ya ano ta na pon dike na ko ina ke pena ko im to ora ka re ora im ke na ko ko men este bo ko e ko hati a o ya ka na ke a mena ida ke pare ko kwa ko na pasin na e pasin na ko im ba ke ko na ma pasin na ko ya ya pare ko men o ya re ko aki ko na pa san
0: Oh, nei. Oh, yes, ari, yara ari, the flu ke, ngane, dain te winta yu to apos sinapun roa mea te flu, ngane te COVID, sinapun dia inen roa mea bukin te COVID?
1: Ai, te COVID ari apun, ai, kangai pun roa rati te COVID ke, ari, apun, ai, apun busi rikai, ai, pun roa rati me, pun dia inen roa me pa, ai, pun swain nikita nana teika, ya, pun dia inen teika na, apun pun nana teika ke, ya, swain nupun kita nana roa, ni usiran te COVID, ai, pun sekuti tari kira.
0: Ngai. Oh, itu aku pakai kangai apa nabe pen ya. Aku sih sekarang mereka itu aku dah masuk orang bukan ti tis me aruran kami noir ay bukan ti teran hari orang bukan ti beri ti tu win sakit tak mai tu rayu. Karena ye ah mayrom lagi ah tak dah masuk orang tak yoga arai. Ku kan supaya lagi nak yara tan noran ti tayar yo eh. Tuh sakit tapi kini nanti sih sekarang mereka kan aku nak ti tayar yo ba ku kan aku tayar.
1: Ora patata ni ta pa nte ta ya yo i mesi ta ka na pa ta ka ha urin ke te tararu ai ra pa sanga ni meru rong ma meru rong ara usu te ra aron te to kwa na ara ke ponia yo ara ke ara e kuna te to kwa ki mendeis e ta ya re sak ne pa ni ara ke a ben te to kwa te sa ye ye ta kuna te to kwa ki mendeis e apo no kuna nen ko ara ke ke ta ya re kana ye te isa ya ta kwa mnes pa ta ya ri ai ndi ke na ko ni kita na simpa na isna ke pa ya ngan pun dan protected ke yang ni mero ang ke na bare te ka wai ke kana so ko resim ta ken te o wai sim te misra na ko pa kana ro ba ya po te ya bu si te ara ka te misra nam ta pa no makuri na sa no ko resim e po a so nga pa ka ta ba na nga ko makuri ang ke ko no ko na ni makuri pa ko sa ni mero ke na ya re ta ha ba te ta ke me am chi pi te ta ke me am ra am nes ke te planket nes ke ya na sim pa ang amanga na ta ya ba ya ko ro ke es wai ya kana es wai koro kana kamino ameta ndisai ki kia bukin deisi ke kana kam tangira pa na kana ruwa kana simi pon reita kana mi gp ke kana haka iru ruwa kana ta meha kaunga
0: Okay, ko nang darap at doctor mas ko rin naman sa basbang tatay ayu bigin ro na kira am tayo ako nang tataw ro ay nang ay bigin narako kiribes community in tatay ayu as always ke yang ay punta kara para parikin ako imi tanong ran ti tayo iyo tayo mamaning ay punta teka na ni Roro ari kasi na resi na me ami toki tayo toki tayo maskura ta kauring rikin ako imi tayo mamaning ay simi ibukin ti ora kaya te flu ke ora kin te may turuturo ayo apenin tauroy din anis ari kibukin te flu o kukunan na kun naripuk may vaccine to rin set kyo ko pun kawara am toki ta o sa pun nang ari tapika te panang ari kin nikakaitaw emon di besin na kun narat tak tayo tayo ko nang tawroy ni bus mayara bebe te ibukin te tetan kiri bas te mero ron te tetan kiri bas ibukin mi ra community ibukin mi kami ra tan ngora yon ami ko ngora yo pmn kiri bas sanga te banan katiki roy na koim tak ta meskora men nam ta banama kuri no koim ya musu an nami ka tawroy nanun te te mai dor dor ayo ki ra kan dani nga pakam stay warm o kam menone pe men jara ki men de flu at pekara di kora ke ki ana ro bukin te de winta yo sa tigro ayo ami biau te mauri tirai a te tapo mo ko pesen da ba
2: men ta ko ran ni kar ko ran nar tai

Ie wapu i te minis, nā kuan te wa tau ana. Au kāntani ngā te songra pā ere ki mangongra e ki nanti humanization me roro ane me talk them as kora meria. E mangare ke sipanga mia i ke, e mangoa ki amururi ngia i. Kai puan te me roro ai yore, sapun san koroia me talk them as kora ke, tai ei kāna ko. Kana ko tako bako miss out. Ke kuna mga kakari ki ungra am, na kuna na Facebook page, PMN Kiribas, ibukin mga kakauringan, teisin totoa.

kona mea ora ki te sangora mena wanaan pia mena kiriwas mai New Zealand. A kei te pio tēnā rongorongo e sasana kato reia. Pun mena nara ru ni karega rongorongo. Rami ni tātu ni atin chaos. Warakantanenga pa o tīmpe tōni merurung. Tui ki a tāna makaina ayo ino nun. Okas. Taka mea ora ki nakami panaan pia mena kiriwas. Hoi kei tēnā rongorongo i pukin nami o ngora. E nga kau kakinga i te CD Rail Link. Nga ia te kapeni ane bubura ni karikirake i buki ni te peo ane mamananga. I mui ni te buina tiririki ni ka pepeire men ka popo ngā kiroai arun ka makurana i on New Zealand. E tako te ngorongare si karike apa e nga kon ni meaua te simare ni meaua te stipidio ni te tara. Mai si ni bon te karikirake ayo e te CD Rail Link. E nga uki ni te pui me te nunguan te petemba. Ao, apunda ngana gina pang ayatai kain Auckland, nevea pa te rail system mayo, po ni main e kauka ki ka pongana kina iru ia te poto nameta. E angana teaga ni kaungaunga te noko ia te poto nameta te city mayor, Wayne Brown, pa aria ini ka pongana te city rail link, pa e poroi, e ka mingoroi te mananga iei. O, e wosiko noko ntamtapo, are kona noko iei. Esa te mena di Auckland Councillor nei Victoria Sort, en sua a men tau roi nepe, ni koko ua pa te kaini pere i bukin te 10-year long-term plan i ka pungan haki roi. E tako te rongorongo arisikarekia pa, esa ni niek nei Victoria Sort, nana muan term, e te iai ngai pa ngai te councillor, a men di nieki na kontena koa e te shepe pere ki the chair of the Auckland Council's Budget and Performance Committee. A tapena, pa e nakata urao a te budget, ke te katoumane i bukin the 10-year long-term plan i bukin the Auckland Council. Nei Victoria sort pon jeire kerekena ni kiribas mei nun sinana. A e kora kora na pa anatai pai te accounting. E tako te Solomon Highland Prime Minister pa saina, e rangi ni pōngana a pon te roo ni karikirake e kakawa ki bukin na pena. Men te tai ari e tau a iei na koana i nanonu mei, a esa Matthew Whale, ni katamea roa a ni pitari ki kanuan te foreign policy i bukin na pena. A ni kako ariki men kakorakora ariki arundana i roro me ape aika Australia a Amerika. Me anke, enge anke ta e rawata tanaan li posi ni ka buaka ka na kon anakaitiri me. E tako, Mr. Well, pa e te imeto apena e toromun, ni ro ro na ko ia. Apena ko, na ki anape anakaitiri bai. E tako pa, anatau teka e toromun, e te imeto anapoutu ka the One China Principle. Esa no sina ko rongorongon te saitau mai New Zealand kinaaki in te anape, Joseph Barker, pa e ka meunaki te ian tangitang i bukina ki e kunia ki ngoa ni positive i mean an a drug test. I mean bona me te saitau mai Britain, Fabio Watley. E kona anime ngai tau ngai Joseph Barker and the ring, i mean te nua te namakaina are e kasuhayaka kiei. E tako te reipa pāti pa ia ki pautuka ana proposal te hacked pāti. Anangana ki tānde i rei te māka. Ni ka māua ia te intere i rei, pun mento umande i rei, ngana akaroi te nano haki. Ni ka rau, ina nanti classroom. E tako kā meo se poloni pa ia ki make sense the policy e te pekaki. Nga i bukina pa e rangin rawata o ina ia kānganga. O ka inano ia te intere i rei. E rei mwani pai tu pākina. Esa tarapata e te electoral authorities, te kapepete ariki ngai aron te rinerine poniru ia Pacific Voters, ai ka aki tana New Zealand, anu kona han rinerine nape online, poni mai ni suwa November. E tako tono oro karsikara kea pa e toki te kapeyara ke te enrollment, wapi meni mewa in October. Ame anu kina pangane te rinerine ni karo kwa i suwa November. E tako tono oro pa, tenipu in suun, ana kwa iyo, ai era ka yon 1.8%, Ame tagi asa kita ada nanti eligible population, eh asa nampak pun pe arah yang teri ni. Eh kalau kita pada elections New Zealand spokesperson, Hone Fowler, pun nak ia kain dapat tipe-tipe kemaya usuna kau yang New Zealand, pa arah yang check,
Ria ina pa nori tanaan elections website. Nori apa ana kona andi nerine. Nira tiririne tiriri kayo. Hoi kanta pego tanaan rokono ko ibukin nami hui kayo. O te tingari kita kaitau na koi mi ira tanaan rokona. Amna pa nete kato ay na hui kayo. Hui kenda yo. O sa mga rita ki manke. Tayo na pa yo na hui kanta. Ano rokono. Sa pomo. Sa pomo.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kia ora na, kia ora, Maori. I'm going to you PMN Kiribati. Today you on the run kong kanin de weather forecast. Get a one can one mean the bong. I put in no more. I'm not going to go to you. Naru na reo kota tani ya isina tara onun arata po yu e Aotearoa New Zealand mente North Island on ruri kagi na kunde South Island imin nani o sina tara apera Kiribati te popoto. What is the song? You begin them with a forecast and can you the North Highlands, Aotearoa, can make an can in the Tabo e Kaitaya by Yatira Yaini, Diana Kimeto Tanatakarau, Fangarin Kani, can make an egg the Bunga Yo by Nupono, or Nidiana Kinebemeti, Arakawa Yo, Tamaki Makarauki, Auckland, or Ipunjaro Nanebeme Hamilton, or Palmerston North, Mayor Wellington. Tarakin Kanetauranga. Kana me kina ki pa ye te roa ye ni iri ana ki me te uanang nang. O ai pon jaro nana be mea Rotorua, Kispin, Taupo, Manipia. Neu plemet kana te tairika yo kana me kina ki pa ye te roa ye ni iri ana ki nebe me te kakarau. Sina ruar kake na konte South Islands kane kana me kina ki Nelson pa ye te kakarau ye. O ai pon jaro nana me Chris Queenstown me Dunedin. Plenem te taire kai yo kana meki na ki pa eno puna te ponga yo ni iri ana ki me Christchurch a te maru me in me kako. E wara te songra wane em weather forecast e bukin no te aroa nu siran. O ke ke mei pa yo ngane to weather forecast e bukin na pera e kiri bes e tangira ki rongra. O ntara kin kane makin me putaritari e kana meki na ki pa yei te uanang nang me tautana takakarau tabo ai kane. O e ponjero nene pe me memerakei a pe yang tarawa me maiana. O kuri aranuka me pe me me ngkane kane me kina kine pe pa yei te wanang nang. O ni riana kine pe me te kakarau tautan an tapo i kane tape ua. O no nos tape towe peru no kunau e kane me kina ki pa yei nepe te wanang nang o poni yei nepe te kakarau tautan an tapo tape ua yoni kane. O no tua tamene me arure kane me kina kine pe pa ena yei te Te wanang nang ni rena ki nebe me taka karau tau tana. Pana pe angkanen te tairi kai yo, kane me kina ki pa yei te roi yei. Wara te sangra wane am weather forecast, a wan kanuan mi ndepong ipikin o te aroa me Kiribes. O me kane re sarita ki me angkamin nara teaka ni roro ki te pe wate yan teaka ni roro na koi mi. Te tairi kai yo, tartarang kami, ringami safety in te kawai, itari, kanakam nakabongana merawa ki, bukin teakawa ki topon to wawa. Te mamaninga na pe mi safety bukin de season na yon taboy kay amay toro toro ge kamenu in kami men tamay toro toro ang kami ang kamena taboy ka nga akabuo buwe ke iki ay ay teriringa kamenu in pe amang kami teriringa Ni kaya desa kanga ina koi mi biaw te mauri tiroya te tapo mo sa mga puno kon te weekend e maira ayo.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Māori, ngai kain tiape e katumi mia kinte marawa he bubora o e mendawa tāsi makorona. Se mea ka yon o te aroan kai. Mea Kiribati pon na parane kua ua e a koro butua kia i ara pakasipu o a reire ni la takate i mea te anua ni Kiribati pasena kinaaki iai in tainako. I ka pura ia tani kasa e ngai te Kiribati o se panga ua e ngai te karo pa na wanto ngai ko o ni meupo niko pa kona rikira ki ina nun takate i. Pako na kamua mua, ai meni ki nāki pa nasi ni ki tipa singkoe. Te riri ki wawatanga o noua, i kai e tūwana te kamete pai, Pacific Highlands Families Study, po ni buki a kāro ai ka kain tepe tepeke, pa anasi bauā arunna iau aki ni kai riri o tara muina ai ka kawa ki na konta sia. E kunia ki te kamete pai pangkana a te imatua na pa anatai te karo mena sina, o ena korakora na pa tiongo teaga na kone meau nasim. Amai se karo ai ka kain te pete peke e a pouto ka ka kawa ki nasia pa anarigira ke ina nun takatei o ate ai ai kai e te mea roana paru ni yake ke yaki o ia buintere i rei e nang sikiroi. A ki tau na ia tai karo me nasia yosu pa tenipui te pe sentimen mai si a te ain te pete peke e a pono taninga. Ai pukina pa erangi ni ponga na se bangara ni pokia aron dikira ke nasira ngai are e kaina noa ki te pouto ka ai mais pasine marirung o ni kati ime to ana para tangira a wara rita ki mena sedan taino. Ngai are pon panau na koim nasu. E naro kona pa te tai in te pong are kona riki na pa iai pankwe te karo na iaka ku. Ma na suanko roa ime te kuaua pa koriei ni kai kawa i rakea nasim. Ni puto ka ana para rondiki rakena ina non te kukurei te marirung me te wana wana. A te toro ni. Te ora ki e te soka karinan wawa ke type 2 diabetes, pon te karinan nora ki te soka e tāpanga ki rekena i ro ia kain a ben te petepe. Ea ki kona ni katoka ki, me e kona an tararua ki roai, men kana ki na marake ai ka apongana na kondapatam, o men karawan te susuo i ro am tokita ke na konti kliniki e ka akona ni pukia kain a ben te petepe ke, pa e nareke te marurung o te kakamakuri. Te ime toa nongoran panaan 531 PI o nteien kongoran panaan a pente petepeke. Nte akan te campaign nei es una kine kangai pon a kia ko kongorana. O te campaign nei e poka reiakinam ni kongo ko te akan te oraki e te soka nte karinan wawa ke tai tu diabetes. PMN Kiribas.
2: Ola maurin ke teis Kiribasi on ke te sangoran panaan PMN Kiribasi mei New Zealand. Ai o to kongora aris ka kanakoan katoa week. Kamrana ke iron te unumane e paisika tom. Ai o Tente kongora re kapea nu kam te kiribas ke anuan nanakete te kiribas. Te meroro a sina kano kante te iyo e kainesi me anakaini porau kiribas te kapongana te ito ni karawa o tabi wariki. Na pusa maya tuun wane no kante kongora o te sawa kina me ikande. Kona meuri baisika kowaran te tei ai.
3: Kurapa Charles, inarunu, haera pa te tei ai wa. Nde spanga ko tanga ngana i buki ya tani da mani da nasira nasini kiripasi yon au zero.
2: Ngai.
3: Ata pano.
2: Ne ngai yan. Ambai te pai a wara sa wa ki mekan a ko kana ko. Kora pa.
3: Ai ya era pa atna tani ni nauri nasin tunga runi ka pa de. Ai yo te pogi to wana da ni ka kawa. Ani ka nga sika ko wa pa semena yon au zero. Ai ya sera purente te pong ai ai apung dinan ai apung anapung de de ke ke anapung de de wana ai ya pakai si buka nu sira na otero ai ada na ki pa te matadi ki ai te bunga ni te wa ki mina na de ya tau teaka awa sera preit no ra ka ka wa ki na a te la sin ni ki ni pasi ai mena yo na otero itago pa punta pirana pa pasina ata ya patira ai apon at matariki patra te kere ke rana da na te pongan e ka kwa ki pa te matariki ia iroura na arada iroura me yaus yo anda pera ki ripesti a mon te kawa ki ya ka kawa ki ne yaus iroura pangai yare kata Anda kain purau di kiri pesi, di pukin meauna, di pukin meauna Johan dan awaki. Ah Johan siapa? Johan apa yang tapak ya? Ah di pukin meauna, nampak Johan. Aduh ni kari kian meauna, meja pun di pakua, mei merawa. ai are tetai iron te kiri pa se rang ni ka kawa ki pa amma kuri na tetai de yausi te te to wana a kawa ki roura pa are kor korea are tai inaron are ta wan di ki pa te kiri pa se ta wana di ki inaron te oja ki ke te mentos da makaina to wana Nikara ko ay mga sari ya yung kuwa. Itaw taw yon si na makaina. Ni piripirin na makaina. Ngay yari. Pai ni karawa. Ako asina zaron na napuraw. Si Kiribas. O asina tarangkan yung titayay. Anapong ito matariki. Kaya anapong ini yaws. Ni yaws lang nakakawa kinongrongrong na yon na tara eh Kiribas. Pa sika ko wa pa ngwa ni yausi to ni ngwa to ware ni mata awa ke pa ya po tira ure na ko aki puro ni ya ko wa aya na ko ni yausi ari mi mata ya kakaya angi kakaya ki ro ni yausi ni mi mata ni mi mata kakaya ni yausi a sita po mi aki konande ke Panganan na ba ito po si Minata o ni Yaw si Diyos. At pili-pili na nun tumrunrun at iyaranaki kaya kaparaparaki yan anak ko watigiripes pa kaintaan sa manipa at mawadap. Ang kanayamuan na si ni Yaw si nitanin na inuku nitamuan tayo digi Ah, di mui mata. Ito po, tali mayo. Ah, ito yay ka yagi ko na ni kaisi po. Pabo ni minomino na pa ni katopi pi at deo anata. Na anatay to, te, to wana te ito yi, ni control deo anata, ono wate na makaina. Ah, ito po. Ah, ono wate na makaina, amena inano. Ano to wana. Ganaan na pa yawasin na yawasin na tamuhan ni kainta. Ito kayo ang turay sa ni yawasin. Ano na yung tanimay na po? Tamuhan tayo rin. Ari mo yung mata. Ito po. Ang tanimay yo. Yakon. Ngayari sa tayo na yawasin na ito na yawasin. Ngayari sa roko yung kainta na makain ayo. Ay, I celebrated. Payakawasin na yawasin. Ari nano na. Yakawasin dito eh. Ano yawasin. Angalan na bukas dito yan ni Yaws. O kanga tira ari kini kina na nakayin ni Purao. Di kiripes. Yes. Ni Yaws na ko wagi pa. Yon na tara kiripes po si wawa an a season. Di wawa aron ara climate, ara weather. But the one at the dry season, or the wawa, taka ara ka wawa, the wet season. Di tayo yari may may yay. Kiribes, o yay na ba dito, ya dry yay. Wow, kyo kinata. Ngayarang ka naan na biya kuha si na yawsi. Ay, ito kayo ang turaitan na imayin ko. Ay, ito sabi ni kira kaya na kung tumuha ni kain sa taka uwa at taka tinuwa, yara kung titaw mo. Ay, ang mga patiti. Ikaro ko ari tinuwa, dito ni mayo, ay, dito. Tira ka naan ni yawsi na kunti, kiribes. Ayo kanona. De tayla reo siya ni yausi. A irangin kora kora te karau. Papa ka te karau. A ande na pa te tayla re marie yon tepe. Te kain na marake. A wana tayla pa te kiri pa sa ande. Ni karau a te ununiki. A makuria at pentapakea. Ande tayla sa ande. Ay, rin ka yung kanahan na pinanakundali yan niyaw na yata ni Pakwa. Baka nga, inang muan na nito ko, tupuno raw at tupuno no. Ay, yari, yung makuriyatan tapak yan tayin sa buka. Paan na tita yan niyaw. Ang kanahan na pa yan ako tumari, ay tayin at yamarak. Nikawakin na yung main tita yan ka nga yan na kapag the dry season kita at ikonan ko tirungo at yung mga kipapak. Mayasin tauroy si Kiribas. Oye sen kakano ana o kai. Oye sen kakano itira na ko. Ati ka nga ena reke yei. Ena ki ka itira na. Tika ngang. Na yare na yausi. Anakai ni pura uti ikiripes. Taide yei. Aruaru na ni meau yoan teada. Oye taide na taaruaru na ni meau. Yapene pekua. Ganaru na pa ya pili ya mumura ke ni yau shin tete yare na mon no shi ya yon do raita ne mai mai nuku o ye yangina a te yangina ke tete ya ne pa te puni ke aren ke na ngi ke ya yang ku kan o wa tara tara ne pa ani tete yare yare na ke pa te intei tara ne pun pa yosh a este por arimente este por mi mata mente el medio ayare y no te quiere pasar gana na por ahí un mera o estar estar ahí ponga can te que te gana con algo porque ahí te ahí te estar en ponga ahí han ponga can tu tar ayare cosa ni le yausi a cosa ni muy mata anganida te por au la reunión me ahora cara es por au mera o la anganida la ara te Ari sina ko na na te ye ye. Pa sina ka taura wa on jeb. Ti ku pinto unu ki. Ai te ka uwa. Te pora una pe te ki di pes. Ni pora pora uwa ki na aro ni me un te ometa. Ari to asko na na rena pa na psychology te ki di pes. Ya kamen na te ile pe te rai ka ipa. Ya kamen ni ye. Te chenda role i roura. Ari to ayare na ki pa ye te mane. Pa ye te ile. Yara na ki iro ya ime tangi pa ang kanal na pa. Si ame ta eponiri ra anasta. Ayro unte ikiripe si ata anata an. Yara ng kana, yawa si na yaw si, si ono wana na makaina ni control te on nata. Ni yaw si. Pati nung wate na makaina aro kong te taupuki, ay mga kapatid te tinungan na makaina, yata na te 6 months, ang kani, ay mga kwa si tumimat. Dita yere na pungi ya ina yaush a kam nauringa pa ata ko ye te aka ara unumane pa ani dita yere tau te aka na kiti wan nata irang into a mene ite tiro iya o amata aiga tenan aine. Into a mene ite te wan nata iro iya. Ane ye te ini nanono, ane ye te ini kakawiyang, awa ane ye te ini pa nikasis. Ate na ni man ni ta yan ay sta ya tupu ade de muy nata ak nga ko ni ka kan ta ni nga di man ay yari don di kripes kanan na pa wa de conflict ke de nan wa ke ga di ki yon wa ke ni tuna ay ta re mu ana kai ni pro pa an me na ya ti na ni me ni kai yari kanan na pa no ri pa ya control de nada ni yaushi ina nan de 6 months ari aga ngai kara una no mi Paya pun pu muaya saya itu korang kei kei. Paya pun tu saya ista. Ia ni metu metu puak. Es nak kaji metu kau wajib ya paya ni tangan ni mana nongkai. Awan porau na payah itu kiri pes. Punyian ana social relationship porau na payah kiri pes. Paya kau wak paya neun itu kiri pes. E control mana paya ni kerawa. A paya ni merawa. A paya ni penta pakai. Kita orang nato. Ya ente kali ki poi yere ka ngai karawa o narawa o tarawa apara de puri se kenan na bang ko tarawa to ka ka tarawa represent your nava ya ente go wa de hango ale de tapo de uta ki meye ite po met mek ale nan na karawa narawa o te on nava ya de poi ye ka de ki inanon jiran tapo ka tinu wai kai Ya saya tak ikhlas pas, apa pun dikiana, pas gas bayai. Tak ikhlas pas, nasi ni karawa. Panah, pas gas, mayroon tau karawa. Tak ikhlas pas, nasi ni tapakia. Pas gas, mayroon, apa ni tapakia. Ah, tak ikhlas pas, kain ni merawa. Pakanuan, nasi ni takua. Ayare dinan paye kaani ki yon ta onata ga tenua peri ki kawa Eriki Antheta, Eriki Marawa. The Amata, the Kripas, yes, they buy a can in the Capane, or Pondikiana. A yare, Eranga Kawaki, but Sinata, your cultural values, but song on the day of a Simena Yan, the on that by you, Kaisanango and the kind of Pitipiki, Yon out there. A yarn gas celebrated the Punga Matari Kiroya, on I another. Kakawa kiroura, paramuan, sita wana tarariri kina yei. Na si kawa kina taani pora uiroura. Awaki wusi anakonti tau teaka. Anapunga na pota nama te yon kiribas, atawa kipungia. Don te tau teaka, na yan te tau teaka na purita nungua. Na aswa indi nara kautsa me taarimui, nga naam na vea noras. Punga na ni yaus. Atawane na mangarin, taayi kaanro. Te inaron te anatai nikoasi me yausin tau te akana te anata a yei te pai arang ni kakawa ki roon te nasin tungaru pa manepena e te meo ngatapu. Inaron manepena e te meo ngatapu e karo i anata tai di yei. A e karo anakati i apene inaron. Ngai are inaron anakati i manepa ke anakati i pai te ikiripes. E tara tara roa ina pa ina nun koasin di mui mata o ni yaus. Pankanaro na pa ina katia ki te maneta. Ina kapura ke ni yaus pa ana tstangai. O ina kashika ki kura ni te maneta ane ni tokura ni naine. O na aki yangan ni tokura ni mani. E taia ni koasin ya di mui mata. O ka ano nga pita ayakura na kon tokura ni mani. Pa iya ina no ya arito asakia taia. Na apunna taia. Arai kawai. Awan ni pukina. Nkani sila taratara iya pa tira harikirikin arun narakati yei kai naruran ta yei kai. Sila taratara ana economic side o ana social side. Yon ana economic impact ni yawsi. O yangani la alatai are ane titai are sina store ye pai for the time of plenty, it's a time of prosperity. You mind the trout. Awan the timing at the anganida. The namakaina yo panata in control when she you know one makaina. Chinatara angan ana social impact. Kitira getikin and marun meura. E taku te teaka, te tea unu mane ki anta mane ta, te yoka rurupuaka, apu ni kain te kawa ni kapea, ni tara tara roi. Inano ni na mita inu waki. Pae, timen, e apa kantari meyo, e apa te te ne yawshi. Adi nga nana po ya kita na te taupuki anato kantumua ni kain ta

Yon na kayo po raw di gripes, paan man na yad man. Sa tayo na kunwari ya po yan ang karara ni Yaws. Po yan ang po, ya po kanta ni Melo. Ya ka po tayo di kaki, o karaw raw. Karaw raw man ang ay main sa kaway. Am tayo na pa niya ngunit karaw raw. Yay pa yung kakos ng kanta ni nga, think twice. May tayo karaw at tira ni kuri. Pangin dito tayo ako na na pa ni puri ang tatayde. Yung bukin na pa koro kong dito ni puro, wari aki staple yay. Diyo ang nato. Ayari, akan na ka nga aron na na pupuraw, sinasintungaro, buni yon at ana. Mangkay saro ko yon na patira. O siri ay nungo siyara na pa kawakan na. Pa ngaya, kukara. Masa nga na at stima to ay yon din na mauri. Siro ay atita po mo. Awakan na sa pangara tutara as kantete ay yon din matari. Mangkanaan na po ete akinaki. Ay announce in the TV ay asing kayo. Akam na atay Papuni ay na pa, yon na pera. Akiripas. An na pa, nga na sa mga taray ay yon the gender role. A conflict, is there a conflict? Yay to conflict in meron ay dinan the male or the female. In meron ay the money or the ayin in taya kong kuwa. In meron ay ni Yaws, meron mo yung nata. As kakawa pa ni Yaws, lagi kukurin to pa yung nagrinak. Rasi kure in tore ya kikitena. Ya karau anau right, ada ya tangira to freedom. Ang ya pirinako. Ang ke pirinako, ayah puni pirinako na bentero ada naki mengawal kita puna. Kaya tangira to muiroi. Ada kanga itaku pa irora ngai rei kiripas, kana si poro wakin dan tahi kai. Saya ina pa nipitaron katira. Yon the gender role pa yesendang neglected ne dia ini ngua irura pa priority tena the man menta ye gai era pa te anabo pa ya karawa kitina ni program at the women's empowerment I am powered to support the norm at you pa era irura aka men claim your right ngua ya nara katin tungaru Angkai, kita buat melayan muan dari pai. Ayare, ayo lepas kita ya sih nak respect dia, arah malas. Kita buat nama tadi nak nain. Panen lagi, pangai ya ika a produce dia nak ayo nak nuan naik arah roy. Angkai ya nak baik angkat semua education, nak oh ya dengan citizens, ika ada ke dia nak apa nak. Agi arah muan serili, Yon yon na rayo bakun ni Yaws. Yon na sinara. Ikari ini nida. O wanto ngay na nikati ikari roi. Pag sinakari kaya tututo ka nikay. Sinapoy na titangina. O sinapoy na tinano rin ano. O sinatitiki roi yon neura. Ayaran kay. Kaya na pong ito mataliki. Hindi ay nung respect. O sinauringiya sinara. Sinauringiya na sirain eh. Panang ipon diya na ben empowered. Ano diya in ni courage. Pa sinori ang nara policy dito ute ka ni Gilipas ng kuha yung nara education system. Iri na ba the gender role. Ang ganaan na ba di tekarindin na kung tiging insuos ng kuha yung nara policy dito ute ka ni Gilipas. Ang ganaan po ang aun na ang aun di day ng mana na karindin na na secondary school. Asi wangau ni akan aku ya nak konti EPS, awangau ni tahu ya nak konti KT5. Hero tanda tak ada ada tetapi dongko ni aku fair. Pasi orang ni fair ni ya mad. Ada nan lah orang ni fair what? The rumi nata. Ani yau si kang as pare reya. Mas pun dia ini tadi ya. Bayar tu lu tu anak bayar mohon ni kau kau ruar warna. Mengkara seterai yang tayi kai. Aponia in respected diaine. Angkara sa taray ang kaya de kita meta wari den tuanga. Inalon sa yan wakin de ni kau wari nan de de yaya to wakin na yai. Aita ko pa. Ya mo ang araw ay de kita yai de. Sa karo medicina in subiro na sina diaine. Pa ito pa akiro ay do na. Aya kina na. Pangko na na na kung subiro na sina diaine pare. Ikaw na wakin siya

0: kai. Ya ko nan zeze ze ka i bonna ko nne ro na chu te ne bari puri kare ideya. Ai ka pene au mani ro nan ti university ya se ke na ana mani to wane na mara ke. Ya re ka na. Ne yau shi. Ya me ta ka kan to. Ne ka te ni giri pe. Ai inaran den an Martin policy on the man that the man developing world are you under the man foreign policy ya re ka ite ka te ro wa ga ngai tap pa sidia in na taya pan ka sera project ni ya de matari ki gai a sina ta ya pa ngai da ro ro na you under the me at tungaru irang ni ka ka wa pa yang ani ko am tai kona pora wiai nero ni marawa kona pora wiai yo antepa a kona makuri ai ai aron de ken meum me yo antepa am tei nun unik tei ai pa ya moana nu wameri pa ya roko tei nta mai mai iro ura yo antepa a kiripe ya resira ino kukure inka ere ke tei ai yo a sina share ar experience Pa sina ko ase na kunti ana to ke tebe tebe ke. Anga ile sa ke tebo da no ameta na ke kaka. Na ra po da no ameta ai tungaru. E na mo ni pene pene na ri au ya na kari ki pai. E no no ni pai ni ka pene. Ya te ka no ani karawa, ya te ka no ani atan tapokia, ya te ka no ani pene tapoa. Pangai ya ni akatapani na te ana ta ayo ya na ra kari ki pai. Ya ni punta kauri ni na Kaya ako siya kasi ay kayo ay wa ay sen na kaya tay tungrong ay kayo kito ay yaki mananoy na tay mama ni ngami cultural values anay parang inupunga na kaya na pundo ko titay ano ko na ebiya siya ay ako na ko na hindi ate ako punti wa matang ko eh ako antong aki roi ni kasin na tram ako na aki kapoka naroon sa pa ito ko na matuwan at lang may tungaro punti atay kurwaro na Dia tak ada ni pun dengar. Entah kasi, awak ni pakai ni kapal. Naik kena nak awak kita kena anda pas teman dengar language, pas teman dengar kata indah pera. Pas dengan mengari kita ruang air dah. Ika si nak kaya tidak pakau yang apa tidak. Gadis kiri pasin dia be proud of who you are. Apa tanya kau asyik? Bagi indem jangan dah tanya. Tei ka tei ni kaa shiko pati te tangkwe. Na kaa shiko nanua mai kaare roi. I bukin diki raken atam. I bukin diki raken naro arum. Koi ka ite akata tuwa ke ikan te akin na koi mi. Me te ka katunga. A te ka mua mua. Pai i bukin na tau. A tangi raki mankani. A sina wotara ki kiripa sin nanua ra. A katira i kaare roi. A sina sina nuku i katei. Naro aro ika apubua. Kamna tekira ai tena sintungaru. Yohan na katira. Angka na anna po ye ika angura alata. Kuni Yohan kiripas. An situ wala tiri yara nang kami. Tengok mani nga saka yami ikawa yawa mi unumane. Ani kita niya. Ana unumane o ya kiana yara takaw. Awa yara ntiwa matakata yana po yana tuwa. Ina nuntumara wa ya kiata sa po yakat. Anna shu metera wa de nauri ata wa te miane adine ya tana mi mesina mi adine ya mi fa hoy a ka o kina ka tinda pa mi wa ngai ya ka ka to mi a ngai ya no puan na ro mi nta po ka kam na ko ye wa ka ita ka de wa ari ya ka ne yo mi na sin tu ngaru a ri ya mi nta na ko te nauri
1: ara ka te na peran te be te vi ki me ara te te po ni kina ki ra on po ngai ka ya ra te yo tro na tikira ka re ta ta wa ki ai na ya re re E rangi ni kakawa ki pokona rei aki nana sim a tāken takatei o te rapeha un tea tēni kiri pēsini mua mende mēnga. Uke uke ria o po nōria pai a tea kina ki onika kou wā ki pai a kora kora pōngana te rapeha un tea tē ni pui noinam tea tē on tea tēri ki tapia ua.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: PMN kai ina ki te ora ki te misra i on New Zealand. Ina non diri kai kapas. Ma siri ina ki meni kangare. O siri ina pentera taroroi. Si pere nda tai apa erang ina kora kora mui te ora ki a yo na ko ia kai nara community. Te ka peni nda mero a ibu kinto tukuan o ora ki nda pa te ora ki a yo irom pun mentei sin tutuku. Ia ki pasintau mai si ia tukora ki eika asana pentangara ki ke teis tutuku i on New Zealand. Are na nona pa ngana ere ke iro un temenna ai eno kona no butano ko te ora ke yo met kanga e buke to kora ke ka swa yanga ki te isi at the M Mara immunization aki ka buke te nan chep ngana ro no pa ya ante pi me wa nu mam ditiki ni meu ke ne bu nyaki e mu interiri ki tanga ro bu no bi me rewa te M Mara ko ngana ki ai wo wa sinakim kana ko ki ro ai ko wa pa ko sanda ngana ki wo wa sinakim wa ko kare ki ai sinakim pa kona meu Ake te kanganga kana rona pa era ka mai sini sina kim are kosa nanga naki. Nde kato ga ni mapung. Au ata urai ka ina pente bete pike ina yatapo e old ota u pas tipot. Mente o rwai wa ni karo kate o tu wo wan te tawano u. Ibu kinte pa kara wan teisi ni tutoko. O anako nto kano punga wo bi meis wan mei diri gina payo. Mente o rwai wa ni karo kate o wo wan te tana mi on tain te tapo e Methodist Church of New Zealand. O ayo te event boni bukia tana nusu nti astres e Wabui Island Road yon pa Muir. E boutu kaki pun men te Pacifica family o te kos
0: kolek. You're now listening to PMN Kiribati.
2: Ko pa sindaba New Zealand on nea i bukin nam boutu kati me tuan na kon rako angora.
1: Bukin tira pa kona ta parapara na kaispo mea na sariri ya matei. E kakawa ki pa kona karekea amrita ki o ni ikina emon te tamero mea na sariri ya matei. A kona kona ni korawane tai ya monte wako. Kana kona kona na ya matei men na yarirei. A taita para, karakia te merena e waririki, a sisira kina na sariri ya matai, pa e warana ke kia kin tiriri, a nungorana pa ilunti sariri ane pa, tira te iang unik pobo kina koim, a kona koroi a pobo kanda na riri, a wana ke kia kina sim tiriri, a re kona koroi na nunu mayangam. Te pa ya ka awa ki pa tapirang ira karo, sina bo kia na sirena ya riri na nunu mayangara.
0: PMN Kiribati.